0: Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas!

Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Miyerkules dira sa imo abyan. Agosto 19, 2026. Welcome gid sa ato niyang programa Oras na Pilipinas diri sa GSIS2DXKI. Kaupo ninyo ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir, kutob kita alas sa 9, subong aga. Maayad-ayad nga pagpamati dira kay Sir Rodel sa Masangkay family. Good morning, watching. Dira siya ga pamati kagalantaw via FB sa Tacorong City. Thank you, Brother Rodel. Sa FB naman, si Brother Jacob Araman, no, dara sa Thailand. Hello, kag happy listening man dara sa imo, sis Lovelyn. Welcome dari sa aton na programa sa Bilbao Donasco family. Kay John D. dara man sa Jensen. Kay Kuya Francisco sa Espiritu family. Sis Bevelin Fonticha Hilahos family. Sila tong nag-join sa aton sa Balitaan Kagina with me, Good Dave. Araman gyapon daga pamati si Mami Presi sa Bernardino family. Kumusta dyan sa inyo sa Cavite, Mami Presi? Wala bang baha dyan? Maulan pa rin, ano? Blessed day po sa inyo. Hello, kag happy listening kay Brother John Paul sa Barrientos family. Ina sa Shepherd's Call at pamati kay Jules Lebs, ang manang FB name niya. Kay Sis Amelia sa Amagin family. Hello kay Nini sa De La Cruz family. Kumusta ni? Sa akon inaanak dara si Jomi at kay Joel. Thank you sa mga nag-connect man dara sa aton FB. Of course, sa imo abyan nga always man nagapamati through radio. Let us know nga naga-tune in ka. Naka-FB live naman kita dara sa aton program ONP. Click lang ang like, heart, or care icon and leave a message sa aton live chat. Sa aton una nga segment, diri kita sa aton pabalon.

Even when he is old, he will not depart from it. Sa hiligay noon, tudlui ang bata sang husto nga pagginawi. Kagdumdumon niya ina, bisan tigulang na siya. Train up a child, reaching the next generation before the crisis. Ang manaton nga istoryahan dari sa aton pabalon. Makasulubo ang natabo nga insidente dito sa Sambuanga. Kapon aga pa, no? Na kibot kita naman sang another tragedy nga magdala sang mga pamangkutanon, difficult questions sa tagsa sa aton. Prior sina, may insidente sa Tacloban, dayon subong sa Sambuanga naman. Kag natabo ina sa sulod sang buluthuan sa eskwelahan, no, campus shootings. Kag ini nga mga panghitabo nagahatag sa aton sang urgency to do something. Ini nga trahedya sa sulod sang isa na naman ka school campus nagaremind sa aton that reaching the next generation hindi pwede naton nga ipaiway lang or hindi tagaan sang pagtagad. Ang mga campuses naton puno sa mga students nga nagadala sa mga struggles nga hindi naton makitaan. Hindi na makitaan on the surface pero sa sulod-sulod nila miyara sila sang mga mabugat nga ginadala. Nagasulod sa classroom, burdened by fear, rejection, anger, loneliness, pwede nga broken homes, pressure, confusion, mga malain nga mga panghitabo kag mga pulong nga nakasakit sa ila, kasing-kasing. May mga pamangkutanon nga nadlok man sila pamangkot. Pwede nga napalibutan sila tuod sang damo nga tawo. Still, they feel completely alone. Ang aton mga buluthuan is doing an important work. Ang mga teachers nato nag-edukar. Ang mga guidance offices naghatag counsel. Ang mga administrators, trabaho nila, protektaran, no? Ang mga kabataan kag mga teachers, may mga pulisiya nga naga-provide sang structure, mga pagsulundan. Kag importante man ang security measures nga ginapatuman sa sina nga mga institusyon. Pero may ara sang pilas that academic instruction alone cannot heal. Amo na nga urgent kaayo ang mensahe sang Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go. Ang pagtraining sa next generation is not merely about preparing the young people para sa ila career. It's about helping them understand who they are. Anong ilang identity. Kag ina nga identity dapat nakasandig sa magtutuga. Sa aton magtutuga. Dapat ang aton identity ibalik naton sa kung ano ang aton ginhalinan. Kag kung sino ang nagtuga sa aton. Anong iyang purpose for creating us. So ang aton identity dapat ibalik naton dira sa aton Ginoo. Ipaintindi naton, no, sino gid kita. Paintindi man nga ang kinabuhi importante.

0: Alas 8:25 ang aton nga taknaabyan. Good morning, Sis Michi. Kumusta? Taga Cagayan de Oro, nagali si Sis Michi. Okon dati sa Cagayan, ikaw Sis Mitch. Nauning sa FB niya. Hello, dara. Morning everyone, ang iyang pagpanamyaw. Dari man ni sa Corona dal si Sis Mitch. Nakapamahaw na si Smitch. Mayad-ayad gid nga aga dara sa inyo. Kag mga friends naton sa Church of God, Coronadal, sa pagpanguna sang ilang kuwapo na pastor, Pastor Van, kag iyang beloved wife, si Doktora. Ayan. Good morning, manda kay Pastora Dina Gakayan. Ayan. So, kina natin nga tagpalamati mandari sa DXKI kay Sis She Pagaran. Dara sa COG Isulan, Pastora Jade, Pastora Malu. Mayad-ayad nga pagpamati. Sa aton pagpadayon, tagaanta Ligua, subong ang aton nga balitaan. Tapos nagaling balitaan, mga pahibalo. Balik na sa balitaan. Ayan. Sa aton nga mga pahibalo, idolong sa aton ni Miga Jen ang aton action line. Pangita ako pag-idabi dariyo. Ayun, ari ang aton nga mga pahibalo pagi sa action line. Masi may schedule naman sang power interruption kagdara sa inyong lugar. Diyan nag-batsyag ang mga power grid naton tungod sang sigi-sigi nga mainit nga panahon. Daan ng source, isa sa source naton is hydro. Sige, ari ang aton mga public service announcement upod kay Miga Jen.
1: Action line.
2: Ang City Veterinary Office ng Coronadal may ara sang pagahiwaton nga anti-rabies vaccination sa Barangay Namnama. Sa August 19 sa Purok Ferry kag Magsaysay, sa August 20 sa Purok Rosal kag Maligaya.
1: Action line.
2: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa August 19 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Montano and Somil Barangay Nasi Sorala. Ang rason may ara sang barangay line clearing plan implementation.
1: Action line.
2: Ang Child Evangelism Fellowship South Cotabato 2 nag-aawhag sa tanan niya mga Sunday school teachers, children's worker, kag tanan niya may kasing-kasing nga mag-reach out sa mga kabataan nga mag-join sa isa ka Sunday school teachers training with the theme Discipling the Alpha Generation. Sa August 22 from 8 a.m. to 2 p.m. dira sa Berrien Harvest Church, Amurao Street, Coronadal City. Para sa dugang impormasyon, pwede nyo i-contact ang number 0992-032-7459 or sa ilang FB page, CF Coronadal 2.
1: Action line.
2: Ang City Enro sang Coronadal may ara sang second batch sang basura barter program. Sa August 26 to 28 from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Old City Hall compound. Dala ang inyong mga limpyo kag properly sorted nga recyclable plastic waste and exchange sang bugas. Sino ang pwede makasali? Tanan nga mga constituents sang City of Coronadal. Ano klase nga mga waste ang pwede dalon? Shampoo sachet, packaging sang sabon, detergent sachet or refill packs, food sachet, kag tetra packs, and bubble wraps. Pwede nyo man dalon ang mga water bottles, soft drink bottles, kag juice bottles. Sa mga interesado, please bring your own reusable container, eco bag, or any clean container to carry your rice.
1: Action line.
2: Ginapahibalo para sa tanan nga member consumer owners sang Socotec 1 nga may ara sang Hybrid 47th Annual General Membership Assembly o AGMA sa Agosto 29, 2026, Sabado alas 7 sang aga via Facebook Live sa official FB page sang Socotec 1. Para sa online nga magparehistro kag sa iban pang updates, palihog bisitahon ang official FB page sang Socoteco 1 o sa website page www.socoteco-1.com.
1: Action! Line!
2: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook, StuFaps Region 12.
1: Action! Line!
2: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027-2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Line!
2: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action! Line!
2: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kaga pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action! Line!
2: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iya sa real property ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-auhag sa tanan ng mga tag-iya sa lupa, talatapan, makinarya kag iban pang real property improvements o sa ilang mga awtorisadong representante nga magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante una pag-update sang mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal, or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
1: Action! Line!
2: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, Cinco Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
1: Action! Line!
2: Luyag mo ba lang ang mangintas da scholar? May gina-offer nga Diploma in Electrical Technology o DET, isa ka 3-year diploma program, dira sa General Santos National School of Arts and Trades, Chongson Street, Lagao, General Santos City. May ara sang 50 slots nga available. Sa mga interesado, pwede kong maglakat every Monday, kagdala lang ang inyong mga requirement. PSA Birth Certificate, Form 137 or 138, or TOR, Passport Size ID Picture.
1: Action! Line!
2: Ang CF South Cotabato 2 may ara sang face-to-face training para sa Teaching Children Effectively Level 1 course o TCE 1. Sa September 7, 14, 21, 28 and October 5, 2026, 5 Mondays from 8 a.m. to 3 p.m. dira sa CF Coronadal Office, Lower Aurora Street, Coronadal City. For registration, please contact Teacher Leia sa 0992-0327-459.
1: Action! Line!
2: Luyag mo ba lang ang mangintes da scholar? May ara sang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots. PV Systems Installation NC2, 25 slots. Diploma in Agricultural Technology, 50 slots. Diploma in Electrical Technology, 50 slots. Dira sa TESDA Soxergen Manpower Development Center sa Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang nga impormasyon, please contact 0915-4331-849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
1: Action! Line!
0: Madamo ang salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Alas 8:40 ang aton nga takna abyan. Sa subong, taga-antaligwa ang aton talakayan portion related sa aton nga kasaulugan siningabulan sang buwan ng wika. Makaupod naton ang isa ka abogado at the same time kongresista. Ay kongresista sang ilang distrito sa Quezon. And principal author ni siya sang several national laws kag lakip dira ning ginatawag nga Gunigundulo or Republic Act 1948 nga nag-authorize aton sang correction sang clerical error sa birth certificate kag iban pa nga civil registry documents without the need of judicial order. I know dako nga bulig ni sa mga may-ara sang mga problema sa ila iyang mga birth certificate. So man nga pasa ining Gunigundulo. So may idea na kamo na kung sino aton magiging guest subong. Nangin principal author man siya sang Republic Act 10172 nga nag-amend sang several provisions sang Republic Act 1948 expanding the power of local civil registrars to also correct errors sa date of birth and gender sa birth certificate. Kag ang isa sa mga importante man nga contribution sini is ang adoption sang principles kag framework sang mother tongue based multilingual education, a key component sang Republic Act 10533 or Enhanced Basic Education Act of 2023 or K-12 Act. Ara sa pihakling niya sang aton telepono si Attorney Magtanggol Gunigundo the First or Attorney Maggie. Good morning po.
3: Good morning. Maayong aga sa inyong tanan.
0: Yes.
3: Salamat po sa inyong pakikipanan sa akin ngayong maulang umaga dito sa Metro Manila.
0: Oh, kumusta po dyan? May baha pa rin po ba?
3: Eh, pinapaalala sa atin ng kalangitan na huwag kakalimutan yung mga nagnakaw ng pera sa flood control.
0: Tama. Oo, talagang inuulit-ulit na kailangang panagutin sila, 'di ba, no?
3: Apo 'yun, Ma'am Miga Joy.
0: Pag-usapan natin kasi buwan ng wika na naman about mother tongue education at yung personal advocacy po ninyo, attorney. Bilang isa sa naging advocate ng K-12 at paggamit ng mother tongue sa edukasyon, bakit po napakahalaga ng isang bata ay matutong magbasa at umunawa gamit ang wikang una niyang natutunan?
3: Well, number one, ang ating unang wika ay mabisa sa literasiya.
0: Mm-mm.
3: Mabilis matuto ang bata sa wika na kanyang alam na. Dahil yan ay tinuro sa kanya ng kanyang mga magulang at mga kasama sa kanyang bahay. So, hindi siya mahihirapang umunawa sa mga inuutos sa kanya, mga tagubilin sa kanya ng kanyang teacher.
0: Mm-hmm.
3: At yung mga libro, eh, madali niyang mabibigkas kasi kabisado na niya yung wikang yan.
0: Mm-hmm.
3: Ayon sa mga pag-aaral, ang isang bata na tumuntong sa edad na 5 hanggang 6 na taong gulang, by the time na makarating siya sa ganong edad, ang kanyang bokabularyo doon sa kanyang unang wika ay meron ng 5,000 mga salita.
0: Mm.
3: Yan ang kanyang magiging puhunan para lalo niyang maunawaan kung paano gumalaw ang mundong ito sa matematika, sa agham, sa literasiya, sa pagbabasa, at sa pagpapaunawa sa ibang tao ng kanyang iniisip.
0: Mm-mm.
3: Pangalawa, pagkatapos sa literasiya, yung iyong pagkakilala sa iyong sarili, ang iyong pagkatao. Ikaw kasi ay may sariling wika. Yung wika na yan ay minana pa mula sa iyong mga ninuno.
0: Mm-hmm.
3: At ito ay dapat minumutya, minamahal, inaalagaan, at pinapalago.
0: Mm-hmm.
3: Hindi ito pwedeng iiwanan mo lang doon sa gate ng eskwelahan at babalikan mo na lang pagkatapos. Hindi natin maintindihan kung bakit ang DepEd matigas ang ulo. Ayaw gamitin ang unang wika ng bata sa pagtuturo. Samantalang yun, ibigay sa atin ng langit. Yung wika na yan, yung dila natin, bigay sa atin ng langit yan. Hindi natin may kakaila yan. Kahit nga ang Biblia, pag tinignan mo yung tori ni Babel, ayaw ng Diyos, nang iisa lang ang wika ng sangkatauhan. Kaya nga niya pinag-iba-iba yan dahil ayaw niya na magkaisa ang sanlibutan at sabihin na sila ay kasing lakas at kasing dunong ng Panginoong Diyos. Mm-hmm. So, hindi mainam niya ang ating ginagawa na patuloy nating minamahal, niyayakap ang banyagang wika at sinasakripisyo natin yung ating mga wikang minana. Mm-hmm. Ibig ko sabihin, hindi naman natin minimenos ang halaga ng wikang Ingles. Tuturuan din naman natin ang mga bata na matutong magsalita, maging matatas sa wikang Ingles gamit ang kanyang unang wika. Hindi sinasakripisyo ang kanyang unang wika para lang maitaas ang ibang wika. Mm-mm. Ito ang tinatawag nila dekolonisasyon. Kasi iniwan na tayo ng mga Kastila, iniwan na tayo ng mga Amerikano, pero patuloy pa rin nating niyayakap ni Gajoy yung mga kaisipan na lalong nagpapababa ng dignidad ng pagkatao natin bilang Pilipino at patuloy tayong yumayakap sa mga paniniwala na mas magaling, mas maganda ang mga banyagang pamamaraan. Tulad niyang ni Gajoy, maraming mga kababaihan, di ko naman sinasabing lahat, palagi na lang gusto niya nagpapaputi ng kutis. Ayaw niya ng kulay kayo manggi, kaya bumibili ng kung ano-anong pampaputi, mga glutathione, yung mga likas papaya soap, kung ano pang mga sabon niya, pampaputi. Kasi
0: hindi kontento sa kulay niya.
3: Sa ating, ang colonial mentality kasi ng tao, ng Pilipino, pag maputi, maganda. Mm. Pag maitim, pangit. Mm.
0: Pero hindi totoo yan.
3: Diba? Oo, tama. Mm-hmm. Kaya nga, yun ang hindi totoo yun. Kasi maganda ang ating mga kutis bilang kayumanggi. Mm-hmm. Tapos pangalawa, yung iba, hindi nasisihan doon sa ating ilong. Gusto natin nagpaparhinoplasty pa kasi pangudaw. So, wala namang kinalaman ang kagandahan sa katangus o pango ng ilong. Mm-hmm. Pero yaan, ay mga senyales o sintomas ng colonial mentality. Yan din kaya parehas lang yan nung pagmumutya mo sa English language. Hindi panukata ng talino ang pagiging Inglesero ng isang bata. Ang tunay na panukata ng isang matalinong bata ay marunong sa makipagkapwa-tao, mababa ang kanyang loob, at madali siyang magkwenta, madali siyang mag-eksperimento, at maganda siyang magtanong para makakuha siya ng paliwanag. Bakit kulay asul o bughaw ang langit? Bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi natin pwedeng supilin ang wika natin. Lalo na ngayon, Miga Joy, panahon na ng AI. Marami tayong mga dapat baguhin sa sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Yung pagiging kabisote, hindi na tama yan. Kasi lahat ng impormasyon na pinapakabisa mo sa bata, nandoon na sa AI. Sa loob lang ng ilang saglit, pag tinanong mo sa Google o sa anumang search engine, may sagot agad in ilang seconds. O anong saysay ng pagiging kabisote ng bata? Ang dapat dyan, ituturo mo sa kanyang wika, sa wikang minana niya, kung ano yung mga dapat itanong sa mga palagay, sa mga assumptions at presumptions na dapat hamunin. Hindi pwede yung palagi na lang tayong tahimik, walang kibo, tulad nito. Buwan ng mga wikang Pilipino, hindi naman ito iisang wika lang. Diyan sa inyong lugar, hindi lang naman Tagalog ang wika na binibigkas ng ating mga tagapakinig. Marami rin tayong mga may Binisaya, mayroong Cebuano, mayroong Maguindanaon, mayroong Ilocano. Mahiligay nun. So lahat yan, minumutya dapat natin dahil tayo isang bansang multilingual. Yun ang dapat nating tandaan sa pagdiriwang natin ng buwan ng week ng mga wika ng mga Pilipino.
0: May panahon na ano yung pina-implement natin sa mga schools yung kay mother tongue based education na talagang yun ang ginagawa sa mga paaralan. So sa karanasan na yon, attorney, paano nakatulong ang paggamit ng sariling wika sa learning capacity at confidence ng mga bata?
3: Ay, magandang tanong yan, Miga Joy, kasi lumabas na yung pag-aaral ng Philippine Institute of Development Studies LITES program. Ito yung ito ay ahensya ng pamahalaan na nagsasaliksik talaga ng mga bagay-bagay na magiging batayan ng patakaran ng mga batas at iba pang mga polisiya na ilalabas ng pamahalaan. At lumalabas, malaking-malaki ang itinaas ng literasiya o karunungan ng mga bata na ginamit ang unang wika kumpara dun sa mga batang pinagamit lang ay English na pangalawang wika nila. So, walang makaka-dispute nito. Walang makakasabing mali ang sinabi ng PIDS. Maliban na lang doon sa mga magagaling na gang ng maleta na sinasantabi lahat ng mga sinasabi ng PIDS at pinapairal nila yung colonial mindset nila.
0: So talaga naman palang tumaas yung literacy ng mga kabataan nung panahon ng pag-implement ng mother tongue-based education, no?
3: Opo, tama po kayo.
0: Marami tayong wika sa ating bansa. Paano natin mapapangalagaan ang mother tongue at regional languages habang patuloy naman nating pinapalakas ang Filipino bilang ating pambansang wika?
3: Kinakailangan talagang buhusan natin ng suporta ang pagpapayabong ng mga unang wika natin. Mahigit 170 ang wika ng mga Pilipino. Unahin muna natin yung mga major regional languages tulad ng Waray-Waray, Cebuano, Binisaya, Ilocano, Kapampangan, Hiligaynon, Kinibaya. Okay, yun yung first batch. Tapos second batch yung susunod na batch. Alam mo, Miga Joy, pag kinuwenta mo yung pondong ninakaw nila sa flood control, sobra-sobra yan para mapabuti natin ang sistema ng edukasyon gamit ang unang wika ng mga Pilipino.
0: Kasi ang naging problema nun yung pondo para sa paggawa ng mga mga textbook, 'di ba, na salin sa kanilang mga mother tongue.
3: Oo.
0: Ganun.
3: Alam mo, Miga Joy, marami namang mga lugar na mayroong sariling asosasyon ng mga Ilocano writers, Pangasinan writers, Cebuano writers, at sila ay nakahanda na magpatuloy sa ginagawa nila noon hanggang ngayon na maglimbag ng mga aklat, ng mga maikling kwento, ng mga tula, ng mga drama doon sa wika ng kanilang lugar. So yun ang dapat nating suportahan. Kaya lang yung mga congressman, mga senador, wala daw kasing paldo doon Ang paldo nila sa mga flood control
0: Kakalungkot naman yan, attorney. Marami tayong exposed yung ating mga kabataan ngayon, no, sa social medias lang, yung mga minsan nga hindi na nila kayang express yung kanilang sarili sa ating national language, tsaka ma-observe mo yung pinakamababang ano nila grado sa Filipino na ano subject, 'di ba? So paano yun natin yun ma-address? Parang nanganganib ang paggamit ng ating sariling wika pagka ganun. Then ngayon may sariling language na rin sila sa social media.
3: Oo nga eh, nagugulat ako eh kasi puro acronym na lang yung nakikita ko sa mga text diba? Messages ng mga YOLO-YOLO na yun eh. Mga limaw, yung mga LOL, LOL. Akala ko nga minumura ako pag sinabi LOL. Iba pala ibig sabihin nun.
0: Laugh out loud.
3: Oo. So, ang punto natin ay nasa tao naman yan kung saan sila lalagay. Ang importante, alam ninyo kung ano ang halaga ng isang wika. Yan ay nagpapahiwatig ng ating kultura. Yan ang simbolo ng kultura ng Pilipino. Mm-hmm. Kung ayaw mong gamitin, eh minimenos mo ang ating sariling pagkatao bilang isang Pilipino. Mm-hmm. So, hindi pwedeng hindi mo siya alagaan. Mm-hmm. Ano mo yan? Obligasyon mo yan sa mga ninuno mo. Mm-hmm. Hindi yan pwedeng talikuran. Mm-hmm. Pangalawa, kaya naman pumasok ang mga Amerikano dito, ang gusto nila, gawin tayong estado, 51st state. Eh hindi naman na tayo tatanggapin ng Amerika kahit ano mangyari. Tayo ay kananan na lang tinanggihan. Ah, bibigyan na lang namin kayo ng kalayaan, Presidente Quezon, na nagdiriwang ng kanyang anibersaryo ng kaarawan niya ngayon. So, August 19. Mag-ano na lang kayo, magsarili na lang kayo. Ayaw na namin ang gulo ng mga Pilipino. Baka magnakaw pa kayo ng mga maleta dito. Eh, kami na lang mga puti ang bahala sa aming sarili. So, hindi nawala yung aspirasyon ng mga Pilipino na maging bahagi ng kanluraning ugali. So, dapat tandaan natin, tayo mga oriental. Asyano tayo eh. Hindi tayo puti. So, kailangan yung mga pamamaraan natin bagay sa ating kultura. Walang masama na matutong mag-Ingles. Pero, hindi naman yan makakatulong sa iyo para isakripisyo yung una mong wika. Yung mga ibang bata, tulad ko, abogado ko, pag nagpunta ako sa korte, siyempre nag-i-English kami at nagpi-Pilipino. Pero, pagkausap ko yung kliyente ko, hindi kami nag-i-Englishan. Tagalog kami kasi yung wikang alam namin eh. O di hindi naman kayo dyan, mga dentista, mga doktor, mga nurse, mga engineer, nag-i-Englishan ba kayo doon sa kliyente at pasyente nyo? Pag kayo yung nagko-konsultasyon? Hindi naman eh. Ang ginagawa ninyo, kung ano yung wika ng lugar, yun yung inyong ginagamit. So, saan nyo gagamitin yung English? Eh, pag-aaten lang kayo ng konferensya. Kung hindi naman, eh kung kayo magbabasa o manunood ng mga pelikulang Hollywood, although sa Netflix ngayon, eh may subtitle na. Kahit hindi ka marunong ng Koreano, naiintindihan mo yung K-drama. Naiintindihan mo yung Bollywood. Naiintindihan mo yung mga pelikula. Kasi may subtitle na. So, bakit mo pa isasakripisyo ang unang wika mo alang-alang lang sa pagkakataon na makapanood ka ng Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone na pelikula? O kaya makapakinig ka sa kanta ni Taylor Swift. Yun lang ba hinahabol ng Pilipino? Yung ganoong kaligayahan na makapakinig ng mga kanta ng mga dayuhan para lang ipatayin ang unang wika ng mga Pilipino. Parang hindi makatwiran yun at hindi yun makatao.
0: Anong mensahe niyo ngayon, attorney, sa ating DepEd at sa government po natin?
3: Well, panahon na mga kasama nating kababayan sa DepEd na imulat ang mga mata na papasukin natin ang unang wika, bigyan natin ng espasyo sa ating mga paaralan, ang unang wika ng mga bata. Yaan ang paraan upang umangat ang Pilipinas hindi lamang sa papel, kundi sa realidad. Hindi pa pwede yung upper middle income nation ng Pilipinas sa papel. Pero sa tunay na buhay, damang-daman na naman natin kung gaano kahirap. Tawid ang 10 piso. Alam mo na maliga, Joy. Pag kumain ka sa labas, halos 350, 450 pesos nang inuubos mo sa pagkain mo ng almusal, may tanghalian at may hapunan pa. Paano mo itatawid yung 1,000? Ang ginagamit mo lang dyan, yung tinatawag nating English, speak it English. Nose-lead na tayo dyan. Matagal ng istatayin at dapat ng isang tabi.
0: Attorney, thank you po sa pagpapaliwanag nitong inyong advocacy.
3: So, ang punto ko lang, Amiga Joy, huwag nating tuwing Agosto lang natin ipagdiriwang ang ating unang wika. Dapat, yes. 12 months of the year,
0: yes,
3: ginagamit natin ang unang wika natin. Pinagdiriwang natin ito. Hindi ito pwedeng pakitan tao lang o palabas lang na pag buwan ng Agosto, mayroong balagtasan, magsusuot ng mga native costume, tapos sasayaw, tapos tapos na.
0: Oo.
3: Napaka superficial niyan at walang mangyayari sa ating bansa pag ganyan. Tandaan mo, sa Asia, kailangan nagkukunyapit sa English bilang language of instruction. Yung Koreano, hindi naman English ang kanilang language of instruction. Ang mga Hapon, ang mga
0: China,
3: sa communist China, yung Martin ang ginagamit nila, yung Nihongo ginagamit nila. O, nasaan sila at nasaan tayo? Layo na ng agwat. O, yung English natin, English speaking, pero pagdating sa tourist arrival, sino number one? Thailand. Nag-i-English ba mga mga Thai? Hindi. O bakit doon nagpupunta ang dayuhan? Hindi dito. Diba gusto natin, pagdating ng mga dayuhan, welcome sila. Dahil nag-i-English tayo. O, bakit hindi tayo pinupuntahan? May problema tayo.
0: So, hindi yun yung talagang solusyon dyan, di ba? No?
3: Tama ka doon, Mika Jane. Parehas tayo nang iniisip. Dekolonisasyon ang paraan para makaabante ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino, pati yung mga hindi pa isinisilang.
0: Yes. So, mahalin natin ang wikang ibinigay ng Panginoon sa atin, di ba? At saka pagyamanin. And thank you, Attorney,
3: Salamat. Sa
0: time na binigay niyo po sa
3: thank
0: amin.
3: Thank you. God bless mabuhay you po. Ang mga Pilipino, mabuhay ang mga wika natin.
0: Yes. Ayan, si Attorney Magtanggol Gunigundo II, yung ating, the first pala. So, siya yung author, no, ng ating mother tongue-based education. And mahalaga yung mga punto na binigay ni Attorney Maggie. Anong kaimportansya sina? Pag importante nga ma-expressar naton kaugalingon, sa aton nga nabalaan nga hinambalan. Nga daw alang-alang ang mga bata magstorya kay hindi man sa kabalo kung paano express ang kaugalingon niya, so mahipos na lang siya dara sa classroom. Pero kung pambalon siya sa nabalaan niyang lingwahe, di kundi mapahayag niya gid kung ano ang iyang ginapaminsar. Yan, amo na sa. So, gani, mas mag-advance ang literacy niya. So, adjust ta. So, bilang teacher, adjust mo kung ano ang level sang imo estudyante. Baka hindi man manami nga ng Pilipino, pero hindi man kahambal sang iyang lokal nga language. Gani si Alex Iyala, yan, nagatagalog. Kung sa pag gina-interview siya, gatagalog man, di ba? No? So, wala niya ginlimtan ang iyang local language. Ay, alas 9:04 doon gali dya. Sige, dali lang na kita kutob. Masi ma-carried away naman ako na ang aton niya. IPHO South Cotabato para sa dugang impormasyon. Health information naman na biyan ang amunidulong sa inyo gani. Tutok lang dali sa JessSize.txki. Salamat sa pag-upod ninyo, Tristan, Jandy, Sis Day, Brother Ken, Sis Gemini, Sis She. Sis Bebs. Gabilin kami sa inyo sa mayang aga sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian ang Diyos lamang aton pagasaligan. Saliwat inyo amiga Miga Joy sa pag-assist rin Miga Jen kag Migo Anson. Keep tuning in abyan.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: nasa mga tagapalamati. So, kaya ang topic natin sa bungaaga is ang isa sa makalalaton nga sakit na mo ang TB.
1: Yes.
0: Ang TB, isa siya ka infectious disease kung sa English pa. Meaning makalaton siya. Mm-mm. Alin sa isa ka tao nga may TB pakadto sa isa ka tao nga wala pa sang TB. Although may mga TB nga hindi siya makalaton. But we might focus dito sa TB nga makalaton. Amo na siya ang TB nga ara sa aton nga nagaagi sa airway. Lalo na ang TB sa aton nga baga. So ang TB sa baga amo nang number one nga makalaton nga sahi sang TB.
1: Ah, okay, no. So ano ang mga sintomas nga dapat bantayan sang isa ka tao, sir, nga posible nga may ara sang TB, amo nang TB nga ara sa airway?
0: TB sa lungs po.
1: TB sa lungs, no. Kag ano ang ang sintomas nga dapat bantayan niya para magpa-check up na siya? Pwede mo bala ini maisa-isa, sir?
0: Okay, ma'am. So ang TB actually, pag may TB ang tao, hindi automatic nga may mga sintomas, because during the early stage of the disease, no, kay mag-start siya ni sa infection, meaning nahawaan kanay. So sa early stage ng disease, most likely wala ka pa sang may ginabatyag, no. Kay may ara kita mga pasyente nga nakita lang nga may TB sila, or nabalaan nila nga may TB sila because nag-apply sila sang trabaho, or nag-apply sila trabaho abroad, requirement ang x-ray. So nakita nga nag-start pa lang ang iyang nga TB. So kung may symptoms na ang TB, meaning nag-react nang iyang immune system, pwede nga ang tao mag-start siya maglagnat-lagnat, no?
1: Okay.
0: Mga lagnat nga hindi niya ma-explain nga anong nagasige siya lagnat nga hindi man siya flu or trangkaso. Pwede nga ang pasyente mag-ubo siya. Ang ubo niya pwede nga may plemas na, pwede man nga wala, or ang iyang ubo nga may plemas, pwede nga may nagaupod nga may mga spots sang dugo, or depende sa ano, sa kung gaano kalala ng iyang TB. Ang iba nga pasyente, pag medyo late na ang stage ng ilang disease, is nagababa ang ilang timbang, and probably because of ang pasyente is nagadula ng iyang gana magkaon. No? Tapos kung hapon or sa gabi, possible nga si patient, may mga pasyente nga nagabalas-balas ang ilang likod, or naga-chill sila pag gabi or sa hapon.
1: So na-mention mo, sir, nga hindi dayon nagagawas ang sintomas kung ikaw may TB.
0: Yes, ma'am.
1: So mahambal mo ba kung ano usually kadugay bago magawas ang sintomas ang isa ka tao nga may TB?
0: So ang TB abi sa nagiging sakit siya, nagiging disease kasi mag-start halimbawa na ma-start siya as infection anay.
1: Oh, okay.
0: So pag naging disease na siya, ano ganito specific nga question, ma'am?
1: Ano kadugay bago magawas ang okay.
0: So
1: sintomas?
0: Because TB is a disease ang tao nga mahina ang iyang immune system. So nagadepende sa immune system sang tao. Kasi
1: okay,
0: just like mga mas bataon pa, mga early adult or mga adolescents, bisan nahawaan na sila, ang ilang immune system is very active, and ang protection nila mataas. So pwede nga sa early, sa onset sang ilang disease is wala pa sing may ginabatyag ang pasyente. But for senior citizens, ning mga bata pa kayo, mga baby pa, or mga senior citizens, or itong mga pasyente nga may comorbidities, kumbaga may mga ibang sakit, halimbawa may mga infections like HIV, which is compromised ang immune system, mas madali silang matakdan sang sakit kag magbatyag, and including atong mga autoimmune diseases.
1: Okay, so ang mga immunocompromised gali amo nang mas dali pagid no matakdan.
0: Yes, ma'am.
1: TB. So paano naman naton malikawan, sir Dar, o kon mapunggan ang pagkalat sang TB labi na gid sa atong pamilya kag komunidad?
0: Okay, so sa local government unit namo sa Tantangan, lalo na sa RCU Tantangan, ang isa sa mga gina-practice is bago mag-start treatment ang pasyente is may ara kami pre-treatment counseling. So gina-take namo ng opportunity nga matudluan si pasyente kasi may sakit na siya. At least ang mga upod niya sa balay is matudluan kung paano malikawan kasi may upod na sila nga may sakit. So ang ginadala

0: advice namin sa pasyente is dapat si patient is iwasan niya itong mga bagay nga makakompromise ang iyang immune system. Mm-mm. Lalong-lalo na magsigarilyo. So, kasi kung smoker si patient, madali ma-compromise ang iyang lungs, which is amo to ang TB nga makalaton atong TB sa lungs. So, kung smoker si patient, magka-problema ang iyang baga, madali siya matakdan sang sakit. Isa pa is, dapat si patient hindi siya para pulaw.
1: Oo.
0: Kasi kung pulaw ka, medyo magbagsak ang immune system, makompromise ka. Mm-hmm. Or, si patient, gina-advise namon nga kung pwede, balance ang nutrition.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, pwede man nga nagkakaon ka 3 times a day, nagamerienda ka pa, but then ang intake mo sang mga food is not, hindi siya nutritious food.
1: Oo.
0: So, always, balik-balik namon sa mga pasyente, nga kung pwede, magkaon dapat, katong mga pagkaon nga nagatubo sa lupa, like gulay, prutas,
1: yes, muna siya.
0: So. And, hindi naton ginakalimtan nga advice kay patient nga mag-take sang supplement, vitamins. Kaya kung kisa hindi git enough ang halin sa ginakaon lang, so mag-take sila sang vitamins.
1: Okay. So kung ikaw nga positibo sa TB, buligan man nato ng aton kaugalingon, no?
0: Amo
1: na mag-healthy lifestyle,
0: yes,
1: upon healthy living. So, sir, mayara ako sang nabasahan, no, nga tong ubo kabalaryo.
0: Yes,
1: so pwede mo bala ma-explain sa aton nga tigpamati, sir, kung ano ina, kag ano ang kahulugan sini sa aton paghangop sang TB?
0: Actually, ang vocabulario is a derived word coming from, kung sa English pa is cough etiquette. Ang kasi si TB sa lungs, ang iyang mode of transmission is through airborne nga mga droplets, no? Mga gagmay nga mga droplets nga may upod nga bakterya nga makalaton sa tao. So, para maiwasan nga kung kita may TB, makalaton, or wala kita TB, maiwasan natin nga malatnan kita, is i-practice ang vocabulary or etiquette wherein pag feeling mo you do not feel well or somebody beside you do not feel well, then kung mag-ubo, dapat i-cover natin ang aton nga bibig kag ilong, yes, kasi amo nang outlet sang aton nga airway. So, pwede magamit sang panyo or tissue. Or kung nalimtan magdala sang panyo or tissue, pwede man nga ang ang manggas ang damit or ang damit para lang masuppress naton ang pag-spread sang bakterya sa hangin. Tapos kung may plema, hindi pwedeng nang ugali naton nga bisan diin lang magdupla.
1: Oo.
0: Kasi pag nagadupla ang tao, may force nga halin sa iyang sa may oral cavity. So ang force nga na is maging mag-trigger sa pag-exit sang bakterya. So kung may plema, dapat kung may tissue, ibutang sa tissue tapos i-secure maayo pag ihaboy sa tama nga bulutangan sang basura. Or kung wala sing mahaboy sang basura, i-secure siya, maybe isulod siya sa supot and then pag uli sa balay, dito siya i-dispose properly, hindi nga ihaboy lang sa bisan diin lang.
1: So diyan kag paano mabal-an, sir, kung may TB ang isa ka tao, paano nato ma-confirm ini?
0: Okay, so ang diagnosis natin for TB, mayara kita ginatawag nga clinically diagnosed atong mga gina-diagnose sa atong mga physician because of symptoms or physical examination or assessment. Mayara man nga bacteriologically confirmed ng mga pasyente. So pag bacteriologically confirmed ang patient, meaning ang naging basis ni health worker or ni physician is ang pag-check sang iyang plema, meaning nag-submit si patient sang plema, either gin DSSM siya or nang ginagi sa microscope or gin gen expert siya atong ginabutang naton sa machine para ma-read sang machine kung present ba ang bacteria. Okay, so amo na siya ang isa sa paraan para mabalaan nga may TB si patient. Pag nag-negative kita sa plema, ang confirmatory naton is chest x-ray. Kasi pwede man abi nga ang gisubmit nga plema is not the quality sputum nga gusto naton makuha. So mayara pa kita second level sang assessment, which is mag-perform sang chest x-ray. So bisa nag-negative pa ang iyang gen expert or ang iyang DSSM, kung ang iyang x-ray na basa sang radiologist nga may ara siya TB, so ang clinician or ang doctor pwede niya diagnose pa din si patient nga may TB. So sa mga bata, nga below 15, may ara kita sang isa ka paraan para maka-screen for TB, mm-hmm. no? Ang ginatawag natin, sinatong Mantua test natin or mm-hmm. PPD tuberculin skin test. May ara kita gina-inject subdermal, no? Dili lang sa maidalom sang panit sang bata. Then within 48 to 72 hours, makakita kita sang reaction kung ang bata is infected with the bacteria or hindi.
1: Ah, okay, no? So, kung confirmed na ang isa ka tao nga may TB, sir, paano ini ginabulong? So, anong dapat ang mahibaluan sa isang pasyente parte sa iya nga treatment?
0: Okay, so, pag na-diagnose na si patient nga may TB siya, ang protocol natin sa DOH, ang gini-encourage kita nga within 2 to 3 days dapat na-actionan natin. Meaning, upon diagnosis, sa aton gani nga mobile x-ray subong gina-implement sa province, sa IPHO is dira mismo sa site nga na-diagnose si patient nga nakita sa aton nga AI-aided nga x-ray machine, on-site mismo start ang treatment, no, kung available ang medicine. Ang mugidang pinaka-best time nga pag na-diagnose siya, dapat matreat siya dayon. Kaga mga bulong naton, bala naton libre.
1: Uh-oh.
0: Wala kita nagabaligya sang bulong, wala kita nagareseta sang bulong because dapat libre ang bulong sa TB. So, within the week, dapat ma-start naton ang treatment sa pasyente. And then, pag ginabulong naton si patient, hindi lang ihatag ta ang bulong sa iya, ihambal sa iya kung ano oras niya inom. Dapat tudluan si patient nga ang kailangan niya mag-inom sang bulong. Uh-huh. Kag kung gaano ka-importante ang treatment compliance because kung hindi mag-cooperate si patient, pag hindi compliant si patient, magiging baliwala ang iyang treatment regimen. And to take note nga ang treatment natin sa TB ang pinakamababa. As of now, ang gina-practice namon sa tantangan is atong nga 6-month regimen gihapon or 168 days nga treatment regimen 1 aton.
1: May mga side effects ba ng bulong na nga ginahatag sa aton pasyente, sir?
0: Ang bulong sa TB is antibacterial, no? Antibiotics. So, kung sa hospital setting, ang mga IVTT drugs or mga antibacterial nga gina-inject, nag-skin test kita. Ma-detect natin kung may reaction si patient sa antibacterial medication. Pero sa oral meds, abi, hindi man kita maka-test for ano reaction. So, ginapa-observe natin sa mga treatment partners after a few days kung ano ang na-experience ni patient ng mga side effects. Pinaka-common gid inang skin irritation or nagapangatul ang bilog ng lawas ni patient. Pwede po nga si patient mag-grabe sakit sang ulo niya. Or si patient magkaroon sang gastric irritation, magsige siya suka, which is within 1 hour, kung magsuka siya within 1 hour, ang ibig sabihin, ang bulong na isuka niya. Okay lang kung nagsuka si patient after 1 hour, kaya pwede natin na consider nga na-absorb na sang lawas ang bulong before pa siya magsuka. May mga major side effects kita, lalo na sa mga pasyente nga may mga kidney problems, may mga liver problems. So, pag nabalaan sang doctor nga may aras ang kidney or liver problems, may mga adjustments kita sa medication, which is mga physicians natin ang naghihimo. May mga patients man kita nga ang reaction sang nila sa bulong is mas lalo sila nang gadula ang ilang gana magkaon. Amo na nga pag mag-start kami treatment sa pasyente, ginawan ng mga pasyente basi bigla magkaroon sang reaction like madulaan siya gana magkaon. Gina-encourage namon nga kaon lang git, no? Kasi mag-abot lang ang time na magbalik ang gana niya magkaon. May mga patient man nga nag-experience ng daw pseudo-arthritis, nang naghurubag ang mga joints, ang mga tuhod, ang ibang kakalupog, no? So, ang naga-modify sang treatment is exclusive nga ano na siya sang mga physicians. Although ang mga mild nga mga reactions kung kisa is kita sa level naton sa mga nurses naton is pwede natin ma-reinforce lang sa information si patient ngayon ang mga reactions are normal and maglipas lang din siya.
1: Ah, okay. So, may mga pasyente, sir, nga kung madula na ang simptomas nila, nag-auntat sila sa inom sa bulong.
0: Yes,
1: so,
0: ma'am.
1: Anong posibleng nga matabo sa ila kung mag-auntat dayon sila or wala nila natapos ang ilang treatment?
0: One of the key components or ingredients ng successful treatment sa TB is ara sa pasyente, which is treatment compliance. Kasi kung ang pasyente nagauntat-untat siya mag-inom bulong, halimbawa mainom siya bulong subong, buwas malipatan niya, mainom naman siya sunod nga 5 days, then after that mag-miss na naman siya pila ka adlaw. Isa sa magiging effects na is antibacterial resistance, no? May possibility nga ang iya nga TB mag-level up sa TB nga may resistance to 1, 2, or 3 or more anti-TB medication. So, amo nang ginalikawan naton because hindi madali i-treat ang mga pasyente nga may drug resistance. Although, medyo gadamo ang aton pasyente nga may drug resistance. And amo na ang aton nga ginakombat subong actually drug resistance because hindi pwede nga nagadamo ang aton drug resistant nga TB. So, ang ginimo namon subong sa Archo Tantangan nga naging remedy namon because alarming ang pag-increase ng mga drug resistance is nagbalik kami dito sa traditional naton nga tutok gamutan. Ibig sabihin, everyday ang aton ng mga barangay health workers and treatment partners kasali pa kung sa aton mga BNS. Ginalantaw niya gid nga si pasyente nagtulon sang bulong bago sila mag-separate sa landas kada aga gid. For us to make sure nga ang aton ng mga pasyente maiwasan naton ang mga defaulters no sa ano sa treatment kag ang ginaim naton mag-ayo si patient and within the first 24 hours nga nag-miss si patient dapat makaabot na sa RHO level nga nag-miss ang aton nga pasyente.
1: Ah, so may mga tion pagid no sir no malipatan sa pasyente nga makainom sa iya nga bulong. So anong iya nga himuon?
0: So kung si patient is na

0: may mga time nga ang pasyente abi kapitbahay ni BNS or within the purok ni BNS. So ang aton nga treatment partners are the BNS. Kung ang pasyente man is kaparente, kapamilya or kakilala, kapitbahay sa mga health workers naton within the RHU or barangay, amo na to ang gina-assign naton as treatment partners. And pwede din naton himuon nga treatment partner atong mga naging pasyente na naton dati nga nakita naton nga naging very compliant to the treatment. Oo, kag successful ang iyang treatment. Tapos may ara siya family member or kapitbahay or friend, sidingan niya nga nagkaroon sang TB, pag nagka-agreement sila nga siya ang treatment partner, pwede na tunin mo na treatment partner ang atong dating pasyente. Kagkatabo na sa amon sa tantangan, kaya ginakater namon inang mga taga-tira sa Maguindanao.
1: Oo.
0: Which is wala kita da BHW, wala kita da si midwife or nurse. Mm-hmm. Ang nagaupod sa ila actually is mga dati naton nga pasyente, which is pabalik-balik nga nagadala siya sa pasyente, siya ang treatment partner sa aton nga pasyente dira sa Maguindanao. No, kaya ang TB treatment naton hindi man pwede nga pag may nagpalapit nga tagalain nga probinsya, tanggihan naton because ang treatment naton sa TB is ano man, wala ta siya, wala kita border nga ginasa
1: open sa treatment.
0: Yes, ma'am.
1: So para naman sa aton nga lokal nga sitwasyon, no, so ano ang kahimtangan o kung sitwasyon sa TB sa inyo nga munisipyo, sir? Kag ano ang mga panguna nga challenges nga aton ginatubang sa pagkontrol sa ni?
0: So as of now, no, dako na ang pinagbago sa mga sang cases ng TB sa Tantangan. In 2022 dito nag-peak ang amon nga number of cases sang TB, damo siya. And lucky for us nga the following succeeding years is nag-implement ang DOH na gi-amplify nato ng implementation sang preventive therapy. The following year is nag-start kita hatag sang TB preventive therapy or treatment sa mga household contacts kag mga close contacts sa ato ng mga pasyente.
1: Mm-hmm.
0: So kay pag ginatreat binato ng pasyente sa sulod sang balay, may programa ang DOH nga TB prevention, may ginahatag kita nga antibacterials para sa mga close contact. Halimbawa, may TB ang bana, upod sila sa kwarto matulog, sarado ang bintana kag pertahan kada gabi. Ang asawa ginatagaan naton sang bulong para maiwasan nga atong infection nga na-acquire niya is hindi na mag-develop into disease, no?
1: Mm-hmm.
0: So matanggal ang bacteria. Although bago naton tagaan TB prevention ang pasyente is dapat i-roll out anay naton ang TB, no?
1: Uh-oh.
0: Dapat ma-screen ta siya nga wala na siya TB, no? Mm-hmm. Kaya ang main requirement for TPT is wala dapat TB ang tao, but then exposed siya, no? Very close contact siya sang isa ka pasyente. So the succeeding years until now nagbaba gid ang number of cases ang TB sa Tantangan, and gina credit naton ina siya sa mataas nga coverage naton sang TB prevention. Kumbaga atong mga exposed nga mga household members is ginatagaan naton sang 3 months or 84 days nga preventive therapy. So subong hindi na namon maabot ang target, 300 plus nga patient dapat ang Tantangan every year. As of now, 111 pa lang kami. So, base hindi namon maabot ang target. Although, amo man ang gina-aim natin nga mapababa natin ang number of cases. Kay mataas ang coverage ng TB preventive therapy po sa Tantangan.
1: So, last na lang, Sir Dar, no? So, ano ang message mo sa atong mga tagpalamati? Kag ano ang mga programa niyong may-ara ka mo sa RHU Tantangan?
0: So, para sa mga pumuluyo sa South Cotabato, kag maabot sang sa kahanginan, lalo na sa mga taga-Tantangan, pag may ara kita ginabatsyag, ano man ina nga ginabatsyag, is dapat mag-seek kita early consultation, lalo na sa TB, because ang pinaka-ingredient para mataas ang success rate sa atong treatment sa TB is early consultation and prompt treatment. Kumbaga, kung pwede, pag may ginabatsyag, limbawa, nagalagnat-lagnat nga daw, hindi na natin ma-explain nga nung nagalagnat, nag-ubo-ubo na si patient, no, bahala na kung anong kosong ubo, or naganiwang si patient, gadulay aga na magkaon, no. So, may tatlo kita kaparaan para mabalaan kung may TB si patient, no. Mm-hmm. Unang-una is, syempre, magpakonsulta sa doktor, then si, ang doktor natin, mag-advise for kung nag-aubo si patient, magpa-check sa plema.
1: Mm-mm.
0: Or pag nag-negative ang plema niya, i-advise pagid siya for X-ray. X-ray kag libre ang X-ray.

0: Okay, no? As of now, may gina-provide ang DOH nga mga X-ray vouchers. Libre. No? Maglakat lang sa amon, magkuha sa referral, kaya hindi sila ma-entertain dito sa laboratory kung wala sing referral.
1: Mm-mm.
0: So pag-abot nila diri sa may South Cotabato Gym and Cultural Center, kaya dira kami ga-refer, pamasahin na lang ang problema nila. So libre ang X-ray, pwede nila wala to ng result, and then pagbalik nila, pwede sila ma-diagnose kung ano ang sakit nila. Mm-mm. Sa mga bata naman, damo kita sang PPD ng mga ano, ng mga solusyon na nag-abot kahapon na mayara na naman kadamo. So ang mga bata naton, mga children below 9 years old is eligible for TB skin testing, kaya ang mga bata nga gagmay hindi man makapagawas ang ilang plema kag gina-discourage nga i-expose naton sa radiation ang mga ano
1: bata.
0: Ang mga bata. So skin test ang para sa mga bata.
1: Ah, okay. So din sila magkuha sang referral gani sir?
0: Dito sa aton nga mga RHU, no, sa tanan nga RHU sa Bilugan South Cotabato, pwede maka-avail sang voucher, X-ray voucher.
1: Ah, okay. So, madamo gid nga salamat Sir Darwin sa paghatag sang imo nga oras diri sa tingog sang IPHO. So, madamo man nga salamat sa inyo sa among tigpalamati sa mga Wednesday morning sa aton programa nga amo ang tingog sang IPHO. Inya si Andrea Palmaria Hare, kaupod ang aton Provincial Health Officer Dr. Conrado M. Branya Jr., kagang aton Governor Honorable Reynaldo S. Tamayo Jr., nagapasalamat kag nagainganyo sa tanan nga magpadayon nga mangin alerto, mangin maalam kag mangin responsable sa pag-atipan sang aton kaugalingon kag pamilya. Ginapangayo namo nang inyo padayon nga suporta kag pag-upod sa liwat sa sunod Miyerkules alas 9 tubtob alas 9:30 sang aga sa tingog sang IPHO. Padayon kita sa pagkinabuhi nga himsog dahil bawat buhay mahalaga. South Cotabato, angat ka sa lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

ating pag-uusapan. The fruit of love. Sige po, bago natin yan pag-uusapan, patuloy po muna tayong makinig at magpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng awiting ito mula po sa Papuri 18, Dakilang Pag-ibig.

like sa pagpamalandong and sa kay Pastora Ning na program, no, Precious Moments, and kay Pastor Alex sa Daybreak. So, pwede nyo pong i-share dito ang inyong mga prayer request. Kung hindi man ma-play or ma-pray on air, but include po namin ito sa aming mga prayer time. Share nyo ang inyong mga prayer request. Ang text line number natin 0963180 1469, at pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Mi Good Dave merong tumatawag. Si Mi Good Dave na lang yung sasagot sa tawag, no? So, yun po yung number natin, 0963-180-1469. At pwede din sa FB page, 1062DXKI-FEBC Radio. Sa Messenger, pwede din po kayo dyan mag-message. At sa FB Live, thank you Kuya Don. Okay na pala yung ating FB Live. So, pwede po kayo dyan mag-message. Iwan ng inyong comment and reaction. 11:23 ang ating oras. Sige, this time, batiin natin ang mga nagbabirthday today. Lalo na kay Pastor Vandolf Zarasate. Happy birthday po, Pastor Van! Nag-enjoy pa sa iyang vacation together with his wife, no? Enjoy lang. Pagsatanan man niya nag-birthday, subong happy, happy birthday. Ari ang birthday song and anniversary song para sa inyo nga nagasaulog sang ilang adlaw nga natawhan kag anibersaryo sa kasal.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today, lalo na kay Pastor Vandal Zarasate and si Brother John Chisnosa, upod natin sa media man, no? And happy birthday man kay... Sir Ronel Baluran, kay Brother Jason Pili, and kay Brother Mario Hamora, kay Lart Silva, and kay Ryan Parkon. Happy birthday sa inyo! Kay Brother Dennis Arandia. Sa lahat po ng mga celebrators today na hindi ko man kilala pero kilala nyo, pwede nyo po silang batiin dito sa ating programa. At sa mga mag-asawa na nagsiselebrate din ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. We pray na si Lord ang maging sentro ng inyong relationship. At huwag kalimutan talaga na pasalamatan ang Panginoon sa bagong pagkakataon na binigay niya po sa inyong mga buhay. We pray na mas ma-experience niyo pa kung gaano kalalim, gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa inyong mga buhay. Tangin din namin na kayo po ay maging channel of blessing sa inyong family, friends, co-workers, and sa mga tao sa paligid po ninyo. And you continue growing deeper in Christ. So again, blessings sa lahat ng mga celebrators. Say, 11:29, shout out sa tanan nyo mga tagpalamati, subong aga. Hello dira kay Ate Daisy Concepcion Mogote, dira sa Namnama. Upod kay Ate Janet Espe Pascua. Hello po. And hello man kay Ate Presi Bernardino, kay Ate Hazel Paolo, kay Ate Jubita Magno Colliado, and kay Ate Gemini Ong Ante. Sa'yo din dyan, Kuya Gigi, Lanza Guerita, and kay Nanay Tessie Papango, kay Ate Peace Cabrido, kag sa tanan pa nga malabutan sa ata niya signal, labi na diri sa Corona del City. Shout out sa mga abyanato niya nagapamati subo. So, bago po tayo dadako sa ating verse of the day, pakinggan po muna natin ang awiting ito na inawit po ni Robert Moore, Pag-ibig ang susi ng lahat.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
2: Tunay nga po kaibigan na ang susi ng lahat ay ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kasi pag maghahari po sa puso'y natin yung pag-ibig niya, wala talagang away. Wala talagang makasarili. Kasi yung love ni Lord ang sentro ng lahat. Yun po yung susi para tayo po ay magkaugnay, tayo po ay kasi meron pong mga resulta eh pag ang pag-ibig ni Lord yung maghahari sa atin. Yun po yung palagi niyang sinasabi sa kanyang salita na pairalin talaga yung kanyang pag-ibig gaya ng ating verse of the day. Dadako na po muna tayo sa ating verse of the day, mga kaibigan. Ang ating verse of the day, ito po yung command ni Jesus.
3: Verse of the day.
2: Sa John chapter 13, verse 34 to 35. John chapter 13, verse 34 to 35. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Sa magandang balita, Biblia, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So, pag nagahari ang love, ang pag-ibig sa puso natin, then others will know that we are truly His disciples. So, itong John chapter 13, ito po yung mga salita na binahagi ni Jesus sa kanyang mga disciples during the final hours before His crucifixion. He knew that He was about to leave them. Alam niya na iwan niya na itong mga disciples niya. Ang mga disciple, alam niya din na they will soon face fear, confusion, persecution, and uncertainty. So, binigyan sila ni Jesus ng command para sila po ay ma-identify na sila ay tunay na follower ni Jesus. Kung sila po ay magmahalan sa isa't isa. So, ang key doon, sabi nga sa kanta, ang susi ay ang pag-ibig. Or love. Hindi sinabi ni Jesus na people will know you are my disciples because you know a lot of Bible verses. Hindi niya yun sinabi. But sinabi niya po, by this all will know that you are my disciples if you have love for one another. So, paano ba natin yun maipakita? So, una, sabi sa John chapter 14 verse 15, ito yung aking memory verse din nung bata pa ako. Pinamemorize sa akin. Sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandment. So, makikita yung biblical love through action. So, sa pamamagitan po ng inyong obedience, sa pamamagitan po ng ating action, makikita yung character at yung ating pag-ibig sa bawat isa. So, biblical love is demonstrated through action. Sa paanong pamamaraan? So, ang daming account sa Bible na makikita natin. Love chooses forgiveness, kindness, naglilingkod, nagsasakripisyo, merong patience, self-control, and sometimes it loves even when love is not returned. At isa sa example po dyan, or yung ultimate example, ay si Jesus. He loved his disciples even though he knew one would betray him. Mahal niya ang kanyang mga disciple kahit alam niya na ang isa doon ay ipagkanulo siya. Ang isa doon, i-deny siya. He loved Peter, di ba? Even though he knew Peter would deny him. And he willingly went to the cross for sinners, including you and me. So that is the kind of love he calls us to demonstrate. Hindi lamang natin sabihin na mahal natin yung isang tao, kundi ipakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa iba. Pakita natin yung pag-ibig ng Diyos sa ibang tao. Sa pamamagitan ng pagsiserve natin, sa pamamagitan ng ating reaction, emotion, kanami lang gid sang pulong sa Ginoo, okay, ginatudloan niya gid kita, no? Sige po, para mas maintindihan pag ginatan ina. Later may ara kita sang discussion segment after sa sininga kanta, ang pag-ibig mo. At tunay nga po, kaibigan, ang pag-ibig ng Diyos ay sukdulan. Sukdulang pag-ibig. Sige, ito, pakinggan natin ang kanta mula kay MJ Flores, ang pag-ibig mo. At susundin po ito ng kanta ng Papuri 24, sukdulang pag-ibig.
4: Thank you for the cross. Glorify, worship you tonight.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: Eleven 54 ng umaga ang ating oras, mga kaibigan, at patuloy pa rin po kayong nakikinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. At dadakoy na po tayo sa ating discussion segment. Ang tanong po natin, how can we demonstrate Christ-like love in our everyday lives? Paano nga ba, mga kaibigan? Sige, ang ating acrostic answer ay mula sa salitang love. L-O-V-E. So, how can we demonstrate Christ-like love in our everyday lives? So, kung yan po ang struggle mo, remember mo lang ang salitang love. L-O-V-E. L for listen. Sa James 1:19, so then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. Dahan-dahan. Love is not only something we say, it is something we demonstrate. Kind word, a helping hand, a message of encouragement, prayer, or para sa ginhimo kahapon ni Kuya Eddie, gin-share niya kami isang sudaan. Thank you, Kuya Eddie. And a simple act of service. Ini siya ng tangible expressions of God's love. Sa atin, though, simple lang, no? Pero dako na siya sang impact sa mga abya natin na kinahanglan sini. So, yun. Listen, and then letter O, offer forgiveness. Ikaw ba dali lang makapatawad? Kung mayara ka pa dira sang mga kinadala-dala, i-release na na. Magpatawara. Siling gani sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. So, una, mamati kita, no? Sa iban, kasi ang pag-spend time sa ila, na dako gid na sang kahimuan, labi na sa may mga pinagdadaanan. And then, let's offer forgiveness sa mga nagakinahanglan sang forgiveness. And letter V, value people. Treat people with dignity. Kagatanawa sila as people created and loved by God. Pero may gina-remind sa ako yung husband ko. Ng mga tao sa palibot natin, hindi na natin sila kaaway. Our family, sila niya sa akin. Husband ko siya. Hindi ko siya kaaway. So, let's value them. And letter E, express love through action. Na-mention ko kagaina, i-demonstrate natin ang love pinaagi sa pagpamati, pinaagi sa kind word, helping hand, message of encouragement, prayer. So, pinaagi sina, mapakita natin ang paghigugma sang Ginoo. So, how can we demonstrate Christ-like love in our everyday lives? Una, listen. Mamati kita sa ila. Listen before judging. Listen before responding. And listen to understand rather than simply to answer. Letter O, offer forgiveness. Letter V, value people. And last, express love through action. Kag ang number one example gid natin sina is si Jesus. John chapter 3 verse 16, God loved the world so much that He gave His only Son so that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Our salvation begins with God's love. Hindi natin naging earn, hindi man natin deserve, pero ginhatag sa atin sang Ginoo samtang kita makasalanan pa. Jesus came, He lived a perfect life, He died on the cross for our sins, He was buried, and He rose again. Dira, ginpakita ang matutuod nga gugma sa atin abyan, hindi ta deserve pero ginhatag sa atin. So kung karon hindi mo pa na-experience ang ina nga paghigugma, this is your time to receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Tandaan mo abyan, kung kita agindawat natin si Jesus as our Lord and Savior, mayara kita sang kabuhi nga wala sang katapusan kag experience natin ang iyang gugma, ang iyang grasya, kag ang iyang kapatawaran. Today, kung wala mo pa naginhimo, subong ang panahon niya, himuon mo ina. Kaga, kung ano ang na-experience mo, or anong nadawat mo nga paghigugma halindera sa Ginoo, i-share mo man ina sa iba. So, inang aton nga programa, pagdayaw kag pagpasalamat kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Sige, sa aton nga pagtapos, pamatian natin ang kanta Pag-ibig mo mula po sa Papuri 22.

0: 12:42 ang ating oras, mga kaibigan. Welcome dito po sa programang Listener's Touch. Ngayong Wednesday, August 19, 2026. At ang ating category dito sa programang Listener's Touch, hymns and classical music. Kaya napakinggan po natin yung mga paunang hymns na pinatugtog po natin. Lord of your lives, mula po sa Heartbeat, You Are the One I Love by Don Moen, and You Are Good by Bernie and Sharon Armstrong, and Praise Him mula naman sa Hymns Makers. Sa mga kaibigan po natin na nakikinig dito sa City of Coronadal, sa mga bayan po ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao del Sur, Sarangani Province or sa Jensen, saan man kayo nakikinig, kung meron po kayong gustong mga hymns and classical song, aba pwedeng-pwede nyo pong ipadala sa ating text line number 0963-180-1469. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Hello kay Kuya Jake Nixon! And nakikinig pala si Kuya Jake. Hello Kuya Jake, kamusta? And hello din po kay Nanay Lita! Hello, Nanay Lita! Kamusta po? By God's grace kami, Nanay Lita. Masaya po at malusog ang pangangatawan sa awa ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you din po sa pangungumusta, Nanay Lita. Kayo dyan ni Pastor Jerry, kamusta po with Mami Aida de Liomes, si Tife, si Nanay Pastor Elijah Valdez, si Ate Nelly, Kuya John, at sa lahat po ng mga listener natin dyan sa may Namnama. Nakikinig si Nanay Lita. Later, meron po tayong i-feature na him para kayo po ay patuloy pong ma-encourage at ma-inspire pa po, no? Mula po sa mga mensahe ng kanta na ating mapapakinggan. Pero bago po yan, shoutout po kay Ate Wendy Lien, Bayore Barrientos. Hello Ate Wendy Lien, kamusta po kayo? Salamat po sa pakikinig and advance happy birthday sa kanyang brother na nasa Sorala sa August 21. Happy birthday po kay Brother John Paul Barrientos. And today, happy birthday kay Pastor Van Dolt Garasate. And hello mandira sa kay Pastor Edina, ang kanyang tita na palagi daw po nakikinig. Hello po Pastor Edina. And kay Ate Lynn, no? And kay Ate Sherlita Pagaran, kay Ate Hazel, kay Ate Michi Tyson, kay Kuya Marcelo Espinosa, and Kuya and Ate Jo Josephine. Meet ko ni sila sang pagkasal ni Pastor Van. Happy listening dira sa inyo. Kag sa tanan pa nga mga suki natin nga tagpalamati. Kay Ate Sharon, shout out sa imo Ate Sharon Valdez, Kuya Roy, and Kuya Jem, Tita Bong, kamusta ka mo? Kay Ate Inday, kay Ate Bibing, basta tanan nga Bibing na lang. hindi ko kita minsan ma-remember ang inyong apelyedo. Pero thank you so much, Gid. Kung ikaw tong Inday ang imo pangalan, yung nagapamati ka sa bunga. Para naman sa imo ang greetings. Hello man kay Ma'am Wilma and Ma'am Ivy. Dara sa trade sa tantangan San Felipe. Hello man kay Lolo Sixto Rando. Kamusta na po kayo? Praying na ang healing ng Lord ay mapapasa sa inyo. And also kay Lola Corazon Rando sa Rando Family. And hello man dira sa imo, Ati Gina, Kuya Freddy, Ati Chab, Ati Chelly, Ati Che, ang mga abyan natin dira sa may Tacorong City. And let's continue to pray pala ang Valero Family. Huwag natin sila sa mga pagpangamuyo, sa pagtaliwan ni Kuya Manny. Comfort kay Ate Dalen, Valera, and sa ilang family. 12:48 ang atin nga oras. Para po mag-enjoy tayo sa ating i-feature na hymn ngayong hapon. Ito po ay hymn mula kay William Cowper taong 1731-1800. Ito po ay nakabase sa ating anchor verse ngayong buwan, dahil ang ating theme, Growing Deeper in Christ. So sa Colossians chapter 2 verse 6 sabi, "So then just as you received Jesus Christ as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness." So yung buhay natin kaibigan, or yung ating Christian life, ay nagsisimula sa step of faith for salvation. Then it continues step by step towards spiritual maturity as we develop a growing closeness to God. Kaya nga po, hindi lang siya hanggang na tinanggap mo lamang si Jesus Christ bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Talagang dapat tayo ay lalago po sa ating pananampalataya sa Kanya. Yun. At hindi lamang hanggang sa pagtanggap lamang, kundi dapat tayo po ay lumago sa ating pananampalataya sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Kanyang salita, pananalangin, and also fellowship ng bawat isa. Pero sa ating pag-grow kay Lord, if we sincerely desire a more intimate relationship with our Lord, we will need perseverance and often personal denial or sacrifice. At dito sa hymn na ito, tuturuan tayo na meron pong mga idols that will hinder our close walk with God. It is only as this are forsaken that our way but by the help of our God, no? Makakaya lamang po natin to sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon. So as we endeavor to walk closely with God, unscheduled events will often come into our lives. Yet, this unexpected happenings may result in greater blessing than we had ever anticipated. Gaya ng lyrics ng kanta, if we learn to be flexible and calmly trust God to lead us in His way, we will not only be drawn closer to Him, but will be more aware of a light to shine upon the road. So, gaya nga po ng ng kanta, "Oh, for a closer walk with God, a calm and heavenly frame, a light to shine up on the road that leads me to the Lamb." So, itong author or writer ng Oh for a Closer Walk with God, si William Cowper, was filled with troubling events. Kasi early in his life, he began to be experiencing chronic melancholy and depression that afflicted him at various times until his death. So, naka-experience ini siya sang mental health challenge ining si William Cowper. Na to the point na gusto niya na lunodon ang sarili niya. Eventually, he moved to a little village of Olney, England, where he began a close friendship with John Newton, a pastor of the Anglican Church there. So, ining si John kag si William, naging close sila kag nagamit sila kag nakastart sila sang himo sang hymn sa paagi sang ilang mga devotional. Kag balaan nyo ba lang si Cowper, nakasulat siya sang 67 of the texts in this book, Olney Hymns. Kag isa dira tong kanta nga Walking with God, based on Genesis chapter 5 verse 24. Enoch walked with God and he was not, for God took him. So, gaya din po ng hymn na ito, no? Oh, for a closer walk with God. Sometimes sa atin niya kinabuhi nang may ara kita sa mga pinagdadaanan, at may ara sa mga pamaagi ang Ginoo para kita na comfort kag pinaagi abi sa pagsulat niya sang hymn. Nabuligan siya nga magkaroon sang closer relationship dira kay Lord. Pinaagi man sa iyang friend niya si John Newton, isa ka pastor. Until nga ng patay ining si William Cowper, sulat siya sang hymn, ito ang tanan man sa iyang journey, sa iyang walk dira sa Ginoo. So amo na gani nga ginauhag kita, no? Agi si sininga him na maging sensitive kita sa presence ni Lord, kaya anyway, ginagiyahan kita ni Lord anong dapat natin nga himuon in line sa iyang mga plano at kabubuton sa aton niya life. Saan ni siyang ilgid ni Lord nga magkaroon kita sang closer relationship dira sa iya. So para kita mas ma-encourage pa, aray pamatian natin ang atin niya feature hymn, Subong Adlaw, Oh for a Closer Walk by William Cowper.
1: Classic gospel music feature of the day. Here on Listener's Touch on 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao, Wednesday category.

The choice is clear. Listeners touch. Here on 106.2 DXKI.

0: podcast.
1: Agapan ng sanday na napapakinggan sa buong mundo
0: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ang oras, 1:32 ng hapon.
3: Genesis 2, Balita.
2: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Miyerkules, 19 ng Agosto 2026. Ito ngayong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
3: Genesis 2, Balita.
2: Umabot na sa mahigit 3.5 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng infrastruktura dahil sa pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Batay ito sa datos ng Office of the Civil Defense o OCD. Kabilang sa infrastructure damage ang daang-daang lugar na binaha, kalsada, tulay at mahigit 1,000 napinsalang kabahayan sa iba't ibang rehiyon. Habang aabot na sa mahigit 1.4 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Umakyat na rin sa mahigit 5.3 million pesos na o 5.3 milyong individual ang naapektuhan ng kalamidad sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Car, Metro Manila at Mimaropa.
3: Genesis 2, Balita.
2: Nagtungo para inspeksyonin ni Public Works Secretary Vince Dizon sa Remedios Pumping Station sa Malate, Maynila. Layunin itong makita ang operasyon ng naturang pumping stations at upang malaman kung maayos ang proseso ng paghigop ng tubig para maiwasan ang pagbaha. Nag-deploy na noon ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mobile booster flood pumps upang mas mapalakas ang paghikop sa mga tubig at maiwasan ang pagbaha. Nagdagdag din ng mobile pumping stations ang DPWH para mas mapabilis ang paghigop ng mga tubig. Ayon kay Dizon, ang mga kagamitan o makina ng pumping stations ay kailangang madagdagan para mapabilis ang paghupa ng tubig baha sa mga pangunahing kalsada sa Maynila. Nalaman din ni Dizon na ang ilang makina sa mga pumping stations sa Remedios, Abad Santos at Padre Faura ay nagkaproblema at nasira dahil sa basura, 7 buwan na ang nakakalipas, kaya ginagawa nila ito ngayon ng paraan.
3: Genesis 2, Balita.
2: At iyan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Muli ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.
3: Genesis 2, Balita.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
5: FEBC Philippines, until all have heard.
6: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Sa mga awit 28 sa talatang 7. Si Yahweh ang lakas ko at kalasan. Tiwala ko sa kanya'y nakalagap. Tinutulungan niyo ako at pinapasaya. Sa awit ay pinapasalamatan ko siya. Ako po si Francis Francisco, dating makasalanang tao na binago ng Diyos. Kung papaano ay aking pong ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagot.
1: Naubos na ang pasensya ko sa mga anak mo, Marian! Doon na kayo sa Bulacan titira!
2: Agaton, nag-iisip ka ba kung tama yung gagawin mo? Sa Bulacan mo kami itatapon? Paano na ang pag-aaral ng mga anak mo? Nandito sa Manila ang mga universities. Sasakay lang sila ng jeep o taxi. Di sila mahihirapan sa pagpasok sa school. Ayan lang ang school, oh!
1: Huwag ka nangang kumota! Nandito na nga ang lahat! Nandito na rin ang drugs at yan, anak mo! Ilang beses mo na yung tinubos sa presinto dahil nahuli ang nakadrugs! Adik yang si Francis at yung anak mong babae, puro party! Kung umuwi, madaling araw na. Kaya huwag kang magtataka kung uuwi yan sa pamamahay natin na buntes. Kaya sa ayaw sa gusto mo, sa Bulacan kayo maninirahan. Kaya mag-impake na kayo. Darating bukas ang maghahatid na truck sa inyo sa Bulacan. Si Noel ang driver at ang truck ng kumpanya

0: Jessica mo, bangag na naman. Hinahanap ka. Magtutos daw kayo.
1: Huwag mong pansinin yun. Hayaan mo siyang lumapit dito. Nasaan na ba?
2: Hoy! Francis! Ikaw ah. Ikaw ang sisisit kung bakit itatapos tayo ni Papang sa Bulacan. Ali ka kasi! Dahil sa pagkakulong sa'yo sa City Jail, kaya napilitan si Papang na ilayo tayo rito!
1: Teka, eh bakit itong sinisisi mo? Sino bang nagpalaglag? Di ba ikaw? May mamatay tao ka eh.
2: Napakasama mo! Sana mamatay ka na!
1: Eh mauna ka! Pero itong isaksak mo sa utak mo, sa akin, walang mawawala! Lalaki ako! Pero sa'yo, meron! Isip mo lang wala! Pero meron! Ako, adik sa droga! Pero ikaw, adik ka sa lalaki! Ha? Di ka mabubuhay kung wala kang boyfriend!
0: Oy, Francis! Tama na yan! Huwag mong patulan si ate mo! Ate mo yan! At ikaw, Jessica, pwede ba tumigil ka na rin?
3: Kayong dalawa, Jessica, ikaw ang matanda kay Francis. Kaya kumilos ka ng maayos para irespeto ka ng bunso mong kapatid. At ikaw rin naman, Francis. Igalang mo naman ang ate Jessica mo. Pwede ba?
2: Pero Papang, ipinagsigawan niya sa parking na mamamatay tao raw ako. Na nagpalaglag daw ako!
4: Francis! Nagawa mo yan sa ate Jessica mo? At doon pa sa party na maraming tao? Napakasama mo!
1: Eh, teka muna, Mama! Bakit ating masama?
3: Nandito kayo sa Bulacan. Wala kayo sa Maynila, kaya umayos kayo!
4: May magagawa pa ba kami, ha, Agaton? At ikaw, anong araw ka na naman dadalaw dito sa amin?
3: Tuwing katapusan naman ang buwan, kung bibigyan ako ng mga anak ko ng sustento ninyo, sila na ang nagpapatakbo ng negosyo at hindi na ako. Retired na ako!
0: Malayo ba yung Bulacan? Eh, ilang oras bang biyahe? Tsaka, anong hitsura ng Bulacan?
5: Probinsya. Maraming iba't ibang ibon. Maraming palayan. Presko ang hangin. Walang polusyon.
0: Pero, bakit bigla kang nangitim? Anong pormahan doon ng mga kabataan? Gaya din ba natin?
5: Eh, malayo. Yung may pera, kayang bumili ng damit natin. Kasi, may ilan-ilan din namang nag-aaral dito sa Manila na taga Bulacan. Dito kasi mabilis ang galawan. Doon sa Bulacan, mabagal ang takbo ng buhay. Tahimik. Merong party-party sa mga bahay lang. At meron din sa basketball court. Yung pa-party ng kabataang barangay, mas maraming baduy doon. Dito, wala na eh.
0: Sama mo kaya ako, try ko lang. Sabi mo, mas malayo ang Baguio. Eh di, mas malapit lang ang Bulacan.

0: babaeng nagmano sa akin na kasama ni Francis. Kaano-ano ba ng kapatid mo yun?
1: Ay, naku naman si Mama. Nakatira lang dito sa Bulacan na bobo na. Shota niya yun. Bakasyon daw muna dito. Ayaw kumawala sa anak ninyo eh. Pagmasdan mo sila Mama oh. Parang isang unggoy na may kayakap-yakap na Barbie doll. Sana all. Nakakaingit. Dapat pala dinala ko rin dito si Gani.
0: Sinong Gani na naman yan? Bago mong boyfriend? Baka mamaya niyan, magbuntis ka.
1: Mama, hindi na, no? Hindi na ako magkakaanak. Matalino na ako.

0: Francis, ganito ba dito sa inyo? Walang kibuan? Walang pakialaman kayo ni Jessica?
1: Eh, yun ang trip niya. So what? Walang basagan ng trip. Kapag pinansin ka, pansinin mo rin.
0: Tatawag ako mamaya kay Mami. Saan ba may telephone station dito?

0: Paano yan, Francis? Wala palang telephone dito sa lugar ninyo. Kahit sa tindahan, wala.
1: Eh, tanong-tanong pa tayo, Lisette. Baka sa bandaron. Magbaka sakali tayo.
0: Teka, iyang kawat na yan, linya yan ng telephone.
1: Oo nga no, makisuyo tayo. Sabihin nating may emergency. Tatawag ka sa inyo sa Manila.
0: Ano ba yan? Hindi naman yata yan bahay. Tila kapilya? May telephone sa kapilya? Ibang klase to ah.
1: Ay, ayun, may lumabas. Kakausapin ko. Magandang araw, pare.
2: Magandang araw naman sa inyo. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo?
1: Ay, ako nga pala si Francis. Girlfriend ko si Lisette.
0: Hi, good morning. Nakita po kasi namin ni Francis na may linya kayo ng telephone. Makikitawag sana ako kasi sa mga parents ko. Kasi baka nag-aalala na sila sa akin. Magbabayad po ako kahit magkano.
2: Ay, walang problema. Tara, pasok kayo.
0: Tara, Francis. Pasok daw tayo sa loob.
1: Yeah, tara.

0: Born again Christian kami dito. Mission house ito. At ito na rin ang chapel namin.
1: Ha? Ganun ba? Mabuti naman at may linya kayo ng telepono dito. Yung iba, wala. Kahit kami, wala rin eh.
0: Eh, mahal kasi. Kailangan lang talaga sa mission, kaya kahit mahal, nagpalagay na rin kami ng linya. Lalo na't may mga missionary kaming paparating galing ibang bansa. Importante talaga sa aming mission ang may telephone.
2: Salamat talaga, Kaloy, ha? Kanina pa pala nag-aalala sila mami at daddy. Eto, ang bayad ko.
0: Okay lang. Libre ko na sa'yo yan, Lizette. Kung may time kayo sa linggo, magsimba kayo rito.
1: Oo ba? No problema. Salamat talaga, Kaloy, ha? Libre merienda pa at libre tawag pa sa telepono.
2: Thank you talaga, Kaloy. Sige, babalik kami ni Francis sa Sunday. Dito kami a-attend ng...

ipagtitiwala mo sa Panginoon Diyos, magsisi ka ng iyong kasalanan, patatawarin ka ng Diyos. Hayaan mo ang Diyos ang maghari sa iyong buhay. Dahil ang Diyos ang lumikha sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, natapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon.

0: Kaloy, marami akong bisyo. Isa na rito ang drugs. Aaminin ko, adik ako. Gagaling pa ba ako?
1: Oo naman, Francis. Kapag isinuko mo ang iyong sarili sa Panginoong Jesus, nagsisi ng iyong mga kasalanan, at tinanggap mo ang Panginoong Jesus na sarili mong tagapagligtas. Manalangin tayo, Francis. Hayaan mong ipanalangin kita.
0: Lisette, bakit ayong pang-uwi? Nag-i-enjoy ka na dito sa Bulacan?
2: Oo, Francis. Sa Monday na ako uuwi. Gusto ko pang makapagsimba sa church ni Kaloy. Yung sermon ng kanilang pastor, alam mo, tumatagos sa aking puso. Dama kong pinatawad ako ng Diyos sa lahat ng aking mga kasalanan. Ikaw ba? Ano bang pakiramdam mo? May nabago ba?
0: Oh, Lisette. Kanina nagsindi ako ng omads. Ang sama ng lasa. Hininto ko. Sinubukan ko namang manigarilyo. Ang pait ng lasa ng Yossi. Itinapon ko. Nawala na sa akin ng giyang. Lisette.
2: Ako rin. Pinagaling tayo ng Panginoong Jesus. Nakakabless din yung verse sa Bible. Parang ang lapit-lapit ko na sa Diyos.
0: Eh, pareho lang pala tayo ng pakiramdam. Marahil, iisa lang ang pakiramdam kapag nasa ating puso na ang Panginoong Jesus.

0: Oh, bakit? Anong kailangan mo sa akin?
1: Pero, teka.
0: Himala ah. Lumalapit ka sa akin ngayon.
2: Eh, Ate Jessica, yung mga bad words na nasabi ko sa'yo, I'm very sorry ha. Hindi na mauulit na nasaktan ka pa ng mga bad words. Patawarin mo na ako, Ate Jessica.
0: Ano nakain mo? Lisette, nasisira na ba ng ulit tong boyfriend mo? Kinakausap ako eh. At take note, humihingi pa ng sorry. Ano, gumigimik ka sa akin? Ini-stir ba ako nito?
3: Patawarin mo na, Ate Jessica. Tagus sa puso niya ang pagsasabi ng sorry. Totoo na siyang tao. Dahil nasa puso na niya si Kristo. Pareho kaming mananampalataya na.
2: Ano, Ate Jessica? Tatanggapin mo na ba ang sorry ko? Hindi kasi magandang patotoo sa isang gaya kong Christian na may sama ng loob sa mga loved ones. Sorry na talaga, Ate.
0: Okay na. Pinatatawad na kita. Pero wag mo nang ulitin, ha? Talagang sasapakin na kita.
2: Eh, Ate, magsisimba kami ni Lisette sa church namin. Sama ka na, Ate.
0: Isinasama ninyo ko na magsimba? Sure. Sama ko. Bihis lang ako.

Nang tumanggap ako sa ating Panginoong Hesus, maraming nabago talaga sa akin na walang bigla ang panlasa ko sa mga sigarilyo, sa alak, lalo na sa drugs. Nakipag-ayos ako kay Ate Jessica, kaya pati sina Mama at Papa ay na-bless sa aking pagbabago. Nagbabasa na ako ng Biblia. Kalaunan, sumasama na rin sila sa pananambahan. Purihin po ang Diyos!

0: Si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko'y sa Kanya, nakalagap. Tinutulungan niya ako at pinapasaya. Sa awit, pinasasalamatan ko siya. Mga awit 28:9.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Talikirang Lagot mula sa padalang liham ni Francis Francisco ng Bulacan. Binigyang buhay nina
0: Roy Camu Gomez,
2: Janelle Briones,
3: Buddy Boy Aborde,
2: Rudette Bilbar Apolonio,
4: Renen Salong,
5: Nancy Lasarte.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinyalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

malipayo naman nga pagpanamyaw sa inyo, mga utod kag abyan aton sa Ginoo. Salamat gid sa liwat sang inyo nga pagpamati, sining aton palatuntunan, ang Hour of Hope. Sa gyapon, upod ninyo ang pastor sang Hinabaan Baptist Church, si Daniel Salcedo. Of course, kaupod sina diri ang aton mga utod kag mga abyan, padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sininga palatuntunan. Sa liwat, nagaagdag kita sa inyo mga questions kag prayer request, palihog. Text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kag langit no namon nga Diyos, salamat sa liwat nga makatuon kami na hanungod sang imo kabalaka, kaluoy, grasya kag paghigugma mo ayon sa amon nga makasasala. Salamat gi Ginoo sang pagtubag mo sang amon mga pag-ampo. Salamat gid sa pag-provide mo sang amon kinanglanon. Salamat sang pag-ayo mo sang amon ginabatyag sa lawas. Salamat man Ginoo sang paghatag mo kaalam kag kusog sa damo namon nga mga hilkuton. Bisan pa kadalagaan sa mga pagsulay sang demonyo nga sa diin nagwa kami nga madinaugon kag nangin balaanon ining amon kinabuhi. Ginoo, padayon ka sa paghatag sa mga pagpakamaayo sa amon sa sining adlaw. Bisan pa sa pagtuon sa iyong mga pulong, mahangpan gid namon, matungkad namon ang imo kabubuton, masunod namon ini kag matuman sa bagay nga ang balik pagpakamaayo. O Diyos, salamat gid nga sa diin mangin instrumento mo man kami sa pag-ampo para sa iban. Damo man sila problema, ikaw magakaluoy sa ila. Labi kag labaw sa tanan ang nagapangita sang paglaom, tuytuy man nga makabaton kay Jesus, nga personal nga maniluwas. Subong man ang mga nagawali sang pulong, sang kapisang gahom, kasidlaman kag kaalam. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Well, mga utod, pila naman ka mga bersikulo ang aton pagatandugon sa sining aton pagpamalandong na hanungod sa gugma sang Ginoo. Sa liwat, mag-define kita sang gugma sang Ginoo, amo nga ginapangita niya ang pinaka-the best nga kayuhan para sa aton. Regardless kung anuman ang kabilyanan sini, iya ina sang Diyos ihatag sa aton. Amo na nga sa liwat nag-stands out sa damo-damo nga mga bersikulo ang Juan 3:16. Kay ginigugmagit sang Diyos ang tanan nga mga katawhan. Sa bagay nga ginhatag nga ang iya bugtong anak, agun nga ang bisan sino nga magtuo kay Kristo, hindi madula kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Natuman utod sa pinanid sang aton balaan nga Biblia, mabasa na naton ina. Ngang Diyos nagpakamatay hindi sa iya mga abyan, kundi sa mga kaaway, sa mga makasasala, sa mga malaot, sa mga naguba sang iya kasuguan, nagbato sa iya kag subong man nagsakit sang kasing-kasing sang Ginoo, kag bisan pa nagpasipala sa iya. Ihimplo si San Pablo. O amo na abyan, hindi ka mangin hopeless sa imo kinabuhi subong. Kung ano ka man kalayo sa imo pamatyagan sa Ginoo, pwede ka niya malambot. Isaiah 59. Magapatawad siya, magakaluoy siya sa aton abyan. Hindi ka magdula sang imo pag-asa. Mientras tanto nga buhi ikaw, balik lang bala sa Ginoo, hinulsol lang bala sa imo sala. Luwason ka sang Diyos. Amen. Now, makita pa gid naton diri bala ang laragway sang gugma sang Ginoo diri sa mga nahauna gid nga pinanid sang aton Biblia. Nagasiling ang pulong sang Ginoo, Genesis chapter 2 verse 8. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. You see mga utod, before niya gintuga si Adan, kag subong man si Eva eventually sa mga sunod naton nga mga bersikulo, ining Genesis chapter 2 nagahambal nga kumplito na sa kinahanglanon nga para sa tawo, kag subong man tahum-tahum nga lugar ang ginpapuyan sang Ginoo sa iya. Wala ginuna sang Ginoo tuga ang tawo, kag pagkatapos ginsunod lang ining lugar nga ginatawag niya Garden of Eden. Notice akon gani pagbasa diri ini nga garden mga utod napunihan sang managsari-sari nga bilidhon nga mga bato kag subong man bulawan. O amo ni ang blessing gid sang Ginoo sa tao. Meaning to say, ginpakita sang Dios ang iya pagigugma sa iya tinuga sa imo kag sa akon. The best nga lugar ang ginbutangan niya sa tao, kag preparado nga lugar. Amen. Tikon magsiling si Ginoong Jesus, I go to prepare a place for you. John chapter 14, and if I go and prepare a place for you, I will come again and take you to myself, that where I am, there you may be also. Amen. Tibot si nga nun abyan nga si Jesus subong nag-aubra sang puluyan mo kag puluyan akon. Nga gin-express niya da nga tinaga sa Grigo, madamong hulot. Nya bawali ko, kwaunta ka mo.
agud nga kun din ako didto man kamo. Ti kun iliteral mo ini nga ilaragway, nagapamanday siya, nagaaman siya sang duog para sa imo kag sa akon, dito sa kalangitan. Well, the question is, di na, pastor. Kun didto man ang presensya sang Dios, siya lang nakabalo. Apang ti diri mga utod sa Biblia, ginapicture diri sa pulong sang Ginoo sa isa ka direksyon, heaven above. Amen. Ti amak mo na utod, before sang Ginoo ginkumpleto ang iya pagtuga. Nga mo ang tao ang katapusan. Ready na ang tanan. Ang tao mag-enjoy na lang sang goodness, sang graces, sang love sang Ginoo para sa iya. Natikon pa dayon naton ang pagbasa naton diri sa Genesis chapter 2 gintuga sang Ginoo ang babae. And eventually sa chapter 3 didto nag sulod mga utod ang sala pagi man sa pagpadihot ni Satanas. Nagsiling ang Ginoo sa tao, indi gid kamudra magpalapit sinang bungang kahoy, the tree of the knowledge of good and evil, nga ginbutang nakon sa tunga sang garden. Ti madamo dahil nga mga tao, nga sa din questionon nila, inang ginbutang nga probation sang Ginoo dira, nga bala na gid sang Ginoo nga mahulog tong tao nga ginbutang nila da. Mga utod, ang benepisyo bala, indi para sa Dios, kundi para sa tao. Kaya kung nag-obey sila, purti nga pagpakamaayo ang ila na baton. Apang ti, nabasa naman naton nga nagpakasala ang tao. Let's look at this. Sang nahulog ang tao sa pagpakasala, Genesis chapter 3 utod, namati siya sa tingog sang panulay. Ginduwa-duwaan niya pulong sang Ginoo. Kag sa tapos niya naduwa-duwaan pulong sang Ginoo, nagpati siya sa butig sang yawa. Balunga mo, grabe pag-insert sang panulay eh. Niya nagsilingid bala ang Diyos, nga hindi ka mo ito magpalapit o kung magkaon? Niya wala ah. Niya kay kabalo ang Ginoo, naging substitute niya dayon. Niya hindi ka mo mapatay ah. Kabalo ang Ginoo nga kung magkaon ka mo mangin Diyos ka mo. Manina nga panghuna-huna bala, nga mangin Diyos kag simbahon, wala na ina madula sa kasing-kasing sang panulay kung sa aton pa. It is still amo na nagapangibabaw bisan hasta subong. Nga sa din ang yawa, gandong gitsaya nga simbahon siya. Apang hindi na siya mo. Isa lang niya ang object sa aton worship. And that is God who made the heavens and the earth, including Satan. Amo na biyan. Tinahulog na ang tao sa pagpakasala. Apang wala siya ginpabayaan sang Diyos. Amo na utod o tanawablan niyo diri. Chapter 3 verse 9, and the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? Actually, hindi na ni kinanglanon sang diyang Diyos si Moon. Nga tawag niya pa si Adan. Kabalo siya kundin si Adan. Di ba siling kasakon, pastor? Tingagin tawag niya pagin. Ang benepisyo hindi para sa Diyos. Ang benepisyo para sa tao. Nga kuhaon sang Diyos ang i-atensyon. Kaysang pagpakasala niya sa Ginoo. Ginkaon nila tong kahoy, bungang kahoy nga sa diin, gindumili sang Ginoo sa ila. Nadula ang ila katandos, ang ila malapit nga fellowship spiritually sa Ginoo. Kag imbes nga friendship and fellowship ang mga pangibabaw, ara na fear ho. Siling sa pulong sa Ginoo sa chapter 3 sa Genesis verse 10, and I heard a voice in the garden, and I was afraid. I was naked, and I hid myself. Imbis naman na siling nakon, sweetness of fellowship and nearness ang naglambot kahadlok. Di ano pag inang sunod dati? Of course, ang feelings ang guilt. Amo gin man na abyan. Kung makahimo kita sang sala, ano dahin aton balatsyagon? Okay lang? Hindi. Wisa ginapatay talang aton konsensya. Wisa ginapatay talang ang feeling of guilt sa aton. Ginatabun-tabunan ta, purti kita mag-home, kapisan sa aton magtrabaho. Pero actually, ginatabunan ta ang aton nga misdeeds. Pero hindi ta na mapanas. Sa gihapon, down deep ang aton konsensya, nagasiling nga sayo pang aton ginimo. Kagkita na nakabalo sa mga patakaran sa pulong sa Ginoo kasi ang mga pulong, naghahambal ang Ginoo sa aton. Sala, abyan, sala, anak ko, ang imugitimo. Timbis ang response na aton mga utod, maginulson, madamo ng mga tao, nga ma-defend pagit sa ila ko galingon. Amo na siling ko, hindi na kinahanglan ang Ginoo o manawag tani kay Adan kag kay Eva. Balanas ang Ginoo kung din sila dampi dito sa garden. God is omnipresent. Amen. Butang tagi na sa aton pangunahuna. Nga sa tinion, nga ginahagyat kita sa pagpakasala, kag-ara kita sa madalom nga mga palaligban kag problema, mangin paglipay ining omnipresence nga doktrina mga utod sa aton. Pugong sa aton pagpakasala, ang Diyos gatanaw. Paglipay sa tanan naton nga mga pagtilaw, ang Diyos kabalo. Madyunon nyo na? Tisiling sampulong sa Ginoo, nahadlok ko, nanago ko.
Tiyari na, sang pagsugot sang Ginoo sa ila sang ilang ginhimo, nagpasapasa sila. But nevertheless, mga utod, naghambal ang Ginoo tungod sang inyo pagpakasala, grabe nga konsekwensya ang inyo maagom. Apang mga utod, siling sang pulong sang Ginoo, chapter 3, verse 15, I will put enmity between thee and the woman, umuna siling sang Ginoo sa manog, and between the seed of the serpent and her seed, ang bata ni Eve, eventually mga utod, si Ginoong Jesus. Siling sang pulong sang Ginoo, it shall bruise thy head. Ang muning hambal sa Ginoo sa panulay, yadugmukon niya ang imo nga ulo ka nga panulay ka. Kag ikaw naman magadugmok sang iatikod. Amo ginlansang si Ginoong Jesus sa cross. O mga utod, anong pinakabuot sing anong sinadi? Suliton ko sang pagtugas ang Ginoo, the best nga lugar ang ginbutangan sang Dios sa ila. Preparado na, hindi na sila kinanglan mga budlay. Amo na iya kapalangga sang Ginoo, kita tanan. Tanan niya ang mga tinuga. Kasapatan, kapispisan, tawo. Ano pagid? Pagpakasala sang tawo, wala siya ginpabayaan sang Dios. Utod kagabian, amo ning magapangibabaw sa atong tagipusoon. Hindi ka magdula sang paglaom mo sa sining kalibutan. Ano man nga mga failures nga naangkon mo. May hatred ang mga tao sa imo, may dumot ang mga tao sa imo, kinakahimo ka sang malain nga butang sa ila. Hindi na butsing anon mga utod, nga sa diin wala ka na pag-asa sa Dios. Una, hinulsuli lang imo bala nga sala sa Ginoo, panumbalik sa Ginoo. Batuna si Kristo Jesus ng imo persa nga manluluwas, singa na siya, Lord, come into my heart. Please forgive me. I sincerely repent of my sins. Kapag katapos ko na makapasag-uli ka na sa Ginoo, make repair or amends sang imo mga ginhimo sa una. Ipakita sa bugay sang Ginoo nga ikaw tudtod nga nagbag-o. Kagbaliki tong mga tao, pangayuwi man to sila pasinsya sa bugay sang Ginoo, na nahimuan mo sang mga sala. Amen, abyan. Tiya mo ini. Ano pagid ang siling sang pulong sang Ginoo, and I will read this sa ato nga pagtakop. Now in verse 20, nagasiling siya, and Adam called his wife named Eve, because she was the mother of all living. And unto Adam also, unto his wife, did the Lord God make coats of skin and clothe them. Amen. Tikita nyo lang ang mga utod. Ang kugmas ang Ginoo, sa tiyon sa iya pagpakasala, nga nautod ang iya personal nga relasyon sa Ginoo, naghatag ang Diyos ang promesa, kagsang provision paagi kay Ginoong Asos, sacrifices dito sa mga sapat nga ginapatulo ang dugo sa Old Testament, kagamotong picture ang katapusan na mo si Jesus. Sa ila kahubo, anong ginhimo sang Diyos? Ginbayuan sila sang panit. Oh, abyan, sa liwat nagapasalamat kita sa Ginoo, sang amo sini. Sa kamatuuran utod, nga ang Diyos sa gihapon nagaagda sa aton nga manumbalik sa iya. Sa aton nga pagpakasala, tandaan tayo ni, we are not doing good to ourselves and especially to God. Apang kung kita maginulsol, batunon kita sang Diyos, pasinsyahon kita sang Diyos, hugasan kita sang Diyos pagi sa hamili nga dugo sang iya bugtong anak, patawaron niya kita. Amen. Once again, this is the Hour of Hope. Upod ka mo sa Hinubaan Baptist Church kag si Pastor Daniel Salcedo ang inyong managwalay na gapaalam. Mayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipay nga adlaw mga kauturan, kag padayon kita sa pagtuon naton diri. Salamat sa inyong mga text kag mga pag-encourage sa aton nga magpadayon sa pagwalis ng pulong sa Ginoo. Now diri sa ikaduang Samuel 24:24 na gasiling, but the king replied to Arauna, no, I insist on paying you, for it I will not sacrifice to the Lord my God burnt offering that cost me nothing. Now, ang istorya diri lang si David naghimo sang altar, no? Labi na gid sa verse 18. On that day, God went to David and said to him, go up and build an altar to the Lord on the threshing floor of Arauna, the Jebusite. Gani nga si David nagsaka dito, kag ang Ginoo, nagmando sa iya, and kag si Arauna diri nagtulok, and nakita niya ang mga katawhan sang mga lalaki nga mga katawhan ni King David coming toward him, and he went out and bowed down before the king with his face of the ground. So verse 21 nagasiling, Arauna said, why has my lord the king come to his servant to buy your threshing flour? David answered, so I can build an altar to the Lord that plague on the people may be stopped. Kag sa verse 22, Arauna said to David, let my lord the king take whatever pleases him and offer it up. Here are oxen for the burnt offering, and here are threshing sledges and ox yokes for the wood. O king, Arauna gives all this to the king. Arauna also said to him, may the Lord your God accept you. Apang ang king nagsiling, Arauna, yandi, baydan ko ikaw, sa sina nga magina offer nimo sa akon, nya kay hindi ko magsakripisyo sang akon nga tanan para sa Ginoo ko nga that cost me nothing. Now ano ba ini ang nakita naton diri mga kauturan sa sining nga dinalan sang kasulatan? Magsiling gani kita sacrifice, burnt offering, ang primary type of atoning sacrifice for unintentional sins. Na amon for unintentional amon ni ang botsing ganon sini ang primary nga tipo sang atoning sacrifice nga wala mo balagin intention nga sala ginimo nimo kag amo inyo si David diri nagbakal sang threshing floor kag oxen kag mga kabikahan no kag siya man nagbakal sang duta sa palibot ang mga threshing floor mga sa aton nga pagtuon di mga 600 shekel or pila lang kambyo subong sang pounds aw no kadako ko yung pounds no ini aya pounds of gold niya hindi nga pounds nga sa UK ah. Apang mga kauturan dako ini ka mahal sini kag kadako man mo no sa aton nga chimpo million na ini nga pagkuan nga saka ka dito sa Mount Moriah. Ang Mount Moriah was amo ina ang ginatawag nato lang kundiin si Abraham nag-offer sang iya dito man sang pa-offer sang Ginoo no kundiin si Abraham bala ang Mount Moriah sa Genesis kapitulo 22 kundiin sang Ginoo gusto si Abraham nga i-offer niya ang iya bata kag diin man si Solomon naghimo sang natawag nga splendid altar or splendid temple since nga ayhan is ara pa sa iya no ang mga kabikahan kag manggranon ini kayo nga si Solomon maalam pa di ba bala nato na so si David diri da kinahanglan siya kay tungod may lapad ang iya kadutaan nga bakal kinahanglan siya sa mga kabakahan gamiton iya hindi lamang sa pag arado da or whatever gamiton iya sa pagsakripisyo sa pagsakripisyo as well as the necessary mga tools. In bakal ina mga 600 pounds of gold, 50 shekels, no? So ang presyo nga ginbayad ni David sa kay Arauna, diri nakita naton sa threshing floor, the oxen and the tools, it is equals to about mga 1 and 1/4 pounds of silver. Ambot kon times naton ina kon mga pila ina. Apang mga kauturan amo ini nakita naton bala. That ining istorya nanungod sa sala sa pag-offer naton sang something nanungod sa kasaypanan sang tawo. Nag-relate ini to what Jesus said about sin. Ang ginatawag naton repentance and the cause of sickness. Now ari ay tan-awon naton before going to this. Aton bala tan-awon ang Lucas kapitulo 13. Ano bala diri ang ginhambal ni ginaplikar diri. Nga ginatawag naton si Jesus diri naghambal na hanungod sa sala, nanungod sa paghinulsol, gagayhan ang cause of sickness. Ano bala ini? Tan-awon naton ano bala sino bala ang naka ano bala nga klase masakit ini? Tan-awon naton sa Lucas kapitulo 13, bersikulo 1 tubtob sa 5 nagasiling. Now there were some present at the time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate and makes with their sacrifices. Ano na? Jesus answered, "Do you think that these Galileans were worse sinner than all the other Galileans because they suffered this way? I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish. Or those 18 who died when the tower in Siloam fell on them." Nakuan sila na napilpilan sila sang tower. "Do you think they were more guilty than all the others living in Jerusalem? I tell you not, but unless you repent, you too will all perish." Verse 6, then he told his parable. A man had a fig tree planted in the vineyard, and he went to look for the fruit of it. Now, nakita natin dire ang Lucas kapitulo 13.

well, oppressive action. Now, dumduman naman si Pilato, nang hugas kamot, manghugas ka, mag-deny ka sang mga bagay nga ginahimo sa tao, manghugas niya, nanghugas naman sa kamot to. So, amo ini, known ini siya, nga ginatawag naton, noted ini siya sa iya cruel, oppressive actions. Now, si Siloam, direng istorya dire, was a, ginatawag naton, ara dito siya, no? Dito siya sa reservoir, nga na-locate ina sa ayahan dito sa southeast corner sa Jerusalem. So, the tower, nga ginariper ini ni Ginoong Hesus Kristo, to may have been, isa ini ka ginatawag naton, ginhibo ini for the fortification or ginatawag naton in conjunction with sa ginatawag naton, balang ginhimo ini dito sa isa ka park, sa sina nga duog, nga diin, amo ina ang magsingka reservoir, amo ina ang ginahimo nga water supply. Ang reservoir, hindi na mag-andar, kag wala na nagatubod, tungod kay, wala na. So, amo ini ang nakita na to, dere, with the slain, mga, ang na-slain, at to ang nakalamatay nga mga Galileans, kinambal din sa versikulo 2 kag 3, at to ang mga nakalamatay nga Galileans, those killed, sang mga 18 sila kabilog, sang ang tower nag-collapse, were not more sinful than the others residents of the city. Indeed, all of them needed to repent as well. Mga kuturan, hindi lang man galing ito natupan siyang kumara. Pero tanan niya mga katawhan dito sa palibot, ginpakita, kaginpahayag nga natumbain ang tower, that is a clear indication nga ang tanan niya mga katawhan dapat maghinulsol. Or kung hindi sila maghinulsol, maperes sila. Mapukan sila, madula sila, kag they will live forever in eternity. Ang resolves diri nga nakita nato na mo ini, hindi ba no? Ang resolver diri nga makita naton, nga subong, no, gintunan nato sa nagdiligad, nahanungod sa pagpangamuyo, nahanungod sa pag eat bread together, fellowship with one another, it because that is what we needed most sa Kristohano natong pagkabuhi. Now, hindi nakita naton, mga kauturan, this is a clear indication nga kung hindi kita naging candid sini, nakita nato ah, sila lang to, iya ka man makasasala sila. Apang ang importante gali sa aton lugar, importante nga magpangayo kita sa kapatawaran sa Ginoo because we sin against the Lord. Hila binagid sa pagkatao naton. Wala kita makwana, wala kita nakasiyasat pa hasta nga nag-abot ang age of accountabilities naton, nag-abot ang whether right or wrong, nakahibalo na kita, and then that's the time nga ma-realisar naton that we need the Lord Jesus Christ more than anything else. Kabay pa nga aton ini matalupangdan mga kauturan, dapat nimo hibaloon, hindi ang tanan nga natupan sang kung ano nakilatan or what pa, tama ka makasasala, ginpakita lang nila, that is a vivid explanation or the vivid example ang Diyos luyag nga ikaw gintagaan niya pakasang tion nga magrepent. Inang example niya, that is how will happen sa tagsa-tagsa ka mga tao kun nagapakatig-a pagid sa sakit ng pusoon, kag isa ina ka eye opener sa mga katawhan nga dapat gid siya gali makakilala kag makasiyasat because life is fragile. Ang aton bala nga kabuhi ini risgoni, fragile ini, halungan ta ini, kag gani nakita naton nga ang iban amo gali ina nga wala na sang tiun bala sa ila nga maginulsol, ti makadtog sa salihan sang kalayo karon kinakabati ikaw sang pulong nga ini hinulsulan mo ang imong mga sala, kag naging ready ka anytime nga maabot ina sa aton, makilatan man kita, matupan man kita sa kung ano man ang mga untoward incidents nga matabo sa aton kabuhi, we ought to be ready, handa kita tungod kay ang Ginoo yari na sa aton kasing-kasing. Kamusta ikaw? Kamusta ang imo prayer life? Kamusta ang imo Christian life? Kamusta ang imo worship life? Do you display the Lord Jesus Christ in your life? Gina-display mo balado adlaw si Ginoong Hesus Kristo sa imo kabuhi. O kon ang imo tion sa pagpangamuyo as with what we have said in the earlier sa aton nga mga programa. Kabay pa kun tani nga aton ini talupang don, we will give top priority sa aton prayer life, sa aton worship life, sa aton ayhan Christian life. Dapat natong talupang doon ini. Kay siling ni David, siling niya, I will not offer anything to the Lord as a sacrifice that cost me nothing. Kabay pa kung tani, it costs our life to give it to the Lord. Ano ginhambal sa Romans 12,
1 and 2. Be not conformed.

0: unto this world. I-offerang imo kaugalingon subong halad nga buhi acceptable sa atubangan sang Dios. Would you like to offer yourself to Him? And said, Lord, I promise, i-extend na kon, kag bangin mapinangamuyoon na ako. Lord, I promise, kag sa siningation, sugdan ko sa Domingo, sugdan ko ang akon pagpanimbahon nga kabay pa kung tanin nga hindi na gidako mag-absent. What all cost, unahon na kon ikaw, Matthew 6:33. Kag akon ang Kristohano na itong kapagkabuhi, i-display ko si Ginong Hesukristo. Inisagyapon nyo alagad, Pastor Gideon Kahilig, ang akong cellphone number is 0918-9012178. Good day!
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabahin nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.
3: The Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na!
5: Magandang hapon sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Welcome po dito sa programang Doctors Online kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Kumusta ka kaagapay? Ngayong Miyerkules ng hapon, dalangin po namin na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito po si Kayla Escalante, ang inyong kaagapay sa kalusugan at inyong makakasama sa loob ng halos isang oras. At usapang mental health wellness tayo ngayong araw kaagapay at ating pong pag-uusapan ay patungkol sa suicide. Kaya kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa topic na iyan ay maaari pong mag-comment sa ating chat box sa ating ongoing Facebook live streaming and the YouTube live streaming sa ating Facebook page na 702DZAS FEBC Radio. At binabati rin po natin ng happy listening ang mga kaagapay nating nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band maging sa ating 702 DZAS mobile app. Ano pa man ang inyong kapamaraanan, samahan po ninyo kami sa loob ng halos isang oras. At muli po ang ating topic, usapang mental health wellness po tayo. Kaya kung meron po kayong mga katanungan ay ipadala nyo na po yan sa ating ongoing Facebook live streaming. Tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal maging sa 1116 DXAS Zamboanga. At sa puntong ito, tutungo na po tayo sa ating Health Forum.
6: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
7: Today's Doctor Online.
5: Muli kaagapay, ito po ang programang Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan mayroong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante at sa puntong ito ay makakasama na po natin ang ating kaagapay mula po sa Open Minds Foundation, ng kanilang president, walang iba kundi si Sir Ed Isidro. Good afternoon, Sir Ed.
8: Good afternoon, Kayla.
5: Opo. Sir Ed, bago po tayo magsimula ay baka po meron po kayong mga gustong batiin. And of course, baka po para po sa mga kaagapay natin na ngayon pa lang po nakikinig at nakikurious sila ano nga ba yung Open Minds. Pwede niyo po bang ipakilala sa amin kung ano po ang Open Minds Foundation?
8: Okay. Ang Open Minds. Okay. Okay, Kayla. Ang Open Minds ay isang support group para sa mga taong may sakit sa isip. At para ito sa mga kamag-anak nila, at sa mga kanilang mga kaibigan at upang laman nila kung ano ba talaga itong sakit sa isip.
5: Mm.
8: Ito po ay kinatag noong December 2001 na kasama namin nung kinatag ito si Mrs. Rosita Nasal at kasama na yung kanyang anak na si Dora Elise Nasal Simon. Kasama na rin namin si Army Martinez at si Nonet de Guzman at si Doktora Tessie Casiano. Ito po ay tinatag namin upang magkaroon kami ng mabigyan ng mga sapat na kaalaman tungkol sa sakit sa isip sa mga taong nakikinig. Para may marami namin mapaalam sa inyo rin na ito ay binobroadcast namin upang malaman ng mga tao na ang sakit sa isip ay di dapat itago at very, very important, ang sakit sa isip ay nagagamot.
5: Mm.
8: Ngayong hapon na pwede ko na bang i-introduce si Dr.
5: Yes,
8: Jason Bascos?
5: Sir, opo, Sir Ed. Go ahead.
8: Okay.
5: Po.
8: Okay. Ngayong hapon, every third Wednesday of the month, meron kaming programa kasama ng DZAS. At ngayong hapon, ang ating guest psychiatrist ay walang kundi si Dr. Jason Bascos. Siya ay graduate ng medicine sa Fatima Medical University, residency sa B. Luna Medical Center. Siya ay member ng Philippine Psychiatric Association at miyembro din siya ng Philippine College of Pharmacology. Para inyong malaman, si Dr. Jason Bascos ay ang head ng Department of Psychiatry sa Quezon City General Hospital. Siya ang namamahala doon. At ngayong hapon, ang pag-uusapan natin kasama ni Dr. Jason Bascos ay suicide. Dr. J.
9: Yes sir, magandang hapon po sa inyong lahat. Although binabagyo po tayo ngayon, ano? So sana maging maganda rin ang pag-uusap natin dito.
8: Okay. So pag-uusapan natin itong suicide. Ano ba talaga itong suicide? Ano ito? Yung nagpapakamatay ng sarili? O pwede ba ninyong linawin kung ano talaga yung pag-uusapan natin?
9: Okay. So diretso na po pala tayo sa topic natin. Ang suicide is a death resulting from an intentional act to kill oneself or to end one's own life. Pero importante po na maintindihan na iba ang suicidal thoughts, iba ang suicide attempt at death by suicide. Hindi lahat ng taong nagkakaroon ng suicidal thoughts ay gustong mamatay permanently, no, ng siguraduhan. Very often po, what they desperately want is for unbearable emotional pain or a situation that they feel trapped in to stop. So parang trapped lang sila doon, hindi sila makaalis, kaya hirap sila, gusto na nilang matapos. A suicidal crisis can change, no? Nababago po ito. Kaya napakahalaga po ng intervention at nandun ho tayo sa puntong yon, no? Yung intervention part. If we can help the person survive that dangerous period, that crisis period, then there's an opportunity for treatment and recovery afterwards. Yun po tayo.
8: yung thoughts na sinasabi mo, yung iniisip pala ng tao ito.
9: So pwede hong iniisip lang niya, no? Pero may hindi naman ko iniisip gagawin na eh.
8: Correct.
9: May mga
8: correct.
9: Pagkakataon kasi, no, na nagda-drive sa isang tao na maramdaman niya na wala na siyang patutunguhan iba, so gusto na lang niya matapos talaga.
8: Ganun okay. Po. So maganda yung mga ni-mention mo mga stages. Yung primero, thoughts muna, iniisip. Yung ikalawa, ano yun?
9: Thoughts muna tapos attempt, no?
8: Attempt.
9: Tapos yun nga po yung final yung death by suicide na.
8: So may parang three stages yan. Yung thoughts iniisip pa lang. Kaya tapos
9: yes,
8: yung isa yung actual mag-attempt. Pero usually pagka nag-attempt naman hindi naman lagi nagiging successful eh, no?
9: Hindi po. Minsan ang attempt is a cry for help itself. Doon, parang kaya akong ginagawa to para mapansin ako, matulungan ako. Because I don't know anyone who will help me. Parang gano'n.
8: Okay.
9: So parang cry out na lang yun eh. Pero yun nga po, minsan natutuloy na po talaga.
8: Okay. So yung ikatatlo yan, ayun talagang yun na. Nagpapakamatay na talaga. Siya, sa sarili niya. Yung bang magpapakamatay siya sa sarili niya. Ano-anong kasi pang ginagawa niya mga suicide? Yung mga nag-a-attempt.
9: Sige, pero ganito Sir Ed, no? Maraming methods, pero wag na tayong pumunta sa details niyan. Primarily because public broadcast ito and there may be vulnerable listeners.
8: Ayun.
9: So, mas mahalaga na pag-usapan natin how to recognize someone who is at risk. No? And then what we can do to save that person's life.
8: Okay. So, okay.
9: Just to prevent lang sa mga vulnerable listeners po natin.
8: Okay. So ang pag-usapan natin ngayon, yung simptomas na nakikita natin o nakikita ng mga ibang tao tungkol dito sa isang taong ito na nagbabalak pa lang ng suicide. Ano po yung mga simptomas niya?
9: Siguro simulan natin sa bakit muna, no? Bakit ginagawa ng isang tao to? Usually, there's no single reason kung bakit to ginagawa ng isang tao. Maraming factors to. So, hindi natin dapat sabihin na nagpakamatay siya dahil nakapag-break or dahil bumagsak sa school. Usually, maraming factors na nag-i-interact. Sama-sama to, patong-patong to. Parang stress lang eh, no? Patong-patong hanggang ma-reach mo yung breaking point mo. These can include psychological distress, mental illness in some people, substance use, relationship or family problems, financial difficulties, very common. Minsan po may pangmatagalang sakit, chronic illnesses, no? Cancer and stuff and other similar diseases. Trauma, isolation, and sometimes may acute na crisis talaga na nangyayari. Yung trigger nito, hindi kadalasang ito ang simula o ang cause ng pagkitil sa sariling buhay. A breakup, for example, may be the final event before an attempt. Kasi nakipag-breakup ka, no? Hindi yan yung dahilan, pero yan yung final event bago ka mag-a-attempt. So there may already have been depression, may background na, may hopelessness na, pwedeng may substance use na involved, pwedeng prior attempt, Sir Ed, napakalaking bagay sa history natin ng history taking, yung prior attempts at harming oneself or other vulnerabilities. Yun naman po. So yun yung mga rason kung bakit umaabot ang isang tao sa ganon.
8: Ayun. Doon sa mga sa inyong practice, doktor, usually, yung mga nagsusuicide, ngayon, anong age bracket ba yan? At saka anong gender nila?
9: Okay. Pagdating po sa actually, we get everyone from all ages na po eh. And wala rin si gender yan. Sa karamihang populasyon, mas mataas ang suicide mortality ng lalaki kasi mas seryoso ang attempt ng lalaki. Pero different patterns po ito eh, depende nga sa kung anong bansa yan, anong edad yan. So hindi ko mo hindi siya part ng statistics, hindi natin pwede natin sabihin na low risk siya. O kaya hindi natin pwede sabihin na dahil babae siya kumpara sa lalaki, low risk siya. Nangyayari po ito sa kahit anong edad. Pinakabata ko pong kaso nito, grade 5.
8: Grade 5?
9: Yes po, grade 5 ang pinakabata. At bigla rin po 'yon, no? Nagbigti na lang bigla gamit ang polo niya, no? So may mga ganung pagkakataon po. Tapos kahit senior citizen po umaabot din po diyan ng mga pangyayaring ito. Lalaki o babae, pareho lang po sir, hindi naman talaga nagkakaiba. So kahit anong gender, kahit anong edad po, nangyayari po ang pamamaraan ng pagkitil ng sariling buhay.
8: Yung sa pagpili ng patay nitong tao ito, nasabi mo lang yung isang bata nga, big tea. Yung ba natututunan nila o meron silang source of knowledge na napapag-aralan upang gawin nila na ganito?
9: Okay. Merong minsan sir pagka pinag-uusapan to sa public, no? Kaya may nangyayari na very public na sensationalized na punta sa news. Yun nagkakaroon po ng ano eh, nagkakaroon ng effect 'yan. So hindi na natin kailangan i-sensationalize yung mga ganitong bagay o kaya paulit-ulit na ipakita. At lalong-lalong hindi natin na dapat na sabihin o parang, alam mo yun, parang i-idolize mo pa yung ginawa niya.
8: Yes.
9: O kaya i-describe in detail yung pamamaraan ng ginawa niya. Yun po. So hindi na natin diniscuss po yan. So media can also help prevent suicide by emphasizing recovery na ito'y nalalampasan. People getting through suicidal crisis. Na yun nga po, ano, sa karampatang tulong o pag-reach out, nalalampasan siya at na nakaka-recover. So, treatment, support, and alternatives. Doon po natin itutok yan.
8: Okay. So, pagka may tendency sa suicide ang isang tao, nakikita na yung sintomas. At yung pag-identify ng sintomas, siyempre, kukonsult, idadali na yan sa psychiatrist na nakakaintindi.
9: Ah, yes.
8: Upang malaman po anong gagawin. Dahil, sabi ko, medyo complicated yan eh. Merong behavior, merong mental, merong physical. So, dadali sa inyo yan. So, pagdating naman sa inyo, anong method ang nagagamit ninyo para matulungan itong tao?
9: Yes. So, linawin lang natin, Sir Ed, ano? Bago umabot sa amin, may mga warning signs na tinitignan.
8: Ayun.
9: So, ito yung mga nagsasalita siya, na gusto niyang mawala, hindi na worth living yung buhay niya. O kaya may mga salita na pabigat na ako, wala nang pag-asa, o kaya pagod na ako, or yun nga, iniisip mas mabuting wala ako kaysa mabuhay pa. Tapos isa po is isolation o withdrawal from friends. Yan. So ito yung mga markers, ano? Nagsasarili na, namamaalam, nako. Yan po, namamaalam o namimigay na ng mga gamit niya. Yan, isa-isa lang pinamimigay. So isa pa pong marker is o risk, no? Is yung makikita nyo sa search history niya na sa online po, naghahanap ng pamamaraan kung paano sakta ng sarili. Ayan. So, emotional distress, rage, anxiety, or dramatic mood changes, pwede rin po. Paggamit ng substances, alcohol or other substances. Usually, yung dangerous behavior, parang lagi siyang nag-iisip ng pamamaraan kung paano magiging exciting ba o parang ipuput niya yung sarili niya sa isang sitwasyon na pwede siyang mapahamak. So, ito po ay mga warning signs. So, ang sabi nyo nga, kapag may mga ganito at umabot na sa amin, ano ang gagawin, no? Siguro, isa pa, bago po umabot sa amin, no? Yung magdadala pa lang, dapat ang maging attitude or behavior din para naman na masuportahan, hindi i-dismiss o i-shame yung person, no? So dapat po ay huwag baliwalain yung sinasabi. Tapos pwede ho nakausapin siya directly about the suicidal thoughts. Tanungin siya, ano ba ang naisip mo na paraan? Ano ba naisip mong gawin? Ganyan po. Pwede hong tanong yon. If there is immediate danger, may plano, nakalatag na talaga, or access, lalong-lalo na access sa lethal means, wag nyong iiwanan mag-isa yung tao, itong pasyente natin na dadalhin, no? Make sure na wala siyang access dun sa dangerous lethal na means, no? Yung mga magagamit niya para sa sarili niya. And hindi lang po yun. When you're making sure na wala siyang gagawin sa sarili niya, you also make sure na safe ka habang pinipigilan mo siya. Kasi baka madamay ka rin. Yun po. Kung let's say kaibigan ka, mag-involve ka ng kamag-anak na pa-close niya. Yun po yung may impluensya sa kanya. Kung ikaw ay kapitbahay, lalong-lalo na, tawagin mo yung kamag-anak niya, yung guardian niya. Ayun. Tapos after po nito, yun na. Dali na po ninyo sa amin para mabigyan na ng karampatan o maintindihan muna natin at mabigyan ng karampatang pamamaraan kung paano i-handle po ito.
8: Yung pagka naka-identify na kayo ng isang tao na may suicidal tendencies, okay, doon sa therapeutic approach, ano-ano mga ginagawa ninyo Yung ba, gumagamit ba kayo ng drugs? Gumagamit ba kayo ng mga exercise? Ano-ano pa ang mga use methods lang naman? Two or three.
9: Okay. So, depende po sa background, no? Kung merong kasama na mental health disorder, yun po yung address natin. Kung ano po, pwede pong bigyan ng karapatang gamot yon. Kung psychotic siya, antipsychotic. Kung depressed siya, antidepressant po. Pwede bigyan nun. Pero kung hindi naman po, ang pinaka-importante rin is yung sa pag-uusap po, ay maintindihan natin kung nasa ang lugar siya sa isip niya. Ano yung kinatatayuan ng isip niya. Tapos, yun nga po, instead na maging hindi supportive yung pamamaraan ng pakikipag-usap, instead na sabihin natin na ang dami mong blessings, huwag mong gawin yan, pwede niyong sabihin ganito, no? Mukhang sobrang bigat na ng pinagdadaanan mo, narito ako, thus showing support. Yan po. So, isa pa, kaysa pigilan natin na magsalita siya, kasi we're actually encouraging na magsabi siya. So, huwag mong sabihin na huwag kang mag-isip ng ganyan. Iba, ganun eh, sinusuppress natin, minimize natin. So, pwede niya sabihin, salamat at sinabi mo sa akin. No? Gusto kong maintindihan kung gaano kaibigat to. Para maramdaman niya na hindi ka lang suporta, karamay ka niya. Na hindi siya nag-iisa po. So, yun ang in-emphasize natin doon. Isa pa, kesa naman sabihin natin na hindi mo naman talaga gagawin yan. Yun, ang ano po, kahit anong salita po na ganyan, no, pagdating sa amin, siniseryoso namin yan. So, what we tell the patient is, siniseryoso po yung sinasabi mong yan. So, naisip mo bang patayin mo sarili mo ngayon? Pwede mo talagang itanong yon, sir. Even the WHO endorses that. Tapos, pagka sinabi naman niya, hindi, promise, di ko gagawin to. Ang mahirap, sir, nagbitaw ng salita. So, ang pwede mo namang gawin dito is to emphasize na hindi nga siya nag-iisa, no? Pwede niyo sabihin, hindi kita iiwan, hahanap tayo ng tulong. Ayan po.
8: Yun. So, medyo mahirap pala yung magpagka-suicide na iniisip na isang tao. Ngayon, may ba tayong usapan? Marami akong naririnig na sa usapan, nandiyan ang paggamit ng cellphone. Yung paggamit ng cellphone, maski yung mga, lalo na yung mga kabataan ngayon, mahilig tumingin sa social media. At pagtingin sa social media, kung ano-ano nakikita na nila. Merong gusto silang nakikita, nagpatayan gatit ito, o itong lalaki, itong taong ito ay nagpakamatay kasi ganito ginawa. Yung po ba ay yung influence sa social media malakas sa inyong practice?
9: Yes sir, it's one of the factors na nakakaapekto. Minsan sa school may nangyaring ganyan, buong eskwelahan mababalitaan, hahanapin nila sa social media, no? Tapos na-encourage yung iba na gumaya. Kaya po naman na meron tayong responsible media, ano, na pag ang responsible media ang pinopromote naman is emphasizing recovery, no? Recovery na nalalampasan siya, people getting through the crisis, na may treatment dito, may support, at hindi lang yon, may mga alternatives, hindi siya yung tipong trap na at walang pupuntahan. Ayan po. Kaya pagka ano, makikita nyo nga sa media, paulit-ulit yan, pero those are not regulated. And yun nga, irresponsible in a sense, kasi napopromote din po pagka ano, nagagaya sila.
8: Yun. Yan po sa suicide, yan po ba ay nagagamot yung tendency na gusto mag-suicide? At anong dapat na ginagawa?
9: Yes, sir. So, kung yun nga, kung may background na mental health disorder, yan po ay ginagamot din. Pero kung ang tanong nyo, nakaka-recover ba ang isang tao matapos mag-isip ng suicide? Yes po. Definitely yes, pwedeng makarecover yung taong yan. Yung ito po ay treatable, nakaka-recover ang tao. Treatment depends kung ano yung nagda-drive ng crisis. So, pwedeng depression, bipolar, no? O kaya may relationship crisis, medical illness, or another problem. So, pero yes po, nakaka-recover po yung tao dyan.
8: So, just as sinasabi nyo, mukhang ang conclusion ko, malakas na yung suicide, natitrigger off ng mental disorder. Doon na nag-uumpisa.
9: Hindi po lahat. No? Oh, so pwede pero mental disorder niya.
8: Sa karamihan, pero, sa karamihan.
9: Yes po. Yung umaabot sa amin, karamihan nga, ay may mga mental disorder din po nakasama.
8: Yun. So napaka-importante pala na yung pagkayo mga mental disorder, eh nakikita rin ng mga kasama sa bahay o kaya sa kasama sa eskwela dahil doon mag-originate kung isan yung desire to commit suicide.
9: Nabanggit yung mga kasama sa bahay, Sir Ed. So baka mamaya may mga gustong magtanong ng mga listeners natin, no? Regarding sa topic na ito. So yes, number one po kasi sila nakakapansin ng mga yan.
8: Yun. Doon sa mga kabataan ngayon, sa inyong practice, Doktor, saan ba kayo nakikitang yung mga matatanda na pumupunta sa inyong clinic na may tendency mag-suicide o nag-suicide na?
9: Okay. Kadalasan po, yung hindi pa nagagawa yan, yun yung na tawag dito, naabutan na ho namin.
8: Iisip pa lang.
9: Iniisip pa lang. Kaya po pagdating sa puntong yon, tinutulungan na ho agad namin.
8: So, mas marami bang matatanda na apektado nito? Mas marami ngayon.
9: Yun nga po, Sir Ed, hindi masyado sa age. Kasi any age na can do it. Ayun ho eh.
8: Dahil nakikita ko yung mga press release kaya na sa Australia, inaban ngayon yung paggamit ng social media, cellphone, for ages 16 and down. Hindi pa rin papasok-pasok sa social media. Dahil nai-influence ata yung mga bata ng kung ano-ano yung nangyayari doon, minsan gusto nilang gagayain.
9: Wala akong question, no? Pero mukhang pagka dyan tayo pumunta, napakalawak na topic niya pagdating sa media and yung responsibility niya tukol sa isipin ng mga kabataan natin, ano?
8: Oo.
9: Ayan ho. Sige. So, I think
5: Sir
9: may
5: Ed,
9: mga questions tayo naghihintay, Sir Ed.
5: Yes po, Sir Ed and Doc Jason, napakarami po na punto, no, na dapat pong malaman po ng ating mga kaagapay tungkol po sa ating topic ngayong hapon na ito, suicide. At meron na pong mga nagpadala ng kanilang questions po na pwede na po nating masagot, Sir Ed and Doc Jason. Una pong katanungan, paano po matutulungan ang isang tao na palagi namang mukhang okay, nakikipagkwentuhan and nakikipagtawanan pero hindi alam ng mga kakilala na kapag mag-isa na lang ay may mga suicidal thoughts na? So paano daw po ito madidil?
9: Yes. So unang-una nga po yung nabanggit natin kanina, yung pamamaraan ng pakikipag-usap sila, huwag po nating i-dismiss at huwag natin ipahiya yung taong to. Huwag po nating sabihin ng maliit na bagay lang yan, no? Hindi po ganun eh, kasi para sa kanya nga malaking bagay yon. Tapos pwede pong tanungin tungkol sa kung ano yung actual na iniisip niya, kung paano, ano ba balak mo para saktan sarili mo. Pwede hong tanungin yon. Kung magsasabi siya mas maganda po para kung ma-identify yung lethal means ng pamamaraan niya, matanggal po natin sa paligid niya o mailayo siya sa sitwasyon na yon. Ayan, kung may, again, no, kung may immediate danger, number one po, kung ikaw yung support niya, kung may immediate danger sa paligid niya, make sure din po na ikaw din ay safe din. Ayun po, baka kasi madamay kayo.
5: Opo.
9: Ayun ho.
5: Opo, no, Doc Jason, mahalaga po na hindi po ma-invalidate yung kanilang nararamdaman pagdating po sa usaping ito. Ito pa po, isa pa po nga katanungan, Doc Jason, Sir Ed. Meron daw po siyang katrabaho na kapag nai-stress, lagi pong binabanggit na mag-a-attempt na lang siya para matapos na yung kanyang pinoproblema. Yung gantong bagay naman po, paano po i-deal? Makakatulong po ba na bawasan po yung load na hawak niya?
9: So with regards sa work, ano? Number one po talaga is i-reduce yung stress na nararamdaman ng tao. Malamang may trigger dyan, pero it's not the actual cause. Pero kung ang stress po kasi nga ang characteristic niya patong-patong, So baka mamaya, yun na nga yung yun na yung point na may maisip na siyang gawin. So yung acute crisis period na yon, dun po mas maganda talaga na makaramdam ng konting relax ba o konting kabawasan ng mga problema sa buhay, baka kahit papaano po makatulong na hindi niya maituloy o maisip yung bagay na yan.
5: Okay po. Meron, Doc Jason, meron po bang food or habits na nakaka-trigger po ng suicidal thoughts?
9: Habits, siguro yung wala kang coping, no? Yung hindi ka nakaka-relax na, lagi kang stressed, malaking bagay po yan. Maraming tutuluyan eh. Pwede magkaroon ng mental disorder, pwede magkaroon ng mga stress na pa-responses, no? Puyat, mga ganyan, substances, nakaka-stress din yan. So, marami po eh. So, kung may iwasan po yung mga bagay na yon, then makakatulong para mas maging stable yung taong yon.
5: Okay po. Last question po, Sir Ed and Doc Jason. Kailan daw po masasabi na kailangan ng magpakonsulta ng isang tao na laging merong suicidal thoughts?
9: So, kapag nagsabi itong taong to na ayaw na niyang mabuhay, number one po, huwag niyong maliitin yan at huwag din niyong husgahan. Ito na po yung time na yun nga, ipakita niyo support niyo sa kanya, at the same time, dalhin niyo na siya for professional help po. Huwag niyo na rin pabayaan. Sa amin po, kapag dumating sila ng ganyan, seryoso na agad yan, wala pong biro-biro yon. Tapos kahit sabihin niya na hindi ko naman tututuloy, tinatrato pa rin namin seryoso at makatotohanan yung nababanggit niyang yon.
5: Okay po. So basta po meron ng thoughts, ay dapat po ay mapakonsulta na po agad at hindi na po, maagapan
9: support
5: na po.
9: Support, support and then support, consultation. Yes,
5: yes. Opo. Support and then consultation. Napakagandang reminder po yan para sa ating mga kaagapay na maging support system ng mga taong may gantong pinagdaraanan. Sir Ed, Doc Jason, baka po meron pa po kayong reminders po sa ating mga kaagapay tungkol po dito sa ating pinag-uusapang topic.
8: Okay,
9: yes po. So hindi ninyo kailangan maging psychiatrist para makatulong, no? You can listen, you can ask directly, you can stay with the person, and you can help bring that person to someone or a professional. Ayan po. Nandiyan number one po kayo, nakatabi nila at nakakakita sa nangyari sa kanila. O kaya para naman po sa mismong tao, baka may nakikinig ngayon na baka siya mismo ang nahihirapan. So, what you're feeling right now can change. Nababago yan. Hindi yan permanente. So, even if at this moment akala mo yan na lang ang dulo at puno niyan at hindi na mababago, ang masasabi ko is mababago pa yan. Paniwala mo lang na hindi mababago. So, magsabi ka, maghanap ka na makakausap o mapagsasabihan, huwag mong dadalhin mag-isa to. A suicidal crisis is an emergency, pero it's something that people can survive, no? and recover from. So marami naman kaming cases na nakakabawi at pagka maayos na sila, sila mismo nagsasabi na buti hindi ko tinuloy nung panahon na feeling ko trapped ako. Yan po.
5: Okay po. Sir Doc Jason, ano po ang inyong contact details? Kasi baka may mga kaagapay po tayo na nais pong humingi ng tulong o nais pong magpakonsulta.
8: Siguro, ito muna, bago pa puntahan yan. Dr. J, gusto mong mentionin yung ano, yung gagawin natin sa Open Minds?
9: Sige po, sir. Ako po ba kayo?
8: ikaw na. Pwede, ikaw pwede, rin doon.
9: Sige po.
8: Okay.
9: Ayan, no.
8: Okay, sir. So, nabuntun sa uli yung Open Minds. Go ahead.
9: Yeah. So, itong radio show is parang teaser lang po ito. Meron kaming aktual na lay forum para po sa darating na Sabado. Ito po ay gagawin namin sa ospital namin, sa Quezon City General Hospital. Wala naman pong entrance fee to, libre po ito, no? Sa ano po ito, sa outpatient building ng Quezon City General Hospital, 1 to 3 p.m. ng hapon po. Ito po ay aktual na face-to-face o lay forum po na i-discuss pa natin in detail itong, itong pag-uusap na ito. So, kasama rin pong konting pamerienda yon kung gusto nyo makitambay lang at makimerienda, no?
8: No. Sa gagawin ito sa itong Sabadong ito, no? Umpisa natin.
9: Yes, sir.
8: Ito, para ito sa mga nakikinig, history, umpisahan namin ito ulit, itong Open Minds, Open Forum, na nagkakaroon tayo ng face-to-face encounter para mapag-usapan ang mga problema. Ito, usually, itong Open Minds sa radyo ay kaila. Nasa ano ito? No? Sa third week ng Wednesday.
5: Yes po.
8: Third Wednesday, apo. Usually. So right after that Wednesday, the next Saturday na susunod, doon namin ginagawa yung open forum ng Open Minds.
5: Mm-hmm.
8: Yeah. Ito ay walang fee, no? Wala kayong gagastusin. Kaya lang, pumunta kayo sa Quezon City General Hospital. Pagdating ninyo sa Quezon City General Hospital, punta kayo doon sa reception at tanong lang ninyo saan yung Open Minds Forum. Usually nasa doc, sa outpatient department, ano?
9: Outpatient doc? Building, yes sir. Outpatient. Floor auditorium po.
8: Okay, floor auditorium. Usually yan, nasa anong floor? Third floor, ano?
9: Second po.
8: Second floor. Anyway, bibigyan kayo ng instruction. Doon, bibigyan kayo ng instruction. Hanggang, umpisa yan, alauna hanggang alas 3. Okay? Walang imbitasyon. Pumunta kayo. Okay? Papasignan kayo na inyong pangalan, magdala kayo ng ID niyo at saka inyong address at saka contact number. Yun lang hihingin sa inyo. Nang noon, makontakt namin kayo every time magkakaroon kami ng Open Minds Forum.
5: Yan po. Maraming salamat po, Sir Ed and Doc Jason, sa atin pong napag-usapan ngayong hapon na ito at maging sa inyong paimbita sa ating mga kaagapay dyan sa Open Minds Forum sa Quezon City General Hospital, alauna hanggang alas 3. Ito po ay sa darating na Sabado, no po, Sir Ed?
8: Yes, darating na Sabado. Okay, rain or shine.
5: Rain or shine. And ang maganda dito ay libre, no, Sir Ed?
8: Oh, libre. Libre.
5: Maraming salamat
9: po. May pamerienda pa, Sir Ed.
5: May pamerienda pa.
8: Oh. At saka, yan yung mga gusto magpunta, gusto nyo imbitahin yung inyong anak, gusto nyo imbitahin yung mga kaibigan nyo, go ahead. Kasi open yan. Open.
5: Ginagin na open. Maraming salamat po, Sir Ed and Doc Jason. At ingat po kayo ngayong maulang hapon. God bless you po.
8: Thank you. Maraming salamat. Yes,
9: salamat din po.
5: Kaagapay, muli atin pong nakasama ngayong hapon ang presidente ng Open Minds Foundation, si Sir Ed Isidro, maging si Dr. Jason Bascos, ang head ng Department of Psychiatry ng Quezon City General Hospital. At napakagandang reminder nga tungkol dito sa usaping suicide na maging support system ng ating mga nakapaligid. At isa ring magandang reminder sa atin, kaagapay, na kung ikaw man ay merong pinagdaraanan ngayon, ang Panginoon ay lagi nating kasama at hindi niya tayo iiwan anuman ang ating kinalalagyan. At sa puntong ito, tayo po ay nasa end part na ng ating programa at nagpapasalamat po ako sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kila Nat Peralta, kay Jabez Mancho, maging sa ating interns. Salamat din sa assistance ni Ira, ni Ara. At salamat din sa mga kaagapay natin from Bocaue Transmitter Site at maging sa ating broadcast engineer JV Tabua. At sa'yo kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programang Doctors Online na nagpapatuloy po sa paghahatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Tandaan po ninyo na ang mental wellness ay sing halaga po ng ating physical wellness. Ako po muli ang inyo nakagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you kaagapay. Stay safe.
10: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center,
11: 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.
12: Drum, check. Mga binalukan, check. Botilya, check. Lata, check. Ligid, check. Flower vase, check. Ang alulod-gali ng inagyan sang tubig sa atop kada mag-ulan, check. Ano pa man? Ay, tsakto. Ang dalom gali isang burutangan sa plato. Kinasalo sila ang tubig halin sa pinggan nga bago lang nahugasan, check. Ay, abaw, tanawunta kong may lamok pa. Kay taga-adlaw na lang, halos tanang nga posible itugan sang lamok, ginpakulob ko na. Ginkulob ko na kay basi, kita dari ang makulob.
13: 5 minuto lang kada adlaw. Pangitaon kag ipakulob ang mga suludlan para lamok wala maitlogan. Dengue, malikawan.
14: Ang ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office kag 1062 DXKI FEBC Radio.
15: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon.
16: Ang leptospirosis ay isang sakit dulot ng bakterya na tinatawag na spirochet. Ito ay ang karaniwang sakit na naililipat sa tao na galing sa hayop. Naaapektuhan ng tao ng sakit na ito kapag nagkaroon ito ng direct contact sa ihi ng mga na-impeksyonan na hayop kagaya ng aso, pusa at daga. Ito ay sa pamamagitan ng paglusob sa baha na may open wound ang biktima. Ang unang mga sintomas nito ay ang mataas na lagnat, matinding pagsakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan, panginginig, pamumula ng mga mata, pagsakit ng tiyan, paninilaw, pagsusuka, pagdudumi at pagkakaroon ng bukol, nana o butlig sa katawan.
15: Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Alam nyo ba na may isang sakit na dapat nating bantayan? Ito ang Mpox. Ano nga ba ito at paano tayo makakaiwas? Ang Mpox ay isang nakakahawang sakit na dulot ng monkeypox virus na may mga sintomas na halintulad sa smallpox. Ano-ano nga ba ang mga sintomas ng Mpox? Kadalasan, ang sintomas ng Mpox ay pagkakaroon ng rash, pantal na may paltos, o blisters sa muka, kamay, paa, katawan, mata, bibig, o iba pang parte ng katawan na nagtatagal ng 2 hanggang 4 na linggo. Maaari rin itong sabayan ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng likod, panghihina, at pamamaga ng mga kulani o lymph nodes. Ang Mpox ay maaaring magdulot ng iba't ibang palatandaan at sintomas. Ang karamihan ay nakakaranas ng mas banayad na sintomas. Ang ilan naman ay maaaring magkaroon ng mas malalang sakit na nangangailangan ng pag-aalaga o pangangalaga ng isang ospital. Paano nga ba naipapasa ang Mpox? Ang Mpox ay naipapasa sa pamamagitan ng contact sa rash, butlig, paltos, at likido mula sa katawan ng may Mpox. Maaari itong mangyari sa pamamagitan ng skin-to-skin contact, mouth-to-mouth contact, mouth-to-skin contact, o kaya ay close contact sa taong may Mpox. Naipapasa rin ito sa pamamagitan ng paghahawak ng mga tela o kagamitan na kontaminado ng mga likido ng Mpox. Paano nga ba maiiwasan ng Mpox? Ang Mpox ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon, madalas na pagsasanitize ng mga kagamitan at mga kamay gamit ang alcohol, lalo na kung hindi sigurado kung sino ang gumagamit ng mga bagay na hinahawakan mo. Kung maaari, iwasan rin natin ang mga lugar na matao at may pagsisiksikan at ang mga aktibidad na maaaring magkaroon ng close contact. Maaari rin tayong magsuot ng long sleeves o pantalon upang maiwasan ang close contact. Ang pinaka-importante sa lahat, ugaliin nating magpakonsulta sa ating mga doktor kapag mayroong nararamdamang sintomas tulad ng trangkaso at pamamantal ng balat o iba pang sintomas ng Mpox. Tandaan natin, simple lang ang mga hakbang para maiwasan ng Mpox. Pero malaki ang maitutulong nito para sa ating kaligtasan. Kung kaya't kinakailangan nating magmasid, maglinis at mag-ingat. Isang paalala mula sa Integrated Provincial Health Office of South Cotabato, dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amoy ni ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: shoots for three.
1: Puso at lakas. Sports sa Pinas. Kasama si Coach Tata Belanghel.

Mayong hapon sa ato nagapamati, dali sa Puso't Lakas, Sports sa Pinas. Mga abyan, this is your host, Coach Tata Bilanghel. Gapang abi-abi sa aton, sang mayong hapon, kag pasalamat no, sa kay Lord Jesus Christ, nga yari na naman kita, subong hapon, no, pag siyempre, no, padayon sa pag-alagad. No? And of course, mga abyan, no, ginapasalamatan natin na siyempre ang kayo ni Lord Jesus Christ ang iyang pag-bless no, and everything namigid no, and we really appreciate no ang iya pagpalangga sa aton, ang loving kindness sa aton kag ang iya pagbulig no, and of course sa padayon kita sa pag-alagad sa iya, sa pag-worship sa iya, sa pag-simba no, every Sunday. And of course mga abyan no, ginapasalamatan man kamunamon sa inyong pagpamati no diri sa aton istasyon no, sa DYBS 1233 radio dial. And of course pasalamat makita sa mga utod naton dira sa DXKI no, syempre hindi tagi na sila pag kalipatan no, sa Marvel South Cotabato no, gina-air in Puso't Lakas every Wednesday alas 3 ang hapon no. So sa mga utod naton sa Marvel South Cotabato, God bless you, kag padayon kita sa pagpangabuhi no, kag pag-alaga sa FCA Iloilo. And of course Coach Butchik Guzman no, ginakalipatan na aton amigo dira nga coach, si Coach Kian, si Coach Badong, si Coach Wewe no, mga amigo na naton no. And of course, why taman ginakalimtan no, ang aton dira nga mga supporters sa Panay no. And gapasalamat kita nga sila gapamati man sa Antique, sa Rojas, sa Kalibo, and of course no, sa Gimaras no. Dito ginapagkalipatan gapamati na sila. And ang bilog nga NIR no, siyempre ang bilog nga NIR no, Negros Island Region no, mga Barcelona family dira sa Escalante no, mga Pinuela family dira sa Escalante, mga Amante family dira no. And of course tamo dira amigo sa Escalante City no, and ginaabi-abi man nato ng mga Bilanghel family dira sa Sagay, mga Lopez family dira sa San Carlos no, ako na mga relatives. And of course ang mga amigo naton dira sa Sumag no, kina Coach Ryan Mijavilla, Coach Gliss Proximo, kaga siyempre nga aton dira amigo sa Morsha, si Coach Marvin Salem no, and siyempre si Coach Bibot sa Gansay, ara dira padayon lang Coach Bibot no. And of course ginaabi-abi naton si Miss Gigi Aison dira sa Kawayan, mga Kiatson family, and of course mga Maraginot family dira sa Kanduni no, dira sila no? So ato na sila mga amigo no, mga abyan na sila naton. And siyempre mga taga Sipalay no? Si Coach Joel Padirog no, dira sa Sipalay no? Aton man na siya abyan no. So sa sports ina no? Si Coach Allen ara man sa Kabangkalan. So damo kita amigo no, nga nagapamati. And of course siyempre sa Dumaguete ang FCA naton, sa San Carlos ang FCA naton, padayon lang no. And of course si Miss Liza Mayo ang aton area director, si Coach Edrimel Maribo at si Mrs. Nia no. Siyempre Sunday subuti masako na sila no, kay buwas pa ng ina pagpahuway. And of course ginagreet nato ng mga Lasallians, fellow Lasallians nato no. And siyempre hindi kita malipat ang mga coaches and student athletes na nag-compete or nag-tune up man o kung may tournament sila o kung gapahuay. So muna mga abyan no, ginagreet na sila naton. Well anyways, usually gadiritso kita dahil sa aton guest, but this afternoon we'll do something special no. Of course it's been a while na wala kita naka hatag or naka-share sa maayong balita. And this afternoon siyempre mahatol kita anay, kadali mga abyan. And ang aton nga
na hadol ang iya title is Pray Specifically. Yun. Pray Specifically by Pat Street. No, in Malachi chapter 3 verse 10. Nagambad diri si Lord, ha? Tell me in this, says the Lord of hosts. See, if I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. Mga abiyan, no? Wala ko niya ging drama-dramahan ang ini. Naka-mention ako kagina sa akong introduction nga ang Diyos wala gapabaya. Pero ari na, no? Nag-jive ang kwansubong, no? Ang haton hadol this afternoon, no? In Malachi chapter 3 verse 10, naghambal ang Diyos. Test me in this way, says the Lord of hosts. See, I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. Okay. So, munang ginamba ko mga abiyan, depend lang kita kay Lord, pray lang kita kay Lord, panguyapot lang kita kay Lord no matter what. Okay? Padayon kita sa pagpangayos ng pagpatawad. Kaya ang Diyos na yan ang bahala sa ato. No? Ano munang hamba ni Lord? No? Nga, He will open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. Wow, grabe. Hindi mo matakos ang grasya. Okay? Sometimes gasalig kita sa money matters, sa material. No, pero ang Diyos balo, wala kang pabaya. Wala ka man gauba. Wala ka man gakagutman. Nakapamayad ka man sa imo nga mga utility bills. Nado ka pa problema ka pa. Kaya ang blessing without measure, dira, is ang gaginhawa, ikaw

ligad ng adlaw mo, mga ngita ka naman sa buong. So again, no? Mga abyan, let's be content, no? Let's be contented, no? Diretsuhon talalanggit, past tense, let's be contented, ang basang Diyos, no? Again, no? The Lord will open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. Ayun. So let's go sa adol, no? A former Notre Dame football coach, Newt Rockne, said, "I found that prayers work best when you have a big players. Maybe when it comes to football, big players do make the difference in prayer. In the game of life, I've discovered the bottom line to getting prayers answered. As I look back on the times God has answered my prayers, I know why I got the answer. It was because I prayed the right prayer. I was specific with God when I prayed." No? So amo ining first nga mensahe, no? Si former day Notre Dame football coach, no, Newt Rockne, no? Ano hambalya di? Prayers works best when you have big players. Yes. So dapat sa aton team, sa atong panimalay, dapat may mga big players kita. Tika ba lumakita sa panimalay, ang tatay kagang nanay ang big players, eh? Diba? Now, kung may player ikaw, siyempre imo anak, ba? Or imo, kung sa team mo, may ara ka imo anak, which is ang muna imo ang mga estudante or mga student athletes, no? Tad dapat ma-identify ikaw dira sa mga big time players, no? Hindi ya big time sa bulsa. So basit pala ma-misinterpret kita, na dapat ma-identify kita sang catalyst, no? Nga may player kita nga nami nga maging leader o kaangay nga maging nga leader, no? And kilalan tagid nga magpangadi kita, mga abyan. It says here, no, na dapat let us be specific with God when I pray. Even though kabalo na na, mga abyan, ang Diyos before ka mangayo. Aragin na sa Biblia, nagampasa nga, before ka mangayo, kabalo na ko na. Pero magkatalo na sa intention mo, mga abyan. Okay? So ano ba lang intention natin? So that is why halong kita sa atong inapangadi. Basi bala reklamo, lalang tanga reklamo sa pagpangadi. Pero ang atong intention, di kalima namin, hindi na pagyatan ni Lord. But kung nami imo intention, ano nga pali, Lord? I will open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. Yun! In Malakay 3, chapter 10, no? Nangambagi na siya, why na niya duda, no? Hindi mo pagtistingan ang Ginoo, ara na dira. Next, I have gotten into the habit of testing God. I plant the seeds of faith with Him for a specific need. And I say, Lord, I commit this need to you and trust by faith that you will meet this need, and I give specific answers because I pray specific prayers. Bati ako, kailangan mga abyan, no? may team ako, di mga di ko sa maayong leader, mga di ako sa maayong character na ma-acquire sa kabataan. No? Let's be specific, no? Kaya di ang mga physical na bagay, no? Which is ang pakondisyon sa basketball, mga skills, ma-adapt na lang nila if they have the right character. Ngamun na mga abyan, nga may nadumduman ko lang, may coach nga nag-question, no? Ano ginda lang pinaka-importante sa basketball nga unahon mo ito? No? So, ibang gatudlo dayon sang dribble, no? Fundamentals and everything. Pero nalipatan nila ang inatanan without the character. It's nothing. So, ano na mga character, mga abyan? Kabalo naman ka muna, no? Disiplina. So, nasanga-sanga na dayon. Kung may disiplina ka, committed ikaw, may pasensya ikaw, you will go through the process, okay? Wala shortcuts, okay? You will really work for it, hard work, aradira, no? So, kadamo, no, kasanga-sanga na ng mga abyan, no? It really starts with discipline, with the right attitude, with the right character, ang skills, ang fundamentals, hapus ma-acquire. Because by the end of the day, it really improve the totality of the player. So amo na mga abyan ang akon ipangadi man gani sa akon nga team, nga dapat nga sa bag-o kong nga kapitan nga team, dapat ang right character gid ma-acquire nila. Ang godly character ma-acquire nila. May kahadlok sa Diyos. Bahala na mga abyan, mga ibang pero importante, may kahadlok sila kay Lord. Amo na ginaiya.

0: no, ang ako niya, no, nga patuno nila si Lord as their Lord and Savior kung may kahadlok sila, because manalaytay na sila dugo na kung may mahadlok ka kay Lord, siyempre hindi ka mag-ubra malain si isikapariho mo, hindi ka maminsar malain si isikapariho mo, hindi mo sila pag-i-put down, no? May pasinsya ikaw perme sa ilang mga shortcomings, no? Hindi ikaw nga do feeling mo do ginapi-api ka, actually hindi, no? Remember, no, ang isa ka maayong coach, isa ka maayong athlete, ginaunang objective sang school, ining objective sang ilalawa, so hindi na sila selfish. Alright? So next is ang ginahambal diri, when we get down to business with God and pray specifically, our needs will be met. God will do as He promised in Malachi 3:10. Our prayers will be answered when we let the Lord know exactly what is needed. Okay? So ang question karon, how is your prayer life? Wow! Ito yung mga piyan. Lagi na magkatalo, no? Kaya maka-message na dali sa aton nga misis, kay sa aton bata, hindi tayo kakatag-message kay Lord daw. Diba? Okay, so dapat hatag kaminsahe kay Lord, istorya kita, pero may quality time. May quality time. No? Ako yung ka-quality time ko mga piyan, before magtulog na, grabe na. And then kung mag-drive, ara na, padayon ng pagpangadi, no, sa aga, no, padayon din na, kahit hindi na pwedeng na madulang pagpangadi. Every time I drove my car or our family car, I always say my prayers kapag adiin ko, no? Kumalipat na makuluwat, mga di na naman ko naliwat, wala want to sawa. Kahit may managambal ang Lord nga, hoy, mga di ka lang sa aga, kasi gabi, wala managambal. Okay? The more frequent, the better. Kaya muna ang difference maker, mga byan. No? So pray specifically. Muna ang ginahambal dari ni Lord Jesus Christ. And ang promisa niya sa Malachi chapter 3, verse 10. So I hope mga byan may nakuha ka mo. I hope may natunan ka mo. And I hope, no, nga sa subong hapon, may nakuha ka mo sa aton hadol, no? Kaya nakugin ang bagay. Next mga byan, okay, nag-survey ako sa akon ng mga players, no? Mga former players ko. So, may series of questions ako nga basahon dire, basahon tang ila sa bat, no? So, i-shout out tani sila karong pagkatapos mga byan, no? Sa aton nga episode, no, sa subong ako, no? So, ang akon question is, syempre ini mga former varsity, ini mga byan sa college, kaga pamaging pamangkot ta sila straight, no? Kung ano gid bala, no, ang ilang mga needs, di ba? So sa next episode nato mga byan, may exciting kita nga topic, no? Pero ang first question dere is, sanga varsity sila, ano ang mga benepisyo nga gina-expect nila sa school? None. Kaya usually, okay, amuning hindi transparent, no? Or verbally lang, no? So, naghambal din isa ko ka-player na ang mga benefits nga gina-expect niya sa varsity siya is ang allowance, no? Para sa food kag transportation nila. No, dorm para sa layo sa mga balay kay para good nga may pahuwayan sila. And then workout equipments, basketball gears and apparels, no? So, ini mga abyan nga sa batmates, very basic. Very basic kung ikaw isa sa college player, no, nga syempre nga gapaninguha man eh nga gavarsity, no. So insakto ini, no, ang isa naman nga sa battery sa aton first question kung anong benepisyo nga gin-expect niya, well, of course, nami nga pasilidad, which means nga kung the practice siya namin, dapat hinapraktisan. Or safe, hinapraktisan. Mga opportunity nga makabulig sa bilang isa ka student athlete. No? So ano na mga opportunity na ang ginahambal nila? Well, of course, number one is we need to lift up our student athletes. No? To show them the opportunities. Ngayon. So ano na siyang i-lift up? Siyempre, number one, ipakilala sila natin sa kadamaan na sila ni Gali. no, para suportaran sila sang ilang mga classmates kag sang ilang mga teachers, no, kag syempre ma-develop gid ang ilang skills, confidence kag discipline, which is the character, no, ari gid confidence, no, and discipline, no, ara naman si character man nagyapon si skills matik na kay ka practice kag daw adlaw, no, sa mo naman ang iyang iya nga nga sabat, no, kag isa naman dire may nagsabat man nga I expect to provide scholarships, no, so matik na dapat ang scholarship is full, no, kasi syempre balhas kang dugo ang bukol bali ng ginataya sa mga atlet nato, may balayaran pa, no, dapat magambak ang scholarship full ginaya. And financial assistance, that means allowance, proper training facilities, no, uniforms, equipment, and academic support sa mga atlet nga nabudlayan sa academics. So, that means kilala nila tutor. So, amo na mga biya, no? Kilala nila tutor. So, insakto na, no? Nga dapat ya kung student athlete ikaw. Okay? Kilalan kinaya, no? Nga may bulik, no? I know mo may former player also and my nephew si SJ Bilanghel sa Ateneo nga may tutor siya sa college, no? So, hindi na lang-ulang ang mga biyat. Budlay. Once na magsugod ng tournament, mabudlay. So, isa naman din ka player na gambal nga dapat nga ginaalagaan ng student-athlete para makaperform 100% every game in every training. Correct. No, that is why nagambal to isa ko ka-student-athlete nga kilanlan niya ang dorm na may pahuwayan sila. Kilanlan nila may tutor para hindi sila overload. Kilanlan nila sang allowance para may pangkaon sila. Kilanlan may pang transportation sila. No? So, laingid, no? Kaga proper nga facilities, no? Kaya kung may proper facilities, takugin nga bagay mga abiyan nga makabulig sa aton nga mga student-athlete. Yan. So, at least sa first question natin, amuna, no? So, kung anong gina-expect nila. Okay? So, halos palariyo sila sa bat, no? Nga mga, ano? Nga mga student-athlete nga kung ano ang ila luyag kag gina-expect, no? No? So, again, nung scholarship, dako ginang abagay kahit yung makabinipisyo ina, no? Next is, ang question ta number two is, ano nga suporta nga gina-expect mo sa school? Ayun. So, kagina, binipisyo. Subong naman niya, siyempre, since athlete ka na, student-athlete ka na, anong isuporta, no? So, ang support, may araiban nga may nagsabat rin. Kilala na mong coach, free meals. O, siyempre, manggig, kiti. Ang kumasalig lang sila sa balon sa ilang ginikanan, hindi man yung masarangan kay ang athlete. Siyempre, ka gabakwa-baka na iadaw-adlaw. So, dapat may sustansya ang ilaginakaon. No? Kag siyempre may mga allowances sa pigado. So, again, ang suporta, aragid pa dayon din, no? And, ni ginaya mga abiyan nga, since may suporta, so, gina-expect ni nila yagyapon nga may mga recovery man, no? Kung ka-practice sila kag kaga-compete, dapat may mga recovery sila. So, anong recovery na mga biyan? So, when I was in the States, no, way back 10 years ago, may mga lounge sila for athletes nga makapahuway. Nga, ang lounge ina nga, I mean, makachill ang athletes, no? Iti, makarecover sila psychologically and mentally. Okay? So, they have all the right. No, may amo sina, no? Mamba sila nga dumaluho, but it's true. Mga biyan, hindi lang ulang ang presyo nga mabaton sang athlete, no? Dapat may mga recovery sila, no? So, isa na mga biyan sang gina-wish natin nga mabulig man, no? Next is ang transportation, no? During the games, no? Nan, kahit may mga out-of-town games o may mga out-of-the-way games, no? Kung isang games, ato sa north, ang imubalay, ato sa south, no? So, kilalan guys ang transportation nga bilog na team mapadala dito, and then medical assistance, yes, matik na, kaya kung may injured ka, kung isa, ang insurance, kulang, no, ang galastuhon, 250,000 ang imong na insurance 50 mil lang, hindi gidya ka trespasser. Pigado na nga daan. No, kanaon pag isang mga aksidente. So, wala na gid. No? So, amo na mga abyan, isagid sa mga pinakasakit, no? Na dapat i-uplift na ito ng ato ng athletes. Next, no? May nagsabat din rin na importante man ang understanding sang teachers sa mga varsity. Yes! So, dapat ang ini i-convey ini sang aton nga sports director or sports president kag i-istoryahon gidya ang mga faculty and staff, no? May dialogue, no? Na kung may ginahatag na ganing excuse letter, excuse sila. Pero paglabot sa requirements, gaan man sila sang insakto nga what you call this na deadline, no? For example, natapos mo nga gabing hampang the deadline we have was agang gabi na gani, no? Mga sample may alas 10 ang gabi binatapos ang hampang, bawat ipatuluga man ang atlet, no? Ginbugbog yun na ganing lawas mo, tapos pagkaaga-aga papuas ang deadline, di mapulaw naman na, no? So maluoy man kita, no? So tani, no? Hindi man natin pagpabayaan ng atlet, no? Kahit sila ginabugbog sa tunga, no? No? So again mga abyan, no? Kasakit, no? But again ang atlet kadamo gitsang needs, no? Hindi na siya luho, kundi that's basic, no? Kagano nga suporta pagin, siyempre ang mga alumni na support, no? Dapat mabatsyagan man sa mga student athlete na ang alumni ara sa likod nila, no? Hindi sa kilid nila, alright? No? So again, dapat ara gid sa likod nila, no? Ga-support gid, no? Galantaw, kamusta, okay? So amo na dapat ang aton alumni, no? Hindi iya nga aton player, aton guba, aton team, aton guba, ay di na pwede. So dapat kung kita alumni, okay, we walk the talk, dapat buligan sila natin. Kung may problema magid, bululigan, hindi natin niya pag-umpo ng team, right? Alright, so mga abyan, ang next question dari is, ano ang imo handom after sang college days mo? So, or ano imo dreams or ano imo ambition after your college days? Well, may ari diri nagsabat nga through basketball dapat ma-improve ang ilang kabuhi, no? Kahit sila may experience, sila may exposure, siyempre may confidence na sila to face everything in life. No, ang survival skills katakugin, no? Kasi basta sa athlete ka, survivor ka eh, diba? So katakugin ang bagay, no? So takugin ang mabulig, no? So dapat may ma-endorse man sa ila sa mga job opportunities. Okay, so ang muna simple lang gani ila ginapangayo dito, dapat kuno may stable job sila para makaprovide man sila sa ilang ginikanan. So give back, no? Makabulig si ilang mga utod, bauti, no? The best kumaga muna, no? Kag kung may mga kursong medyo budlay, no, dapat may mabulig sa ila pasulod nga fit man sa ila kursong naging kuha para maging successful sila, kag makabulig sila sa ila pamilya, kag makagive back man sa skillan in the future, which is I agree. Alright, no, kung engineer ka, pangitaan ka man engineering nga ulubrahan, di ba? Engineer ka mo, o so, kung sa computer ka, pangitaan ka da, no? Kung sa civil ka, pangitaan ka da sa construction, eh, nga muna bala, dati ka na, may ginatani ko na muna, no? And then, siyempre, may ara iba niya nga kung may ari nakabutang diri, kung may ikasarang basic palang maging commercial player anay or may semi-pro, yes, why not, nga patsyuntang handong nila, no? Dapat ya, kung may opportunity pa nga ma-endorse sila naton, why not, no? Dito sila pagdalian, no? Kahit siyempre iba niya, may ara gidya nga pwede gidya pang commercial, so pwede pa pang semi-pro. No, may ara man niya players nga dira na lang gid sa ano sa Olobra. Well and good, no? Pero may ara kaya karon 656664 pa lang basi pa lang, di ba? No? So again, no, I mean, muli gan sila dapat, no, nga i-endorse man sila. Kay tika dako man nga bagay nga kung makampang sila, ma-fulfill pa nila gyapon ang ila dreams, no, nga maging isa ka basketball player nga produkto sa ina nga school, no? So amo na. So again, mga biyaka namin gid sang ila nga mga sabat, no. And I really agree with this. No, nga dapat nga kun ano ang ilahandom after sa ila college days, no. So no. So I mean, kapasalamat ako sa ila nga mga sabat. Next, ano ang mga benepisyo nga nakuha nila sa school after college mo tungod nag varsity ikaw? Di ba? Siyempre may benepisyo kang nga makuha kahit siyempre nag varsity ka, no? So ano ina, no? Well, we can't deny the fact na nakabulig ang mga allowances sa mga sponsors, no, nga iban sa mga players nga pang-adlaw-adlaw nila. Kag naging role model ini ang mga sponsor sa ila, no, kay kinakita nila successful ini nga mga tao, so makahatag sila moral, no, kag siyempre amo ginang nakita nila, no, ano ang amuning nakuha nila, no, kay tungod sini, no, dako gin nga bagay sa mga players naton, di ba? So kanami gid, no, kag siyempre may ara man yang ang iya benepisyo nga nakuha sa school is nag-grow gid ang iya confidence, no, kay ti may confident na siya nga magtudlo, no, sa iya nga mga kilala man sa basketball, and at the same time tako ginabulig sa iya nga network or connection, no, nga sa pag-apply sa obra, no. So nami ini, no, ang benefit nga nakuha nila. And then may ari triya ba katahom, no, being a varsity athlete, the benefits, no, nga nakuha niya, not only financially but also the skills and experiences na nag-gain niya, no, it taught me discipline, time management, teamwork, leadership, responsibility and confidence. But these experiences helped me to become more prepared for life and the workplace after college. Yes, agree ako kay Josh Derry. No, very good gini nga sabat, no? Nga siyempre, no, after sang college years mo, may mga benepisyo kaya nga nakuha, no, kay tungod varsity ikaw. So amo ining nakuha mo bawat ikatahom din, no? Kaga di same man, no, ang sabat din ni Terrence, no, nga, no, ang benepisyo nga nakuha niya is the Carter, no, natunaan ko is teamwork, no, maari din yo, discipline, right character, right attitude, bawat ikanami din, no. Kagang financial assistance man sang ilang sponsors, again, nagawa naman din eh, nga dako ginabulig si ilang nga nakatapos sila sang college, no. Wow, so again, no, kanami batsagon, kanami nga may mga varsity or former varsity nga nakabulig man sa mga current varsities kag nagraduate na. So sooner or later ini maga damo na ini kag maga dako gid nga bulig, no, nga maka support, no, sa programa, no, sang isa ka sports, no. Kagang last mga byan, no, ang akong question sila, ano pa ang gusto mo i-improve sa school para magmayo ang programa sa sports? Ayun. So anong gusto mo i-improve, no? So ini ang since tapos na sila. So ari nagbutang diri nga gusto ko ma-improve ang facilities, which is true. Dapat, no, modern kabal kita, dapat i-modernize na, i-upgrade, no. Di man siling pang first world country kahit medyo kamahal na ganyan yung million-million inaya. Pero ma-improve dako gid nga bagay. So ano nang i-improve, no? So ang facilities, that's number one. Next is the transportation support, nutrition support, assistance, no, financial needs. Yes, gamahal ang tanan, no? So tsakto na ang ginambal diri. Next, ang ginambal diri, ang namigid i-improve is ang communication between the school and the former athletes. Yes, no, nga makabulig sila gyapo, no, nga sooner or later maging successful sila tsakto ni, no, ang communication gid bawda ko gin nga bagay, no. Kag dire, yari pagid nga sabat ni si John, ang iya masuggest is dapat no may improvement ang coaches ba chakto gini no. Siyempre amo nang gatudlo buligan ang mga coaches ipa-train no ipadala di ba? So kilala na sila no. So you cannot teach what you can't, what you don't have, tandaan tingin na. So dapat ang coaches gid ang bululigan no? Ngay upgrade kay tidako gin nga bagay no. And it's a must, especially nowadays nga ang sports ga evolve no. So for me masuggest ko tiyo naon tang character eh sang coaches ang well-being nila no, kadakugin nga bagay. So dapat may seminar sila pero may huddle sila no. So kadakugin no. And then of course kanami gid diri kami nagsabat man diri nga i-improve ang culture, which is true nga dapat magsigi-siging hard work, perseverance no, nga puhunan sa adlaw-adlaw, which is true no, chapter ni kay Carlos no, nga sabat no, agree ko ni. And ang iya naman ni Keith nga sabat siyempre nga ang i-improve kung close campus dapat pwede ka-training ang athletes, yes pwede sila ka-extra work. And then of course kilalan gid nga ang student athletes, yes, may seminar man, of course may character building, may team building, may mga safe na bootcamp no, may mga financial seminar, which is true, dapat i-educate sila how to handle their finances kung mag-ubra na sila. Then may ari man dire mo chakto ni leadership, yes it's true no. So chakto ning sabat ni Keith no. Well, mga abyan mo ining akon din survey this afternoon kay te ako being the former coach Manila. Well, of course, kapamangkot-mangkot man ako sa ila. Siyempre, these are professionals na mga kabataan, no? Hindi na ni sila student athletes. And siyempre, looking back sa programa, well, wala man sang perfect na programa. That's number one. Number two is wala man sa may malain nga programa, kundi kilala na gid kami i-improve, buligan. Buligan sang tanan, no? Hindi naton pag-i-put down ang aton nga eskwelahan, hindi naton pag-i-put down ang aton nga programa, hindi naton pag-i-gubon, no? Kahit siyempre, by the end of the day, aton ina-eskwelahan, no? Well, may ara iba niya nga ga-disagree sa ginapamutang nga tao. Well, kung ga-disagree ka, you keep it to yourself. Umalagi na yung akon. You keep it to yourself. Well, being a Christian nation, kung gapati kita nga Kristiyano kita, na may nakadlo kita kay Lord, gapati kita kay Lord, well, dapat hindi natin yap sila yan pag hilaptan. Let's respect them. Let's continue to pray for them. Let's continue to well, to stay away no from this mga bad na mga ano nga mga feedbacks or ano, smile na lang iiwas no, kahit makasala ka lang. And then lain gid no, siyempre lain gid ya kung kita nga since hindi ta namian no, hindi kita pabor sa imutang o hindi ta kaawa, hindi ta kaangay no feeling nila, well mas maayo na lang gid nga quiet kada ka magtrabaho ka na lang. Well, sooner or later di wala man forever dira. Kung may slant, kagakita mo nga daw okay ka na, then you support it, pwede man lang nakabalik. Welcome man na iagyapon, no? Pero hindi talang papakalainon, mga abiyan, no? I mean, kung di kaya ka uyon, tihipos ka lang daya. Oh, mas mayo nga makaiwas kita sa mga hindi amo, no? Naman nga yung nasa bata, pero I mean, no comment! Diba? So, well, kung naman nabla, so, laingin kung ikaw, kabalok, ikaw sa pamalakad, no? Kahit passion man na naton, laingi kong inahalungan taman ang aton ginabuya. Okay? So, bantayan talang yung aton. No? Buligan talang yung dapat buligan. Siyempre, patayo na kita sa pagpangabuhi. No? Again, by the end of the day, sports lang man ini, and then kadamo sa nga kabuligan nga kabuhi. No? So, hindi tada iya mag... gaantaman sila chance to prove themselves nga kung insaktong ilang ginobra. Diba? Gaantagid sila chance nga makahimo man sa mayon. Iti, I'm sure wala man na sila intention nga malain. So mga abyan, amo ining aton nga topic this afternoon. So salamat sa pagpamati. Kitanay kita sa sunod nga Domingo, alas 2 gyapon, diri sa Pusot Lakas Sports sa Pinas. Again, sa mga utod ta sa Marbel South Cotabato, salamat kit sa pagpamati. Let's continue to pray for God. Pray to the Lord. Let's continue to worship the Lord. Let's continue to be dependent, no, kay Lord Jesus Christ. Kag hindi nato pagikahuya. Once again, mga abyan, inasulit-sulit ko na kahit iba na huya. Okay? Nakita ko na dayo, especially sa social media, no, kahit i-jutay ang likes ko, no? Well, hindi nato niya kilalan aproba sa bilog nga kalibutan, mga abyan, kung kapati kita kay Lord. Kita ya may salabtun tayo kay Lord, no? So mga abyan, salamat kin sa pagpamati. This is your host, Coach Tata Bilanghel. God bless you, and shout out kay Keith Ortiliano, kay Joshua Baldonado, kay Terence Ruel, no? Kay Carlos Sigador, no? And kay Coach Rams. Right. So kadamo sang aton shout out, no? Okay, so si Terence Ruel nga anti amigo tagini, so hindi ni pwedeng nga pabayaan ta lang, no? And syempre kita pangi kita ya. Proud kita sang aton nga mga players per me, no, nga nagabulig sa aton kay ti syempre ang ini nga mga players tako ini nga ano nga nagabulig man sa aton kan syempre ga-inspire man sa aton eh, di ba? So lain gid ya kung may ga-inspire sa aton kay ti ini nga mga kabataan ni it will really inspire more, no? So si Terence Ruel Buenafe, napakalimutan nga player natin, si siyempre si Josh Luciano na player natin na. So once again mga abyan, salamat gid and maayong hapon.
1: Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action, at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Mga kababayan, ang kotigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
2: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
3: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Idinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at yakin sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
4: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
5: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
6: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
7: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
8: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
9: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
5: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
10: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
11: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
12: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
2: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
3: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
2: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
4: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
5: Ang aton takna abyan, alas 4 sang hapon.
6: Balita kag iban pa.
7: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubtob Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon, ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: Balita kag-iban pa.
1: Isagid ka maayad-ayad nga hapon sang Miyerkules dira sa imo abyan. Kumusta ang inyo Wednesday afternoon? Masyadong mainit sa labas. Nanglan may panagang ka sa init. Kay diri sa aton sa Mindanao, syado ka init sang panyempo. Samtang sa Luzon kag Visayas, maulanon ang panahon. Usually amo na no kung diri sa aton ang ulan dito sa ila sa babaw ang init. So kung dito naman sa ila ang maulanon nga panahon, diri naman sa aton ang mainit. Pero kung may lapad-lapad nga bagyo, amo na Luzon, Visayas, Mindanao, pero subong ning bagyo abi dito sa northern area siya naga igo. Kaya hindi naton na batsyagan. Kumusta ka? Subong nga Wednesday. Ayan. Gid panahon ang tiunsang pagpangamuyo. Ampo naton abyan ning mga panghitabo sa aton nga palibot. Ano ang prayer request mo? Basi, luyag mo mag-share. Message lang diri sa amon. Text sa 0963-180-1469. And dira sa aton nga FB Live. Post na ang aton nga programa. Let us know nga nagapamati ikaw abyan. Message nyo lang kami. 1062DXKI-FEBC Radio. Nada ang mga suki naton nga mga tagpalamati. Diba, i-check ko dari ang mga nag-connect sa aton nga programa.
0: Kag-iban pa!
1: Hello dira kay Mami Presi. Yan, nagapamati na pirmi. Hello Miga Joy. Good day po. Ano message niya dari sa aton na FB Live. Ako ninabasa na kahapon Mami Presi. I hope ara kapag ihapon dira. Nandyan pa rin po ba kayo? Happy happy listening po sa inyo. Maulan po ba dyan sa Cavite? Let us know. Kanta na iligwa ang aton unang segment. Dari kita sa aton nga action line si Dulong ni Miga Jen.
2: Action line.
3: Ang City Veterinary Office sa Coronadal may ara sang paghihwaton nga anti-rabies vaccination sa barangay Namnama sa August 19 sa Purok Ferry kag Magsaysay, sa August 20 sa Purok Rosal kag Maligaya.
2: Action line.
3: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa August 19 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Montano and Somil Barangay Nasi Sorala. Ang rason may ara sang barangay line clearing plan implementation.
2: Action line.
3: Ang Child Evangelism Fellowship South Cotabato 2 nagaawhag sa tanan niya mga Sunday school teachers, children's worker, kag tanan niya may kasing-kasing nga mag-reach out sa mga kabataan nga mag-join sa isa ka Sunday school teachers training with the theme Discipling the Alpha Generation sa August 22 from 8 a.m. to 2 p.m. dira sa Berrien Harvest Church, Amuraw Street, Coronadal City. Para sa dugang impormasyon, pwede nyo i-contact ang number 0992-032-7459 or sa ilang FB page, CF Coronadal 2.
2: Action! Line!
3: ang City Enro Sang Coronadal may ara sang second batch sang basura barter program sa August 26 to 28 from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Old City Hall compound. Dala ang inyong mga limpyo kag properly sorted nga recyclable plastic waste and exchange sang bugas. Sino ang pwede makasali? Tanan nga mga constituents sang City of Coronadal. Ano klase nga mga waste ang pwede dalon? Shampoo sachet, packaging sang sabon, detergent sachet or refill packs, food sachet, kag tetra packs, and bubble wraps. Pwede nyo man dalon ang mga water bottles, soft drink bottles, kag juice bottles. Sa mga interesado, please bring your own reusable container, eco bag, or any clean container to carry your rice.
2: Action! Line!
3: Ginapahibalo para sa tanan nga member consumer owners sang Socotec 1 nga may ara sang hybrid 47th Annual General Membership Assembly o AGMA sa Agosto 29, 2026, Sabado alas 7 sang aga via Facebook Live sa official FB page sang Socotec 1. Para sa online nga magparehistro kag sa iban pang updates, palihog bisitahon ang official FB page sang Socoteco 1 o sa website page www.socoteco-1.com.
2: Action! Line!
3: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong magsubmitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook, Stu Faps Region 12.
2: Action! Line!
3: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini open sa tanan nga mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
2: Action! Line!
3: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
2: Action! Line!
3: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance, magkadto sa pinakamalapit nga opisina sa PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sa PCIC, labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kaga, pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
2: Action! Line!
3: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iya sa real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-auhag sa tanan ng mga tag-iya sa lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante na magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sa ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sa assessment o transfer of assessment, pagtama sa mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal, or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
2: Action! Line!
3: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, Cinco Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 083-

0: itong linchat ni Teacher Leia man, pangitaon ko anay. Dali lang. Hindi ko dahil nakita. Dira sa Berean, no? Sa Berean Harvest Church. Sa church nila, Pastor Ferdy Fernandez. Sa alas 8 sang aga hasta alas 2 sang hapon. Sabado, August 22. For more info, inquire lang sa 0992-032-7459. Paano natin tudluan ang Alpha Generation? Ano na ning edad sang Alpha Generation, Subong? Kung anong edad sang alpha. Dira sa 1 to 16 years old. Yan. Amo na sila ang generation alpha. Yan. So, paano ba natin tudluan ang mga bata nga ini? Kay amo ni sila ang mga na-expose sa technology ng mga kabataan. Yan. Ginpanganak between 2010 to 2025. Amo na sila ang Generation Alpha. So, laban-laban 2026. So, 16 years old na ng ibanda. Paano naton sila i-manage? Paano tudluan about sa gospel and effective way of teaching children? Muna itudlo sa Sabado sa aton mga friends from Child Evangelism Fellowship. Alas 4:17, diri kita sa aton inspirasyon panghapon upod kay Pastor Jebo sa aton Asa Ka Pa segment. Ano ang tama nga pag gamit sang aton nga oras? Kananta no, 24 oras ang ginhatag sa aton sa isa ka adlaw. So ari ang reminder sa aton Asa Ka Pa segment.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
2: Pag-usapan naman natin ang isa sa pinakamahalagang kaloob ng Diyos sa atin na kadalasan ay nasasayang natin. Ito yung kapag meron tayo ay napapabayaan natin, pero kapag paubos na ay hiling tayo ng hiling na sana madagdagan pa. Yan na yung oras natin. Talaga namang napaka-precious ng oras. Pero sa kabila nito, ito din ay madalas na sayangin na tila walang halaga. Kaya dapat ay baguhin ang pananaw at mga kasanayan natin sa paggamit ng oras. Una na sa lahat, ay mahalagang tandaan na ang bawat oras na binibigay ng Diyos sa atin ay binibigay bilang pagpapala at pagkakataon. Pagpapala dahil hindi naman natin binibili ang oras. Pero kapag meron tayo nito, ang daming pwede mangyari, di ba? Pwedeng kumita dahil sa oras ng pagtatrabaho. Pwedeng gumanda ang relasyon dahil sa quality time na naibibigay sa mga mahal sa buhay. Pwedeng mas lalo pang ma-enjoy ang pagpapala dahil may oras ka pa. Isipin mo na lang ang kalagayan kung saan may kayamanan ka pero wala ka namang oras para gamitin ang mga ito, di ba? Ang sabi sa Efeso chapter 5 verse 15, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang kundi tulad ng marurunong. Ang verse na ito ay tumatalakay sa wastong paggamit ng buhay at ito'y sa pamamagitan ng wastong paggamit ng panahon at pagkakataon natin. Hindi natin kayang dagdagan ng oras natin, pero kaya nating ayusin ang paggamit nito para mas maging produktibo. Ito ang ilan sa magagandang tandaan para magamit ng tama at maayos ang oras. Gamitin natin ang acronym ng salitang TIME, T-I-M-E. T ay threshold. Tumutukoy ito sa limitasyon na meron tayo at ang kahalagahan na isaalang-alang ito sa paggamit ng oras. Maling isipin

0: na mas produktibo ang maraming ginagawa. Kapag nasobrahan ka sa gagawin, eh lalong babagsak ang productivity mo dahil bababa ang quality ng gawa mo. Maaari ding magdulot ng masamang epekto ito sa kalusugan mo. Yung I ay identity. Ikaw ba ang tamang taong dapat gumawa? Misang kaya tumatagal ang trabaho kasi pati yung hindi mo naman dapat ginagawa, lalo na yung hindi naman talaga alam, eh pinipilit mo pa rin gawin. Either i-delegate yan sa iba or magsanay ka para ma-develop ang kakayahang kailangan mo. Dapat kilala mo ang sarili mo at alam mo kung para saan ka. Yung M ay motive at motivation. Mahalagang siya sa atin kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Sabi nga, you have to always remember why you do what you do. Dahil yan ang magtutulak sa iyo na magpakasipag. Yung E ay elevate. Importanteng laging naghahanap ng paraan para lalong lumago at maging mahusay sa mga ginagawa para umangat ang pagiging produktibo. Tandaan mo, isang buhay lang ito. Kaya dapat gamitin ang husto at wasto para pagdating sa dulo ay walang panghihinayang. Aangat ang buhay kung oras ay sa tama ilalagay. Asa ka pa?
1: Balita kag iban pa.

0: maayong hapon na byan. Yari ang mga balita para Subong Adlaw sang Miyerkules, Agosto 19, 2026, sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Sa balita lokal, DA-12 naghiwat sang una nga Mindanao-wide Citrus Summit. Flomlok Festival 2026 ginapreparahan. Mga vendor kag stakeholder ginpaidalom sa orientasyon. Zero Open Defecation Program nga ginapasanyog padayo. Zero Open Defecation Program padayon ginapasanyog sa Barangay Kemato. Kolehiyo sa General Santos opisyal na nga ginbuksan. DSWD 12 nakigbahin sa pagdumdum sa ika-50 anibersaryo sang Moro Gulf earthquake kag tsunami. Isa pa ka LPA nangin tropical depression. Tropical depression neneng nagapabilin ang kabaskog. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Naghiwat ang Department of Agriculture Regional Office 12 sang una nga Mindanao-wide Citrus Summit sa Coronadal nga nag-umpisa Subong Adlaw, Tubtub buwas. Sa inisyal o inigin tambungan sang ginabulubanta 200 ka partisipante.

halin sa ahensya sang gobyerno, local government units, citrus industry, kag pribadong sektor. Lakip sa mga nagtambong ang mga representante sang Bureau of Plant Industry Central Office kag mga attached offices sini. Pati na ang mga representante sang DA-12 o DA Regional Office Field Offices 9, 10, 11, 12, kag 13. Nakigbahin man sa summit ang mga institutional buyers, exhibitors kag fertilizer and pesticide authority. Sentro sang summit ang mga nagkalain-lain nga hangkat nga ginaatubang sang citrus industry sa Mindanao. Lakip ang kakulangan sa dekalidad nga planting materials, limitadong teknolohiya sa produksyon, peste kagbalatian, post-harvest handling, processing, kagpag-angkon sang mas malapad nga merkado. Kinahisgutan man sa pagtililipon ng mga oportunidad para sa industriya kagposibleng atikang, agod mapalig-on ang koordinasyon sa tunga sang citrus growers, mga ahensya sang gobyerno, research institutions, kag pribado nga sektor. Sinutuyo sang summit nga mapalig-on ang pagbinuligay kag pakig-angot sa mga stakeholder kag mapauswag pa ang citrus industry sa Mindanao sa idalom sang konsepto nga One Mindanao Citrus Industry. Ginapabakod sang local government unit sang Pulomulok ang mga preparasyon para sa nagahilapit nga 69th founding anniversary sa Banwa kag Flomlok Festival 2026. Pila na lang kaadlaw antes ang selebrasyon, ginpatigayon ni Flomlok Festival 2026 Creative Director Vincent Mediavilla ang serye sang follow-up kag koordinasyon sa nagkalain-lain nga opisina, program holders, service providers kag iban pa nga stakeholders, agod masiguro ang kinahanglanon nga logistics para sa mga aktibidad. Takip sa mga ginpatigayon nga pag-asikaso sang booking kag reservations para sa mga business stalls, pati ang pagpakigangot sa nagkalain-lain nga service providers kag stakeholders. Again, hisgutan man sa orientasyon ang importante nga mga issue parte sa fire prevention kag safety. Ilabi na sa pagluto, husto nga sanitasyon, peace and order kag insakto nga waste segregation kag disposal. Ikbahin sa preparasyon ang Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Municipal Environment and Natural Resources Office, kag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Tinutuyo sang preparasyon nga masiguro ang hapsay luwas kag organisado nga pagpatigayon sa mga aktibidad para sa anibersaryo sang Banwa sang Pulomulok. Formal na nga ginbuksan ang kolehiyo ng General Santos o KHS sa pagpanguna sang LGU Gensan. Ginumpisahan ini paagi sa isa ka misa, ribbon cutting kag blessing sang campus, isip kabahin sang formal nga pag-abri sang bagong kolehiyo sang syudad.

Nagtambong sa seremonya ang mga opisyal sang City Government, Department of Education, mga magtutudlo, staff partners kag iban pa nga mga bisita. Sa subong miyara na sang 220 ka estudyante ang KHS. Tatlo ka degree program ang una nga ginatanyag sini nga ginlakipan sang Bachelor of Physical Education, Bachelor of Early Childhood Education, kag Bachelor of Science in Agribusiness. Suno kay Mayor Lorelai Pacquiao, tinutuyo sang KHS nga mahatagan ang mga kabataan sang GenSan sang masapos nga akses sa dekalidad kag masarangan nga edukasyon sa kolehiyo. Sa uli nga balita, lokal na kigbahin ang DSWD 12 sa pagdumdum sang ika-50 anibersaryo sang 1976 Moro Gulf earthquake kag tsunami sa Provincial Capital Extension Barangay Tibuan Lebak Sultan Kudarat. Tinutuyo sini nga hatagan sang tion ang pagdumdum sa mga nangin biktima sang trahedya kag balikan ang importante nga mga leksyon sini may kaangtanan sa preparasyon kag husto nga pagsabat sa kalamidad. Ipresentar ni DSWD 12 Regional Director Loreto Cabayo Jr., Sanday HRMDD Division Chief Attorney V. Con D. Guzman kag DRMD Chief Naira Aratok nga nagpalabot sang mensahe sang suporta sang ahensya. Nagtambong man Sanday Sultan Kudarat Governor Dato Paks Ali Mangudadato, Libak Mayor Frederick Celestial, kag mga representante halin sa lokal nga gobyerno, kag nagkalain-lain nga ahensya. Naghatag sang mensahe si FIVOX Director Teresito Bakulkol, samtang nagpaabot sang suporta ang OCD 12, DILG 12, kag BFP. Isa sa highlight sa aktibidad ang unveiling sang tsunami marker nga gintambungan man sang pila ka mga nakasalbar sa trahedya.

sa ulihing balita, nasyonal. Isa pa ka low pressure area ang nangin tropical depression sa Pag-asa Martes sang gabi. Alas 11 sang gabi sang uli nakitaan ang tropical depression sa Kalayoon, 520 kilometros nakatundan sang Kalayan, Cagayan, sa Guwa sang Philippine Area of Responsibility. Dalasin ni ang maximum sustained winds nga 45 kilometros kada oras kagpagbaskog nga nagalabot 55 kilometros kada oras. Nagagiho ini pa nakatundan sa kadasigon nga 10 kilometros kada oras. Samtang nagapabili naman ang kabaskugon sang tropical depression Neneng sa kadagatan sang Sidlangan sang Pungsod. Sunod sa Pag-asa, ulihin nakita ng bagyo sa Kalayoon 775 kilometros Sidlangan sang extreme northern Luzon. Dalasini ang maximum sustained winds nga 45 kilometer per hour kagpag baskog tubtub 55 kilometros kada oras. Nagagiho ini pa nakatundan sa kadasigon 25 kilometros kada oras kag wala ginaexpektar nga maglandfall. Bisan wala gina ekspektar nga maglandfall ini sa kadutaan, ginaexpektar gihapon nga pabas kugon sini ang habagat nga magadalas ang mabaskog nga mga hangin kag pag-ulan. Sa karon wala pa sang gina pagguwa nga tropical cyclone wind signal sa diin man nga bahin sang Pungsod. Ginaexpektar nga subong adlaw may pila ka lugar ang maka-experience gihapon sang kaparehos nga kondisyon. Halin Webes, tubtob, Biyernes, posible ma-experience ang mabaskog nga hangin sa Luzon, Cagbisayas, Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao, kag Davao Region. Samtang ginpagwa naman ang orange rainfall warning sa Metro Manila, Zambales, Bulacan, Cavite, Rizal, Pampanga, kag Batangas. Samtang red rainfall warning naman sa Bataan kag Nabilin nga bahin sang Batangas kag Cavite. Ginapahalong ang tanan sa posibleng pagbaha kag landslide sa nasambit nga mga lugar. Mayadto ang madul-ong nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Lang sa dugang pang impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Magasunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.

0: pangunahing balita.
1: Inihayag ni Vice President Sara Duterte Carpio na nais niyang mapabilis ang impeachment trial laban sa kanya para malinawan kaagad ang publiko. Sinabi ng bise na dapat ay hindi na tumagal ang proseso dahil maaaring patuloy na magtanong ang publiko kung totoo o hindi ang mga aligasyon laban sa kanya. Binigyan diin pa ng Vice Presidente na nakasaad umano sa konstitusyon ang Speedy Administration of Justice. Gayunman, hindi naniniwala ang Vice na mas mapapabilis ang paglilitis kung dadalo siya ng personal dito. Dagdag pa nitong siya ay kinakatawan ng kanyang mga abogado at sapat na aniya ang kanyang defense team na nakikibahagi sa proseso para sa kanya. Pagtitiyak ng Vice Presidente na binibigay niya ang buong tiwala sa kanyang defense team habang mayroon silang hiwalay na spokesperson para sa impeachment proceedings.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Aminado si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol na ang nakatakdang schedule para sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte Carpio ay tila medyo delayed na kasunod ng mga kanselasyon dahil sa lagay ng panahon. Aniya, maaalalang hiniling ng prosecution panel ang nasa 31 araw para maipresenta ang kanilang 27 testigo para sa Article 1. Giit nito na mula sa mga bilang na ito ay hindi pa gaanong nakakakalahat ang pagpresenta ng mga testigo. Pagtitiyak naman ni Tonggol na sanay ang impeachment court at maging ang mga abogado sa ganitong pag-urong ng petsa. Dagdag nito na ang posibleng mangyari ay baka ma-extend ang araw ng inilaan para sa prosecution panel at di kalaunay baka i-adjust na lang din sa defense team.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Hiling ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang 643.95 billion pesos budget para sa 2027. Sa kabuuang panukalang pondo, ilalaan ang 176.6 billion pesos sa mga road projects sa ilalim ng Network Development Program, habang ang 157.3 billion pesos naman ay para sa mga proyektong susuporta sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Hinihingi naman ang nasa 103.5 billion pesos para sa flood management programs kabilang ang mga flood control projects. Pinakamalaki ang panukalang pondo para sa central office ng DPWH na 510.03 billion pesos. Sa mga regional office naman, pinakamalaki ang bahagi ng Central Luzon na 17.42 billion pesos, kasunod ang Calabarzon na 16.09 billion pesos at Metro Manila na 10.35 billion pesos.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Inilabas ng Department of Budget and Management ang nasa mahigit 1.8 billion pesos na karagdagang pondo para sa Philippine General Hospital. Sinabi ng DBM na nasa kabuuang 1.85 billion pesos ang ilalaan kung saan ilalagay sa medical services ang 1.040 billion pesos mula dito. Habang para sa Universal Healthcare Fund ang nasa 800 million pesos para sa pagpapatupad ng zero balance billing. Anila, naglalayon itong mabawasan ang gastusin ng mga kwalipikadong pasyente alinsunod na rin sa Universal Healthcare Act. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, sa pamamigitan nito ay mababawasan ang pagsakit para sa mga pamilyang may kailangang magpagamot. Dagdag pa nito na ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panatilihing prioridad ng pamahalaan ang serbisyong pangkalusugan at iba pang serbisyo publiko.
0: Ulat Panahon.
1: Nakararanas ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ng pag-ulan dulot ng habagat. Habang ang Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas at Oriental Mindoro ay nakararanas ng minsanang pag-ulan dulot pa rin ng habagat. Nakararanas ang natitirang bahagi ng Luzon, Antique at Aklan ng bahagyang maulap na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog-kidlat dulot pa rin ng habagat. At ang Mindanao at natitirang bahagi ng Visayas ay nakararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulog-kidlat, dulot naman ng localized thunderstorms. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61 pesos and 65 centavos. Canadian dollar 44 pesos and 37 centavos. Australian dollar 43 pesos and 65 centavos. Singapore dollar 48 pesos and 24 centavos. At Saudi Riyal 16 pesos and 42 centavos.
0: Hudyat ng pag-asa.
1: Mula sa mga Kawikaan 28:12. Kapag matuwid ang nasa kapangyarihan, ang lahat ay nagdiriwang. Ngunit kung ang pumalit ay masama, lahat ay nasa taguan.
0: Hudyat Balita.
1: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, 19 sa buwan ng Agosto 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
0: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amoy ni ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
0: Ang mabuting balita. Real Travels.
3: Value for money.
0: Food trip.
3: Accommodation na sulit.
0: Real Travels.
3: Because adventures are the best way to learn.
4: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Satellite Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel host and buddy for the show. And today guys, we are here back in the Philippines and I'm currently here ngayon sa Orbis Tondo, La Union. Kaya guys, join me in my day in the life as we explore and check out the beautiful spots and kung ano pa yung mga masarap na kainan dito sa Orbis Tondo, La Union. Tara guys! So ngayon guys, nandito tayo sa Orbis Tondo, La Union. And nandito tayo sa napakagandang cafe by the beach. So ang tawag dito sa coffee shop na to, na restaurant din is called Sea Nymph Surf Cafe. At guys, ang dami nating in-order. Tingnan nyo naman, meron tayong in-order na mga parang mga lutong bahay na Filipino food. Which is very perfect na food na i-order, no, pag magbe-beach. So ang in-order natin ngayon is beef broccoli. Ayan. And then, dami nating putahe na in-order ngayon guys. Meron pa tayong chicken curry na in-order and adobong puset. Ayan, may adobong puset tayo. And meron tayong in-order din na tuna, grilled tuna, but with a twist kasi it's with a mango salsa on top. Dito guys sa Sea Nymph Surf Cafe, if you can see, ang lalaki ng parang mga putahe nila, no? Hindi siya yung parang pinagkasya sa isang plato with rice. It's really parang good for two na siya, guys. Good for 2 to 3 people. Ang isang putahe dito, guys, is 280 pesos with rice na yon. So, if sharing, may ka-sharing ka, dalawa kayo, mag-order na lang kayo ng extra rice. So, for me, napakasulit na yon. Lalo na tong chicken curry, talagang I think good for two. Busog na busog ka na dito. So, itry natin, guys. Let's taste test lahat ng putahing in-order natin. So, tikman natin yung beef broccoli. Ayan. Ang ganda ng serving nila, guys. Super, super dami. Ang sarap. Ang sarap, guys. Yung beef, guys, ng beef broccoli nila, hindi siya masyadong mataba. Puro mga karne talaga. Kaya perfect na perfect talaga tong ulam. So, ito, guys. Titikman na natin yung chicken curry naman nila. isosaw natin sa kanilang chicken curry sauce. Super dami ng serving ng kanilang curry sauce, guys. Tikman natin. Sarap, guys. May kagat siya. May kagat yung chicken curry nila. Medyo maanghang, pero yun yung gusto kong type ng chicken curry, which is may kagat. May pagka-spicy siya. And ito yung chicken curry nila na merong mga patatas. Meron din siyang cauliflower. And mga tomato at mga sili. O, diba? So, I'll give this a 9 out of 10. Masarap yung chicken curry nila, guys. And then, let's try yung adobong pusit naman nila. Tikman natin.

0: din hinala mga sabgutob magkahingsunan ng higlaan ng atong panaguban tungod kay walang gitaigong oras ug panahon hinaut nga kini mga butanga nakadugang ug pagtulunan sa matag usa kanato. Dalay gud ang Dios wala katapusan magampo kita. Dios nga gamhanan sa katanan, silimbahon ug dalaygon dili gid matugkad sa among tawhanong unahuna ang imong mapamagi ug dili gid usab hitubngan ang imong kalam. Busa sa among mapagtuon sa imong balaang pulong, puna kami sa kalam ug giyahe kami ngadto sa kamaturan. Ug sa kanunay Ginoo, naghangyo kami kanimo, ihatag unta kanamo ang among panginahanglanon aron dili kini makahimong babag sa among pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong mga pulong among natunan sa milabay mga takna. Kining tanan akong giyampo ug pasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
7: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri!
8: Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay! Ito ang programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Tricia Denise Campanier.
2: Ako naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: At ako naman si Dennis Campanier. Ngayon po ay August 19, 2026. Kumusta po kayo mga kagapay? Miyerkules na naman po, kaya kasama ninyo kami sa loob ng isa't kalahating oras.
4: Bilis naman ang 1 week.
3: Oo, napakabilis na naga. Kasama namin kayo sa loob ng isa't kalahating oras ngayong pinagpalang araw ng Miyerkules. At bakit ko nasabing pinagpala? Ay, syempre naman mga kagapay, ang bawat araw, ang bawat gising, at bawat umaga ay tunay na pagpapala na galing sa Diyos.
1: Pag may bagong umaga, may bagong pag-asa, di po ba mga kaagapay?
3: Yes. Mm-hmm.
1: Ibig sabihin po, may pinapagawa pa ang Diyos sa atin.
2: Agree ako dyan, Trish. Hayaan niyong basahin ko itong pangako ng Panginoon. Ito ay matatagpuan sa Lamentations chapter 3, verses 22 and 23. Ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagwawakas at ang katapatan niya ay hindi nagmamaliw. Ito'y nagsisilbing pag-asa tuwing umaga, dakila ang kanyang katapatan.
3: Amen!
2: Amen!
3: Thank you, Lord, for that promise. Ano man po ang panahon, mainit man o maulan, hindi magbabago ang naglalagablab na pag-ibig ng Diyos na hindi magwawakas. Mga kagapay, up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Maaari niyo po ipadala ang inyong mga pagbati at song request sa ating Facebook page na
5: 702-DZAS-FEBC Radio
3: or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
2: Mga kaagapay, ngayon naman babasahin ko ang inyong mga pagbati. Ang sabi ni Jojo Simbulan, siya ang ating tampok na kaagapay last week. Thank you, Papuri and DZAS, for featuring my story sa Papuri. Maraming salamat, Jojo!
3: Yes, thank you, Bo!
2: Nakaka-bless ang iyong kwento.
4: Yes.
2: At ito naman mula kay Louie Basco. Ang sabi niya, maulang Happy Wednesday, Campanier Family. Pa-request ng Walang Makapaghihiwala by Tricia Denise. Listening habang nasa biyahe from Valenzuela City. God bless. At ito pa ang nag-request, same song. Ang sabi naman ni Kim Kabanban, pa-request ng Walang Makapaghihiwalay. At gayon din ang song na Jesus. Hello, Louie at Kim.
3: Hello sa inyo.
2: Nawa narinig nyo ang requested song ninyo sa panimula ng programa. At yung isa mo pang requested song, Kim, ipi-play natin yan maya-maya, kaya tutok lang. God bless you.
3: God bless.
4: Thank you.
2: Si Neneth Cristobal naman, ang sabi niya, bless to Wednesday mga kapapuri, Camp Fam, hello. Masarap pong makinig ng mga awiting papuri habang nananahi at nasa loob lamang ng bahay. Ingatan tayong lahat ng Panginoon. Hello, Neneth.
3: Hello sa iyo, Neneth.
2: Happy pananahi, yes, sa iyo. Maraming salamat sa iyong pakikinig. God bless you.
3: Ito pa ang mga nakikinig sa atin. Shout out kina Nitz Clamor, Marisa Soriano Udarbe, Euforcina Bernardino, Josie Maninang Banggit, Jeff T. Dizon, Emerita Faustino, James at Orlando Ambagan, Perlita Hinahon Takneng Novello, Guy Santos, Precious Sablazo, Lena Don Reyes, at Rosa Arigin. God bless sa inyo!
1: Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga napakatamis na mga pagbati maya-maya mga kaagapay. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri, ang singer-songwriter na si Viola Natividad na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri later. At makakasama po natin siya hindi lang po ngayon kundi pati next Wednesday nitong buwan ng August. Kaya tutok lang po kayo mga kaagapay! Ngayon naman, pakinggan muna natin ang mga awitin mula sa Papuri 40th Anniversary Album. Simulan natin sa Maaari Naman, sinulat ni Bong Hermosa, inawit ni Mika O'Hara, ang Dakilang Pagmamahal na sinulat ni John Manalo, na inawit ng Muni Muni, ang requested song ni Kim Kabanban, ang awiting Jesus, inawit ni Asel Van Omen na sinulat ni Andre Dionisio at Pintong Mahiwaga na sinulat ni Junji Marcelo, inawit ni Barbie Almalbes Honasan. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy po kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito po si Dennis Campanier.
3: At kasama niyo rin si Charmaine Manalo Campanier. Mainit na pagbati po saan mang panig kayo nakikinig ngayon.
4: Napaso ako.
3: At hayaan niyo pong samahan namin kayo hindi lamang dito sa radio kundi pati sa online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong maipabot sa amin ang inyong messages. Gayun din ang inyong mga papuri song requests. Ang ating Facebook page ay
2: 702DZASFEBC Radio.
3: At maaari po kayo mag-text sa aming mga numbers sa Globe
2: 0916-296-6620
3: at sa Smart
2: 0999-223-5675.
1: Mga kaagapay, nais po namin kayong imbitahang muli na magpadala ng inyong mga kwentong papuri. Pwede niyong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay.
2: Maraming salamat po sa inyong mga ipinadadalang kwento, mga kagapay.
5: Thank you. Salamat po.
2: Itatapok mo namin yan dito sa programa sa mga darating na araw. Pero sa araw pong ito, tulad ng nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang isa sa ating mga papuri singers. At yan nga po ay walang iba kundi ang singer-songwriter na si Viola Natividad. Narito po ang kanyang kwento.
6: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Viola Natividad. At isang malaking kagalakan na makasama kayong muli dito sa Papuri. Bilang isang singer, marami na po akong mga awiting na awit. Pero ang maganda po sa mga awiting tulad ng nasa Papuri, ay hindi lang po sila basta magagandang melody or lyrics. Madalas po, ginagamit ng Diyos ang isang awit para magsalita sa puso natin sa tamang panahon. Isa sa mga awiting malapit sa puso ko ay ang Abasta from Papuri 24. Alam niyo po, napakasimple ng mensahe nito. Pero napakalalim ng ibig sabihin. Mangyari man ang kagipitan o kasaganahan, mawalan man o mabiyayaan, basta ako'y magpapasalamat. Madali po tayong magpasalamat kapag maayos ang lahat. Tama po ba? Pero paano po kaya kapag hindi? Kapag may mga hinihintay tayong sagot, may pinagdaraanan tayong pagsubok, o hindi natin maintindihan ang mga nangyayari. Doon ko po mas naunawaan ang mensahe ng kantang ito. Na ang pagpapasalamat ay hindi lang nakabase sa sitwasyon natin, pero nakabase po ito sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Habang naglilingkod po ako sa pamamagitan ng musika, yun din po ang gusto kong iparating sa mga awiting inaawit ko sa Papuri at maging sa mga awiting ipinagkatiwala ng Diyos sa akin. Isa na po rito ay ang awiting na isulat ko na ang title po ay Dahil Sa'yo. Kung ang abasta ay paalala na magpasalamat sa bawat panahon, ang dahil sa'yo naman ay paalala kung bakit tayo may dahilan para magpasalamat. Dahil sa Kanya may pag-asa, dahil sa Kanya may bagong buhay, at dahil sa Kanya may saysay ang ating buhay. Kung meron pong nakikinig ngayon na dumaraan sa mahirap na sitwasyon, sana po ito ang maging paalala sa'yo. Maaring hindi mo pa alam ang mangyayari bukas. Pero napakatapat ng Diyos na may hawak ng iyong bukas. Kaya ano man ang season ng buhay mo ngayon, sana masabi mo rin, basta, magpapasalamat ako sa kabutihan niya.
3: Mga kaagapay, tulad nga po ng nasabi ni Viola, ang ating pagpapasalamat sa Diyos ay hindi nakabase sa ating sitwasyon, kundi sa katapatan at kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ito, pakinggan na natin ang awiting nabanggit ni Viola, ang Abasta mula sa Papuri 24, isinulat ni Pastor Alfonil Veloso. Yan po ay inawit ni Viola Natividad kasama si Jem Kubil. At maririnig din natin ang Dahil Sa'yo na inawit at isinulat ni Viola.
7: Susundan yan ang dalawang awiting si...

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Mga kagabay, kay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Dennis Campanier at kasama ko sina
2: Charmaine Manalo Campanier. Hello mga kaagapay.
3: Nandito rin po mga kaagapay si Tricia Denise Campanier. Papapakinggan ninyo kami.

0: Itutuloy kong basahin ang pagbati ng ating mga kagapay last Wednesday. Si Marides Villaseñor, sabi niya, hindi na ako nakapakinig, nasira na ang missionary radio ko. Oh, my favorite program, Papuri. Salamat Marides, pero alam mo bukod sa radyo, mapakikinggan mo pa rin ang Papuri sa 702DZAS app. Kaya download na! God bless you!
1: God bless you! Salamat pa rin po sa pakikinig, pag-comment.
0: Yes, maraming maraming salamat po. At shoutout din kina Faustina Frankie Habla, Nora Cancela, Ferdy S. Jota, Froylan Olaso, na sabi niya listening here in Dagupan, Pangasinan, si Epifanio Salvador, Rosalinda Ojano Manzano, Mila Pascua, Mon Pascual, at si Jonathan Clerigo na sabi, thank you for another encouraging episode. Maraming salamat po sa inyong lahat
1: thank you so much. Happy listening!
2: At narito naman ang mga pinapabate ng ating tampok ngayong hapon na si Viola Natividad. Happy listening kina Carlo at Judah Natividad. Yan po ang kanyang husband at ang kanilang anak. At pinapabati din ni Viola sina Papa Freddy and Mama Nel, ang kanyang sisters si Ava, si Kathy at ang kanyang Kuya Mon. Hello sa kanyang Victory Group leaders sina Simon and Julie Gomez at gayon din sa kanilang VG family in Victory North Avenue. Hello din kina Arian, Adi at Tita Weng. Happy listening.
0: Happy
2: po.
0: Listening po sa inyo lahat.
2: Mga kaagapay, ihanda po natin ang ating mga puso. Pangungunahan tayo sa panalangin ni Viola Natividad.
3: Mga kaagapay, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong walang sawang kabutihan at katapatan sa aming buhay. Marahil may mga nakikinig ngayon na dumaraan sa pagsubok. May mga naghihintay ng kasagutan sa kanilang mga panalangin. O may mga nawawala na ng pag-asa. Dalangin ko po na maranasan nila ang inyong presensya at kapayapaan sa oras na ito. Tulungan mo po kaming magtiwala sa inyo. Hindi lamang kapag maayos ang lahat, kundi sa bawat panahon ng aming buhay. Paalalahanan mo po kami na ikaw ang may hawak ng aming bukas at hindi mo kami iiwan. At kung may nakikinig na nais kang makilala o muling lumapit sa inyo, hipuin mo po ang kanilang puso. Ipaunawa mo po sa kanila ang iyong dakilang pag-ibig at ang pag-asang matatagpuan lamang sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
0: Amen!
1: Amen!
2: Maraming salamat sa iyong panalangin, Viola, na pagpala kami sa iyong buhay at blessing ang iyong ibinahaging kwentong papuri kanina at alam naming mas lalo ka pang pagpapalain ng Panginoon at patuloy na gagamitin sa kanyang ministry.
1: Yes.
2: Mga kaagapay, pansamantala lamang ang pagpapaalam natin today kay Viola kasi maririnig po natin ang pagkapatuloy ng kanyang kwento next Wednesday.
0: Yes, next Wednesday. Mm-hmm.
2: Kaya abangan niyo po yan.
4: Ngayon naman, patuloy natin ang pagpupuri sa Diyos sa mga awiting ito. Simulan natin sa dalawang awitin mula sa Papuri 18, ang Ibigay. Yan po ay inawit ni Charmaine Campanier at ni Ermi Domingo Ligda na sinulat ni Pastor Ronel Rubrica at Kaya Mo na sinulat ni Jonathan Manalo na kanyang inawit kasama si Charity Grace Manalo Capistrano. Kasama rin sa ating maririnig ang Paano Kung Wala Ka Jesus mula sa Papuri 14, sinulat ni Junji Marcelo. Yan po ay inawit ni Chesha Amper Jimenez at ang Masasabi Mo mula sa Papuri 17, inawit ni Zebedee Zuniga at ni Judith Banal, sinulat ni Pastor Ronel Rubrica. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. At kayo patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Happy Wednesday!
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier, mga kaagapay. At sa pagkakataong ito, nais po naming pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kay Kayla Escalante, sa production technicians na sina Nat Peralta, Benji Mosura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena, sa ating broadcast engineer na si JV Tabua, at maging sa mga nakaagapay natin dyan sa Bukawi Transmitter Site.
1: Yes! Wow. Maraming salamat po sa inyo lahat.
3: Maraming salamat po sa inyo.
1: Thank you po. Mga kaagapay, nawa kayo po ay napagpala ng mga papuri songs at kwentong papuri ni Viola Natividad na ating napakinggan. Kung nais niyo pong maibahagi ang inyong mga kwentong papuri, ipadala niyo po yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa program.
2: Yes, maraming salamat po
3: salamat in advance.
2: Thank you so much. Sa inyong mga ipapadalang kwento. At bago tayo magpaalam, balikan natin ang Lamentation sa Tagalog, ang panaghoy mula sa chapter 3 verses 22 to 23. Ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagwawakas at ang katapatan niya ay hindi nagmamaliw. Ito'y nagsisilbing pag-asa tuwing umaga, dakila ang kanyang katapatan.
1: Salamat Panginoon dahil tunay ngang dakila ang inyong katapatan. Pakinggan po natin ang awiting Tunay Nga mula sa Popuri 17. Ito po'y inawit ni Mon Faustino at sinulat ni Jonathan Manalo. Muli, ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos!

nakita. Bakit? Kasi una, napaka-simple po ng kanyang buhay. Pangalawa, yung taong ito, napaka-kakaiba eh. Kasi sabi niya, bago tayo magbigay, ipag-pray muna natin. Okay, di pinag-pray. Ngayon, may mga times po na he would say no to those asking for financial assistance kasi hindi niya nakita yung leading ng Panginoon. Ang point niya, kung walang maliwanag na leading, maybe somebody else will be used by God as a channel of blessing, or yung iyong pinaplano is maaaring hindi pa ito yung panahon, or hindi ako ang tamang kasama dyan. Kasi hindi lang naman yung matugunan yung pangangailangan eh. Kasi importante ho yung sino yung tamang tao na gagamitin ng Diyos. So ikaw ngayon na nananalangin at siya na nananalangin, pag nag-align ang inyong panalangin, then you have clarity and confirmation. Di po ba? Yung isa pang narinig ko sa kanya, may mga pagkakataon po na, yes, I believe it is God's will. Dapat suportahan. Oh, ang ganda. Pero may sasabihin, kaso wala pang pera. So isipin nyo, oh, paano nangyari yun? Susuporta, walang pera. Eto po, tatrabahuhin natin kasi alam natin kalooban ng Panginoon yan. So nakita nyo yun, kakaiba no? Hindi siya nagbibigay dahil may extra, dahil may pera. He gives according to the Lord's leading. Grabe. Kaya talagang pag inisip-isip mo, ano, may mga times na ang nagdidikta ng ating pagbibigay, hindi po yung leading ng Panginoon, kundi kung may pera o wala. So para bang wala, doon nakabase. Pero meron talagang malalalim pagdating sa aspeto na yan, ang pinagbabasehan kalooban ng Diyos. They know that the Lord will provide. So they work hard so that they can earn. Sapagkat napakaliwanag sa kanila, this business is my ministry. Ministeryo ito. So I have to do well because this is my ministry. Napakaganda po nun, ano? Kakaiba. So money can either be a blessing and a burden. As explained earlier, may mga taong nasira ang buhay dahil po sa pera. At wag naman sana nating hantungan yan. Yung dyan tayo nagkagulo dahil may pera. Di po ba? Kaya naalala ko yung sinabi ng ano eh, meron akong nabasang isang phrase from a an author about yung pamana. Sabi niya, before you transfer your wealth, first, transfer your wisdom. Ang ganda nun. Bigyan mo muna ng karunungan kasi delikado yung pera eh. Marami na ho nasira ang buhay dahil pinamanahan. At may mga pagkakataon na walang kalakip na wisdom. Para bang, anong gagawin ko rito? Di ba? Parang yung prodigal son, naalala nyo? Ginusto niya yung kayamanan eh. Ano nangyari? Nakamit niya. Only to find out later on, nasisirain pala siya nito. At ano nangyari? Bumalik din siya eventually eh. Wiser, but of course, not as wealthy as before. Pero ang bottom line, nirestore din naman sa kanya eventually yan. Pero ang bottom line is, mapapansin nyo po na pag talagang mali ang attitude sa pera, sisirain tayo niyan. So money can either be a blessing and a burden. Pangalawang bagay po, money can give you an opportunity to help. Ang sabi sa Proverbs 11:24-25, it is possible to give freely and become more wealthy, but those who are stingy will lose everything. The generous prosper and are satisfied, and those who refresh others will themselves be refreshed. Ang ganda nito kasi ang sinasabi ho nitong talatang ito, may mga tao na bigay ng bigay, pero lalong sumasagana, di ba? May mga tao namang saksakan ng kuripot, ayaw magbigay. So iisipin mo, dahil hindi nagbibigay, eh nape-preserve yung pera, pero sinasabi ng talata, they're losing everything. Kasi may biblical principle eh. Ano yung biblical principle? Hindi yung maging waldas at magbigay lang na walang pag-iisip at leading galing sa Panginoon. Importante yung leading ng Panginoon. Pero kasi, yun nga, if you are faithful in what you have now, then the Lord will entrust you with more. Kaya po talagang posible na you are giving freely. And take note, keep in mind, yung giving freely dito, hindi yung basta bigay ka lang ng bigay, no? Walang isip. Kundi ang ibig sabihin nito is you're following the Lord's leading.
And then,

0: Ano ka sumasagana? Again, the principle is you because you are faithful in what you have now, the Lord will entrust you with more. Kaya ang ganda nung sinabi ng verse 25, no? Again, this is Proverbs 11:25. The generous prosper and are satisfied. Ang ganda noon, no? Yung may satisfaction ka sapagkat nakikita mo may purpose yung resources. They prosper and are satisfied. And some people, they are never satisfied. That's why they are stingy. Kuripot. Hindi dahil ayaw magbigay, kundi dahil iba yung pinapahalagahan. At walang satisfaction. Alipin ng pera. Kadalasan ganyan po nangyayari. So, pag-isipan. Ano pa? Well, money can give you the opportunity to glorify God. Ay, totoo yan. Ang sabi nga dun sa Proverbs chapter 3, verse 9 to verse 10, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything your land produces. Then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with the finest wine. Honor the Lord with your wealth. No? Ibig sabihin po, yung kasaganaan natin can be turned into another currency. Ano po yon? Yung papuri. Yes, yan po ang currency ng langit eh. Pagpaparangal sa ating Panginoon. So if you honor the Lord with your wealth and with the best part of everything your land produces, hindi ka naman pagkukulangin ng Panginoon eh. Bakit? Eh kasi sa Kanya din naman ultimately galing lahat yan. Di ho ba? Naalala ko one time, I was talking to a person who gives to the ministry. Sabi niya, nahihirapan ako magkaloob. Sabi ko, bakit? Kasi habang lumalaki yung pera ko, lumalaki yung kaloob ko eh. Okay, teka lang. Parang ganito ho yan, ano? Sabi niya, nung meron siyang 10,000, so he was giving 1,000. So obviously may proportion. Okay. So sa walang reklamo nung time na yon kasi he's giving 1,000, he's earning 10,000. But eventually nung lumaki yung kanyang tinatangkilik, ano nangyari ngayon? Eto na. Nung lumaki yung tinatangkilik niya, say 30,000, lumalaki din yung pinagkakaloob niya. So ang focus niya, kaya siya nahihirapan, ang laki na nung 3,000. Parang ganon. Ang hindi niya nakikita is how the Lord has been blessing him. Totoo nga naman kasi dahil pagka doon ka nag-focus sa palaki ng palaki yung binibigay mo, abay dapat mo rin namang alalahan eh, na palaki din naman ng palaki kasi yung binibigay ng Panginoon. At isa pa, paminsan ho, maaaring sabihin mo, hindi man lumalaki yung tinatangkilik mo, pero may mga times na wala kang problema. Wala kang pinagkakagastusan, walang nagkakasakit, walang labas ng pera. Pero hindi lumalaki yung tinatangkilik, pero dahil lahat maayos, para bang in a way, nape-preserve din. At dumadami pa nga yung mga tinatangkilik, di ba? So, para ho magkaroon tayo ng wisdom on how to use the resources properly, let's consider four things. No? Checklist natin to. So una, gamitin natin yung acronym na PESO, P-E-S-O. Una is purpose, letter P. Tanungin natin sarili natin, Lord, pinagpala mo ko, what is your purpose? Ang sabi po sa Proverbs 16, verse 4, the Lord has made everything for His own purposes. May layunin siya. So tayo ho, pag pinagpala tayo, we have to ask God, Lord, bakit mo ba ako pinapasagana? So, ano yung purpose? Letter E is evaluate. Sabi sa Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. So, evaluate natin. Teka lang, baka mamaya iniisip po, kaya hindi ka makapagbigay dahil pinagsikapan ko ito. Ayan, tayo na ngayon ang bida. Eh, ang Diyos ang nagbigay ng ability. So, dapat sa Kanya din natin gamitin sa kapurihan niya. Di ho ba? Let's evaluate. Baka nagiging mali yung attitude natin. Kaya ang pagbibigay sa Diyos na siya rin namang nagbibigay sa atin ay nagiging mabigat na. Hindi dapat. Ang dapat nito ay kagalakan po ang dulot. Letter S, stewardship. Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your crops. Stewardship. Mabuting pangangasiwa, pangangalaga ng binigay ng Panginoon so that we can honor Him. So, ulitin natin. P, purpose. E, evaluate. S, stewardship. Pahuli, letter O, is outcome. O, ano epekto? Sabi sa Proverbs 10:16, the earnings of the godly enhance their lives, but evil people squander their money on sin. Tingnan nyo yun. Yung kayamanang binibigay sa mga taong matuwid, napapaganda yung buhay nila. No? Gumaganda yung buhay kasi may pera eh. Pero yung mga makasalanan, nagkakaroon ng budget para gumawa ng kasalanan. So ano epekto? Diba? May mga taong gumaganda buhay, lalo nag-i-improve ang relationship, blessing talaga yung pera. Pero may mga taong kung kailan nagkapera at saka kung ano-anong mga pinagagawa. So ano outcome? So yan po ilan sa mga sukatan. Purpose, evaluate, stewardship, and outcome. So I hope na ito pong pag-aaral na ito ay nagbigay linaw at gabay para sa ganoon tayo po ay magkaroon ng tamang pananaw at paggamit sa mga tinatangkilik natin mula sa Panginoon at hindi po ito maging balakid para parangalan siya. Sa halip, maging instrumento pa nga para lalong mapapurihan ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
1: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
2: Isaiah chapter 49 verse 2. At kanyang ginawa ang aking bibig na parang matalas na tabak. Sa lilim ng kanyang kamay ay ikinubli niya ako at ginawa niya akong makinang na pana. Sa kanyang lalagyan ng pana ay itinago niya ako. Ito po ang huling lilim na kung saan pwede tayong magtago at sumilong. Ito ay ang kanyang kamay. Ito ay tumutukoy sa kapangyarihan at katayuan sa ating paglilingkod. Sabi nga po ng Isaiah chapter 49 verse 2. Ang ating Panginoong Jesucristo ang naging kasangkapan upang gamitin niya bilang isang pinakintab na pana para sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway at ang tagumpay ng kanyang bayan. Gayunpaman, lahat ng lingkod, tayo po, lingkod ni Kristo, ay ganun din tayo sa mundong ito. At upang lubos na matiyak ito, meron tayong parehong pahayag sa Isaiah chapter 51 verse 16. At inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig at tinakpan kita sa lilim ng aking kamay upang aking maidadlad ang mga langit at mailagay ang mga patibayan ng lupa at magsabi sa Siyon, ikaw ay aking bayan. Sabi dito po, tinakpan kita sa lilim ng aking kamay. So bawat isa sa atin po na nasa gawain ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, para kay Jesus ay magkakaroon ng bahagi dito. Ito dapat maghangad ang mga naglilingkod para kay Kristo na mapunta sa lilim ng kanyang kamay upang makamit ang kanyang walang hanggang layunin. Ano ba ang lingkod ng Diyos kung wala ang kanilang Panginoon? Kundi mga sandata na nakawala sa kamay ng mandirigma na walang kapangyarihang gawin ang anuman. Dapat tayong maging tulad ng mga pana ng Panginoon na kanyang ipinupukol sa kanyang mga kaaway at napakalaki ng kanyang kamay ng kapangyarihan. At napakaliit naman natin bilang kanyang mga kasangkapan. Kaya tinatago niya tayo sa palad ng kanyang kamay. Hindi nakikita hanggang sa ipukol niya tayo. So bilang mga manggagawa, dapat tayong maitago sa kamay ng Diyos. Kung gagamitin pa natin yung sinabi doon sa verse, sabi po, sa kanyang lalagyan ng pana ay itinago niya ako. Hindi tayo makikita hanggang sa gamitin tayo ng Panginoon. Imposible para sa atin na hindi makilala kahit paano kung ginagamit tayo ng Panginoon. Ngunit dapat hindi natin hangarin na tayo ay mapansin. Bagkos, kung gagamitin tayo ng patulad ng mga apostol, dapat natin isipin, ako ay walang kabuluhan kung wala sa lilim ng kanyang kamay. At ating pong hangarin din ay dapat na maluwalhati si Kristo at maitago ang ating sarili. May paraan para palaging ipakita ang sarili sa ginagawa natin. At lahat tayo ay maaaring mahulog sa ganitong kaisipan na maluwalhati tayo sa ating kagalingan at kahusayan. Pero dapat po si Kristo ang maluwalhati sa atin. Sa kamay ng Diyos, matatagpuan ang lugar ng pagtanggap at kaligtasan. At para sa paglilingkod, ito ang lugar ng kapangyarihan at din ng pagtago sa likod ng Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay tumutulong sa mga lingkod niya na nasa kanyang kamay. At habang siya'y nanalatiri roon, tiyak na gagamitin niya tayo sa lalong madaling panahon. Naway gawin ng Panginoon sa atin ayon sa kanyang salita. Inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig at tinakpan kita sa lilim ng aking kamay. Naway, gabayan tayo ng Diyos na banal at ang kanyang banal na spirito sa pagkubis sa kanyang kamay at panatilihin tayo roon alang-alang kay Jesucristo. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
3: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan ng nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
4: Gawa-gawa lang ang impyerno para panakot sa mga tao. Yan ang isa sa mga pahayag bilang pagtuligsa laban sa katuruan ng impyerno. Totoo nga ba na gawa-gawa lang o imbento lang ng tao ang katuruang ito? Sa lumang tipan kasi, ginagamit ang salitang Hebreo na Sheol, patungkol sa daigdig ng mga patay. Ayon sa Evangelical Dictionary of Biblical Theology, Sheol refers primarily to death and the abode of the dead, both godly and ungodly. Subalit may mga nagtuturo na libingan lang daw ang impyerno. Halimbawa kasi, ganito ang mababasa natin sa 2 Samuel chapter 22 verse 6 sa King James Version. "The sorrows of hell compassed me about." Dito, mababasa natin ang salitang hell. "The sorrows of hell compassed me about." Ngunit, ganito naman ang mababasa natin sa New King James Version. "The sorrows of Sheol surrounded me." "The sorrows of Sheol surrounded me." Sa halip na isali na hell, inilagay na ang salitang Hebreo na Sheol sa New King James Version. Ang hell ay yung Sheol. Subalit, may mga pagkakataon na isinasalin ang salitang Sheol na grave o libingan. Halimbawa, sa Genesis chapter 42, mababasa ang pagkakataon na ayaw pumayag ni Jacob na ipadala ang bunsong anak na si Benjamin sa Egypt. Nag-aalala kasi siya na may mangyaring masama sa kanyang anak. Ganito ang sabi sa Genesis chapter 42 verse 38. Babasahin ko sa New American Standard Bible. "If harm should befall him on the journey you are taking, then you will bring my gray hair down to Sheol in sorrow. You will bring my gray hair down to Sheol in sorrow." Subalit, pagdating naman sa New King James Version, ganito naman ang pagkakasalin. "You would bring down my gray hair with sorrow to the grave." To the grave. Pansinin natin na isinalin ang salitang Sheol na grave o libingan. Kaya nga may mga nagsasabi na libingan lang daw ang impyerno. Tandaan natin na a word has meaning depending on its context. Depende sa pagkakagamit sa konteksto ang kahulugan ng isang salita. Halimbawa, bukod pa sa nabanggit na mga verses na atin nang binasa, kung saan makikita natin na libingan nga ang tinutukoy na Sheol, ganito din ang mababasa natin sa Psalm chapter 16 verse 10 sa New King James Version. "For you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption." Pansinin natin na magkatapat o magkaparallel ang mga salitang Sheol at corruption. Tandaan natin na ginamit ni Apostle Peter ang verse na ito patungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon mula sa mga patay. Ayon sa Acts chapter 2, verses 31 to 32, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, Yamang nakita niya ito bago pa mangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades ni ang kanyamang katawan ay nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Sa pagkakataong ito, malinaw na libingan ang tinutukoy na Sheol sa Psalm chapter 16 verse 10. Nakita natin dito na may gamit nga ang salitang Sheol na patungkol sa libingan. Subalit hindi nangangahulugan na sa tuwing mababasa ang salitang Sheol sa lumang tipan, eh libingan na palagi ang tinutukoy. Halimbawa, lumalabas na hindi libingan, kundi daigdig ng mga patay ang tinutukoy sa Isaiah chapter 14 verse 9. Ang Sheol sa ibaba ay kinilos upang salubungin ka sa iyong pagdating. Pinupukaw nito ang mga lilim upang batiin ka. Ang lahat ng mga pinuno ng lupa, itinatayo nito mula sa kanilang mga trono ang lahat na hari ng mga bansa. Ayon naman sa New Living Translation, in the place of the dead, there is excitement over your arrival. The spirits of world leaders and mighty kings long dead stand up to see you. Dito isinalin ang Sheol na place of the dead. Dagdag pa dito, may gamit ang Sheol na tumutukoy sa apoy ng impyerno. Ayon sa Deuteronomy chapter 23 verse 22, sapagkat may apoy na nag-aalab sa aking galit at nagniningas hanggang sa Sheol at lalamunin ang lupa pati ang tubo nito at pag-aapuyin ang saligan ng mga bundok. Sabi sa New King James Version, for a fire is kindled in my anger and shall burn to the lowest hell. It shall consume the earth with her increase and set on fire the foundations of the mountains. Dito, akma, na isalin na hell ang Sheol dahil nga patungkol sa paghuhukom ang konteksto ng verse. Kaya, totoo na may gamit ang salitang Sheol na tumutukoy sa libingan, subalit hindi sa lahat ng pagkakataon ay libingan na agad ang dapat nating maging pakahulugan. Kasi nga, may mga pagkakataon na daigdig na mga patay ang tinutukoy na Sheol. At hindi sa lahat ng pagkakataon na impyerno ang tinutukoy nito patungkol sa daigdig na mga patay. Pagdating kasi sa lumang tipan, hindi pa ganoon kadetalyado ang katuruan ng kabilang buhay. The Old Testament speaks of Sheol as the realm of the dead. The realm of the dead. And this includes both the saved and the lost. It is best to understand Sheol as the term for realm of the dead, where both righteous and unrighteous went when they died. Kaya mali na ipilit na palaging pareho ang kahulugan ng isang salita, lalo na kapag makikita na may iba-iba itong gamit. Kaya mali din na ipakahulugan na libingan lang ang impyerno. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Romans chapter 8, verse 37. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Faith that overcomes. Yan po ang ating pagbubulay ngayon. Alam niyo po, ang banal na kasulatan ay punong-puno ng mga lalaki at babae na humarap sa iba't ibang mga challenges. They were not superheroes, they were just ordinary people na ang kanilang ginawa lamang po ay ibinigay nila ang kanilang tiwala sa extraordinary God. At yan po yung ating Diyos na kinikilala. Ngayon po, tingnan natin ang three biblical characters who overcome their trials. And tingnan po natin paano nga ba yung kanilang buhay ay makaka-inspire din po sa ating kasalukuyang panahon upang tayo man na humaharap sa iba't ibang mga challenges sa buhay ay ma-overcome din po natin ito kagaya ng kanilang pag-overcome. So tingnan nga po natin itong mga Bible characters na ito. Una, tingnan po natin si Joseph. Si Joseph po yung kilalang Joseph the Dreamer. At actually, hindi lang po siya Joseph the Dreamer kilala, kundi siya din po ay kilala bilang Joseph the Runner. Di ba? Dahil nung siya po ay tinukso ng asawa ng Potipar, ang kanya pong ginawa, tumakbo po siya. Kaya Joseph the Runner po siya. Pero mas kilala po siya sa Joseph the Dreamer. So si Joseph po, ang kanya pong naging challenge ay siya po ay binetray ng kanyang mga kapatid, no? At in-overcome po niya ito pong mga trials po na ito, itong challenge na kanyang pinagdaanan sa pamamagitan po ng kanyang pananampalataya. Ano pong sabi sa Genesis chapter 50 verse 20? Genesis chapter 50 verse 20. You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Yung tinutukoy po dito ni Joseph na you intended to harm me. Alam po natin na among the 12 siblings, no, na kasama po din si Joseph, nagkaroon po ng inggit no, sa kanya, sapagkat kitang-kita nila na ang favor ng kanilang tatay ay na kay Joseph. Kaya ito pong mga kapatid po ni Joseph ay nagkasundo na ibenta po si Joseph as slave, di ba? And dahil po doon sa binenta po siya as slave, na-experience din po niya ang isang pagkakakulong, no? Unjustly imprisoned, yun po yung na-experience po niya, no? Pero alam niyo po mga kapatid, sa kabila man nitong naging challenge ni Joseph, hindi po siya nawalan ng pananampalataya sa Diyos. At kitang-kita po natin kung paano po siya umasa doon sa magandang plano ng Diyos, na it seems sa kanyang naging kalagayan ay parang hindi ata kagandahan po yon, pero alam ni Joseph na ang plano ng Diyos ay higit na maganda kaysa sa kanyang iniisip. Kaya naman po makikita natin kung gaano po si Joseph ay nagtiwala sa magandang plano ng Diyos. Ang sabi po niya, but God intended it for good, to accomplish what is now being done. So kumbaga sinasabi ni Joseph, nakikita ko na niloob ng Diyos na ako ibenta nyo bilang slave, ako ay ma-imprison, sapagkat mula dun sa kanyang kalalagayan, siya po ay napalagay sa isang napakagandang pwesto at yun po yung nagsalba sa kanila kasi dumating yung time na nagkaroon ng famine, no, sa Israel, and pagpunta nila sa Egypt, nandun po nakapwesto na si Joseph para po sagipin sila. Kaya napakaganda, no? Kung kayo man po ay mayroong pinagdadaanan ngayon mga kapatid, o kung kayo man ay parang na-feel nyo na betrayed kayo ng kaibigan, co-workers, or even family, instead of bitterness, magtiwala po tayo sa Diyos na meron po siyang mas magandang plano sa ating kasalukuyang mga pinagdadaanang challenges. So si Joseph po, in-overcome po niya yung kanyang challenge with faith. Pangalawa pong karakter, syempre, si King David. Alam po natin na si King David ay maraming mga challenges na pinagdaanan sa buhay, even sa kanya pong murang edad. Diba? Natandaan niyo po ang David and Goliath story? Yes, no? Yan po ang pinaka-famous sa story ni David. At in-overcome po niya itong giant, no? Kaya dito po nakuha yung facing the giants, no? In-overcome po niya itong giants na ito sa pamamagitan ng courage o ng katapangan. And syempre, ang katapangan po na yon ay saan po galing? Walang iba po kundi galing sa Diyos. Sabi nga po sa 1 Samuel chapter 17 verse 45, ito po yung isa sa mga chunk nung big story nung David and Goliath, no? Sabi 1 Samuel 17:45, David said to the Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied." So hinarap po ni David si Goliath na hamak po na sobrang mas malaki po sa kanya in terms of height. And siguro ganun din sa military experience, no? Na sigurado itong si Goliath ay napakarami ng digmaan, ng pinagdaanan at marami na rin itong napaslang na mga kalaban niya. Pero alam niyo po, si David ay hinarap po niya ng buong tapang ito pong si Goliath sapagkat hindi po siya nag-rely sa human strength. Kumatandaan po ninyo, bago po siya humarap kay Goliath, eh binigyan pa siya ng mga kagamitan ng hari, di ba? Pero sabi niya, hindi ko kailangan yan sapagkat hindi rin naman akma sa kanya o angkop sa kanyang pagiging bata. Sabi niya, hindi ko kailangan yan. No? Hinarap po niya si Goliath sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. And ito pong victory, syempre alam po natin, no? Na gamit ang slingshot and yung mga batong makikinis galing sa ilog, eh napatumba po niya at napatay ito pong si Goliath. So ito pong victory na ito ay nagpapaalala sa atin na wala pong malaking problema sapagkat meron po tayong mas malaking Diyos. Whether ito po ay pagkatakot, financial struggle, or even sickness, lahat pong yan ay di hamak sa kalakihan ng ating Diyos. Ano po ang mga giants nyo ngayon, mga kapatid? So, like David, harapin po natin ito hindi po sa pamamagitan ng ating sariling lakas, kung hindi sa kapangyarihan at lakas ng ating makapangyarihang Diyos. Number 3 po, syempre si Paul. No? Hindi po mawala dito si Apostle Paul. Si Apostle Paul naman po ay in-overcome po niya ang marami din yung mga trials. No? Ang kanya naman pong ginamit ay perseverance. No? Kung si Joseph po, by faith, si David po ay by courage, si Paul naman po ay by perseverance, yung katiyagaan, no? Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, "But he said to me, 'My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me.'" Alam nyo, ito pong passage na to, pag talagang tinignan po natin, okay, tinignan natin yung emotional context, ganoon na lang po yung pagtsatsaga na ginawa ni Paul sa kabila ng kanyang mga naranasan. Siya po ay nabilanggo, hinagupit, no? At meron pa siya yung famous na thorn in the flesh ni Paul, no? Na kung titingnan po natin, ay wala pong malinaw na description. Kahit yung mga scholars po ay wala pong definite na definition kung ano ba itong thorn in the flesh ni Paul, no? Maaaring ito daw po yung karamdaman o isang physical disability. Okay, so basta po meron si Paul na isang tinik sa kanyang laman. Alam po natin, di ba, kung gaano po kasakit ang matinik. Di ba, kung na-experience na po siguro matinik, eh talagang siguro nakailang subo na kayo ng isang tipak na saging, isang buklod na kanin. Pero ang hirap tanggalin, di ba? Talagang masakit. So meron pong ganun si Paul. Pero alam niyo po, instead of giving up, eh dineclare po ni Paul na ang biyaya ng Diyos ay sapat-sapat upang mapagtagumpayan niya itong mga trials na ito. Kaya nga mga kapatid, kung sa tinginin po ninyo o sa panahon na ngayon ay meron kayong nararamdaman bigat, no? Pagsubok man yan or trial, alalahanin po natin itong sinabi ni Paul na ito. na ang biyaya ng Diyos ay sapat upang anumang ating mga kahinaan at mga pinagdadaanan ay ating pumapagtagumpayan, sapagkat yung grace na yon ng Panginoon, yung po yung kapangyarihan na magtataguyod po sa atin at magpapanatili pong malakas sa atin sa kabilaman ng mga trials na pinagdadaanan natin. Kaya po mga kapatid, kamusta po kayo? Kung kayo po'y dumadaan sa iba't ibang mga trials, kung kayo po'y dumadaan sa mga giants ng inyong buhay, tandaan po natin na ang Diyos ay atin pong kasama, kagaya po ng karanasan ni Joseph, ni David, at ni Apostle Paul. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi pong nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
2: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
2: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines. Until all have heard.
5: Federal monetary policy. For most of us, these three words are code for you can tune out whatever comes next. But the truth is, our day-to-day lives and wallets are dramatically impacted by our nation's central bank.

0: natutunan. Isang komentaryo hamo sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
1: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunos man o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Pag-usapan po natin, ano talaga ang ibig sabihin ng may pananampalataya? At sa mga Hebreo, 11:6, mababasa po natin, kung walang pananampalataya, hindi tayo kalulugdan ng Diyos, pagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga lumalapit sa Kanya ng buong puso. Isinulat ng Quaker scholar na si Elton Trueblood, ang pananampalataya ay hindi paniniwalang walang katibayan, kundi pagtitiwalang walang pasubali. Bagaman ang totoo, tila ang pananampalataya ay sumasalungat sa mundo ng talagang nangyayari. Hindi katakatakang inilarawan ng sumulat ng Hebreo, ang pananampalataya daw ay katunayan ng mga bagay na di nakikita. Kabanatang 1:11. Ito ay labanan ng mga bagay na nahawakan at nang di nahawakan, nang nakikita at nang di nakikita, ng material at ng espiritual. Malibang makita ko ang mga butas ng pako sa kanyang mga kamay at maisuot ang aking mga daliri sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala na siya'y nabuhay na maguli. Wika ng mapag-alinlangan si Tomas nang malaman niyang ilan sa mga lagad ay nakakita sa nabuhay na muling Panginoon. 1:20-25. Ang posisyon po ni Tomas, gusto kong makita mismo. Di gaanong pagtatakhan ang kasabihan. Ang nakikita ang pinaniniwalaan. Ngunit alam niyo po, sa realidad, ang pinaniniwalaan ang nakikita. Kahit paano, yon ang itinuro ni Lord Jesus. Mababasa ang katotohanan ito sa 1:10. Bahagi po ito ng mainitang pag-uusap ng Lord Jesus at mga hindi tumatanggap sa Kanya, ang mga lider ng relihiyon noong Kanyang panahon. Ang naging palasak na tawag sa Kanya, inaalihan daw ng demonyo. Bagaman ang mga nakikinig sa Kanya ay mas merong kaunawang espiritual kaysa kanilang mga lider. Bagay na totoo hanggang ngayon. At tugon nila, hindi ito mga salita ng isang inaalihan ng demonyo. Ang demonyo ba'y nakakapagdilat ng bulag? 1:10-21. Sumagot si Lord Jesus sa kanyang mga kritiko sa pagsasabing, paniwalaan ninyo ang mga himala upang maunawaan ninyo na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. 1:10-38. Pansinin po ang pagsusulong ng tatlong pandiwa na ginamit katulad ng mga baitang ng hagdan tungo sa kaunawaang espiritual. Una, manampalatayo o maniwala. Pagkatapos, mag-aral o matuto. Pagkatapos, makakaunawa o mauunawaan. E ngayon po, binabaligtad natin. Una muna sa atin, ibig nating maunawaan na lahat. Gusto natin ang naranasang ebidensya. Gusto natin ang katibayan. Pagkatapos nating mapatunayang totoo ang isang bagay at saka tayo maniniwala. Yan ang problema natin ngayon. Ang kaisipan ng mundo ay di kailanman yayakapin ang pananampalataya. Kung walang pananampalataya, hindi tayo kalulugdan ng Diyos, sabi ng mga Hebreo, 11:6. Sabi nga po ni Lord Jesus, una ang pananampalataya. Pagkatapos noon ay ang pagkaalam at pagkatapos ay ang kaunawaan. Bagaman may isang bagay na dapat malinawan, ang pananampalataya ay hindi po bulag na pagtalon sa madilim tulad ng nais ng iba na paniwalaan natin. Hindi po ito pagtanggap na totoo ang hindi naman talaga totoo at umaasang magiging totoo. Sabi nga ni Lord Jesus, paniwalaan mo ang mga himala. Sa ibang salita, tumugon sa katibayang kinakaharap mo. Sa ngayon po, may sasalin natin to sa ganito. Harapin ng libingang walang laman, ang katibayan ng pagkabuhay na maguli, ang pagpapatunay ng mga binagong buhay. At batay sa mga katotohanan yan, maniwala ka na siyang unang hakbang ng pananampalataya. Pero yung nakarinig kay Lord Jesus, tumangging tanggapin ang katibayan ng buong linaw na supernatural. Mga bulag nakakita, mga bingi nakarinig. Sa loob ng 3 taong paglilingkod, kahit may 3 ang napabangon sa mga patay, ang buong kaparaan ay nabaligtad. Ang mga bagay na ito ay hindi pa po nangyari kailanman, ngunit may ilan na di tumanggap ng katibayan at naniwala. Mahalaga para sa atin na ang pagkakasunod-sunod ay paniniwala, pagkatapos ay pagkaalam, at pagkatapos ay pangunawa. Nauunawa nito ni Pablo. Sa pagsulat niya sa mga taga-Korinto, sabi niya, ang taong hindi pinanahanan ng Espiritu ay hindi tumatanggap ng anuman mula sa Espiritu ng Diyos pagkat kamangmangan lamang ito para sa Kanya. At hindi niya ito maunawaan pagkat ito ay inuunawa lamang sa pamagitan ng Espiritu. Unang mga taga-Korinto, Kabanatang 2, talatang 14. Mga minamahal, binabaligtad ba natin ang pagkakasunod-sunod? Pinagpipilitang unawain muna at pagkatapos ay maniniwala na tayo. Subukan natin ang tamang paraan. Maniwala kasamang hakbang ng pananampalataya, darating ang kaalaman pagkatapos ay ang kaunawaan. Ang pinaniniwalaan ang nakikita. Pinaniniwalaan mo ba ito? Let's pray. Opo, Panginoon, sobrang sigurista ang tao. Gusto niya makita ang ebidensya bago siya maniwala. Pero ang kabaligtaran ay isang totoo. Maniwala muna kami, kita namin ang mga kababalagang gawa ninyo, at dahil po dyan, aming sasaliksikin, aalamin ang iyong mga kapahayagan, and then we can understand and accept them all. Salamat po, Panginoon, meron kayong kaparaanan. Hindi nyo kami talaga ililigaw. Kayo po ang katotohanan, at sa inyo makikita ang tunay na kahulugan ng buhay. Purihin po kayo. Laging laan ang salita ninyo bilang panuntunan sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. Kuya Willie Basilio po, at ito ang panuntunan. Magkaringganan po tayong muli.

R-A-S-H, to make vows. And we should not be reckless in uttering complaints or words to God. Kung aton ini nga mahisayran, kag mabutang sa aton yung mga buhat, yan ang aton yung pagsimba, manginalamon sa tubangan sa aton Dios. Sa madaso naman, na pagtuon naton sa pulos ng Diyos, ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamayo.

0: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mami, ang dami ko na pong sins."
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mami.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat nating gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
2: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig. Radyo Yes Size Dos DXKI.
3: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
4: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig si Shepherd's Call. Sa Kolosas, Kabanata 1, talata 24 hanggang 27, makikita natin sa buhay ni Apostol Pablo kung ano ang itsura ng isang dakilang ministeryo ng Ebanghelyo. Bagamat hindi pa niya personal na napupuntahan ang iglesia sa Kolosas, ipinaliwanag niya ang kanyang ministeryo at ang kalikasan ng kanyang pagtawag. Malalaman natin na ang dakilang ministeryo ay may kasamang pagdurusa alang-alang sa iglesia. Nangangailangan din ito ng tapat na pangangaral ng buong salita ng Diyos. At higit sa lahat, ipinapahayag nito ang hiwaga ng Ebanghelyo, si Kristo, na siyang pag-asa ng kaluwalhatian. Pakinggan po natin si Brother Juram Ramos para sa mensaheng The Greatness of Gospel Ministry.
5: Buksan po natin ang ating mga Biblia sa

Colossians 1 verses 24 up to 27. Colossians 1, 24 to 27. Babasahin ko po from the ESV. Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's afflictions for the sake of his body, that is, the church, of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you, to make the word of God fully known, the mystery hidden for ages and generations, but now revealed to his saints. To them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Ang pamagat po sa pag-aaral natin ngayon, the greatness of gospel ministry. The greatness of gospel ministry. Minsan po, sabi ni Martin Lloyd-Jones, siya po yung aking isa sa mga heroes ko sa aking pananampalataya. Sabi niya, the work of preaching is the highest and greatest and most glorious calling to which anyone can ever be called. Centuries bago lumabas itong si Lloyd-Jones, siya ay namatay noong 1981, si John Wesley, isa din sa actually mga heroes ni Martin Lloyd-Jones, si John Wesley, sabi niya, give me 100 preachers who fear nothing but sin and desire nothing but God, and I care not whether they be clergymen or laymen, they alone will shake the gates of hell and set up the kingdom of heaven upon earth. Si R.C. Sproul, isa sa, kung di ako nagkakamali, best friend yata siya ni Martin Lloyd-Jones, namatay na siya a few years ago. Siya yung dating president ng Ligonier Ministries. At etong kanyang sinabi, may kinuwento siya patungkol sa pag-uusap nila nung kanyang estudyante. Sabi niya, and I quote, I remember a starry-eyed college student who looked at me and said in wonderment, what is it like for you when you were just a minister? Sagot ni R.C. Sproul, I lost it. I exploded in a paroxysm of indignation. What do you mean, just a minister? Don't you realize that the parish ministry is the highest calling on earth? God had only one son, and he made him a preacher. Ibang paningin nitong mga taong ito pagdating sa gospel ministry. Si Warren Wiersbe, meron siyang mga librong tinatawag na B series, meron siyang isang magandang kwentong nabanggit. Sabi niya, isang araw daw, isang discouraged na Methodist preacher ang sumulat sa isang kilalang Scottish preacher na si Alexander White upang tanungin ang kanyang magpa-counsel sa kanya. Ang tanong niya, should I leave the ministry? Etong sagot ni Alexander White. Never think of giving up preaching. The angels around the throne envy you your great work. No, kahit yung mga anghel, sabi niya, naiinggit sa yung trabaho na pagpipreach ng ebanghelyo. Alam nyo, yung mga nabanggit ko na mga quotations na yan, palagay ko yan din ang sasabihin ni Apostol Pablo. At pagka yung mga nasa ministry, lalo na mga nagpipreach ng ebanghelyo ay nanghihina, magandang reminder ito para sa kanila, yung mga anghel nga ay naiinggit dito sa ginagawa natin, di ituloy na lang natin itong pagpipreach natin ng salita ng Panginoon. Ngayon, tingnan natin kung anong pananaw ni Pablo patungkol dito sa aspeto na to na tinatawag nating gospel preaching. Dito sa pag-aaral natin, sa letter niya sa mga taga-Colossas,
napdaanan natin na inintroduce ni Pablo yung mga napakagandang mga katotohanan patungkol kay Kristo, sa kanyang relasyon sa kanyang Ama, patungkol sa kanyang supremacy over creation and redemption. Nakita natin ito sa chapter 1 verses 15 up to 20. Nakita rin natin last time yung napakagandang katuruan patungkol sa reconciliation between God and man sa pamagitan ng sakripisyo na ginawa ni Jesus Christ sa chapter 1 verses 21 up to 23. Ngayon naman, ang gusto nating tingnan ay yung napakagandang perspective ni Pablo patungkol sa kanyang sariling ministry. Ang kanyang sinulatan ay isang iglesyang hindi pa niya nabibisita, pero ang kanyang tingin, kailangang ipaliwanag niya sa kanila itong kanyang panawagan bilang isang gospel minister. Ang gospel, ang great gospel ministry, no, ang isang napakagandang, isang effective, ang isang successful na gospel ministry ay nangangailangan ng tatlong bagay ayon kay Pablo. Dito sa verses 24 up to 27 ay meron tayong tatlong bagay na makikita. Una, it involves suffering for the sake of the church. No, hindi madaling trabaho ang ministry, kailangan ng hard work at madalas it will involve suffering. Ikalawa, it requires proclaiming God's word in all its fullness. Pangatlo, it includes making known the mystery of the hope of glory. No, although maraming mga ang mga Kristiyano ay tinawag ng Panginoon sa iba't ibang mga trabaho o mga vocation sa kanilang buhay, at lahat ito ay importante kung ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero kailangan tanggapin natin ang katotohanan na ang gospel ministry at iba't ibang aspeto nito, katulad nga na sabi ni David Martin Lloyd-Jones, it is the highest and greatest and most glorious calling to which anyone can ever be called. Kaya tayong lahat, tayong mga nasa full-time ministry, nasa preaching of the gospel, yun ang main na panawagan nila, ang laking mapupulot natin dito sa ating pag-aaralan ngayon. Of course, sabihin nyo, eh wala naman ako sa ministry, may mapupulot ba ako dyan? Meron din. No, pero gusto kong i-address primarily yung mga nasa ministry ng pagpipreach ng gospel na katulad ko. Kasi ito yung gustong sabihin ni Pablo. Eh. Sinasabi niya, ito ko. Ito ang panawagan ng Panginoon Diyos sa akin. Ito ang ginagawa ko. Ako ay steward ng Panginoon. And so gusto kong maki-identify sa kanya para naman ma-encourage yung maraming mga pastor, maraming mga evangelist na siguro, lalo na sa panahon ngayon ng pandemic, eh nadi-discourage na at iniiwanan na nila ang kanilang ministry. So gusto kong makita ano matututunan natin dito sa mga sinabi ni Pablo at sana'y gayahin natin itong kanyang attitude, itong kanyang pananaw na may koneksyon sa gospel ministry. So, tanong natin, ano ba ang itsura ng isang great gospel ministry? Ano itsura nito? Una, makikita natin dito, sabi ni Pablo, great gospel ministry involves suffering for the sake of the church. Tingnan niyo sabi ng verse 24, now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's afflictions for the sake of His body, that is, the church. Dun sa nakaraang verse, no, yung chapter 1 verse 23, binanggit ni Pablo na siya ay isang ministro ng ebanghelyo na pinoproclaim itong ebanghelyong ito na naproclaim sa lahat ng creation under heaven. Pagkatapos niyang banggitin ang kanyang panawagan, nagsimula na siyang mag-share patungkol sa mga sufferings niya. No? At yung attitude niya dito sa mga sufferings na kanyang dinadaanan. Now, maraming mga tao at mga pastor, of course, ayaw ng suffering. Hindi nila kinoconsider na malaking honor ang pagdurusa para sa ebanghelyo, lalo na pag naka-experience na sila ng persecution,
No, sabi mo bigla na silang binato ng isang sirang itlog, no? Pag bigla na lang silang sinuntok, pag sila'y hindi pinansin, pag sila'y nagka-problema financially, o pag yung mga problemang dinaanan nila ay walang pinagkaiba dito sa dinaanan ni Pablo, nako, sigurado ko, maraming mga pastor tatalikod na at iiwanan na nila ang ministry. Pero si Pablo, hindi ganun ang kanyang pananaw. Huwag nating kalimutan, una sa lahat, na nung sinulat ni Pablo itong letter na ito, siya'y nakakulong sa Roma, sa isa sa mga bilangguan sa Roma. Sabi ng Colossians chapter 4 verse 3, "At the same time pray also for us that God may open to us a door for the word to declare the mystery of Christ, on account of which," ito sabi niya, "I am in prison." Nakakulong siya dahil sa ebanghelyo. No, hindi dahil gumawa siya ng isang krimen, kung hindi dahil kay Kristo, dahil sa ebanghelyo, at dahil sa mga iglesia na kanyang miniministeryohan. Pero siguro, higit pa riyan, mas iba pa yung iniisip ni Pablo na suffering. Hindi lang yung kanyang dinaraanan at that particular time na siya ay nakakulong. Malamang nasa isipan niya, yung sinabi ni Jesus Christ sa kanya na klase-klase ng mga suffering sa dadaanan niya in the ministry. Kung maaalala ninyo, sa Acts chapter 9 and verse 16, ito ang sinabi ni Jesus Christ kay Ananias, na itong si Ananias, nung na-convert si Paul, na-encounter ni Paul si Jesus Christ nung siya papunta ng Damascus at nabulag siya for a few days, sabi ni Lord kay Ananias, "Ananias, pumunta ka dito sa servant ko, si Paul, at ito sabihin mo sa kanya." Tapos sabi ng Panginoon sa kanya, ito daw kasing mangyayari kay Pablo. Sabi niya sa Acts 9:16, "For I will show him how much he must suffer for the sake of my name." O siguro yun na nasa utak ni Pablo eh. Pag sinasabi niyang my sufferings, hindi lang yung my suffering now na nakakulong ako, kung hindi itong sinabi ni Jesus Christ, how much, pag sinabi mo ng how much he must suffer, ibig sabihin marami na pagdurus ang daraanan niya alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesus. And so, tingnan natin for example ang ilan sa mga pagdurusa, paghihirap na dinaanan ni Apostle Paul. Tingnan lang natin yung dalawang letter niya to the Corinthians na makikita natin sa Biblia. 1 Corinthians 4, 9 to 12. Ito nakalagay. "For I think that God has exhibited us apostles as last of all, like men sentenced to death, because we have become a spectacle to the world, to angels and to men. We are fools for Christ, but you are wise." Verse 11. "To the present hour we hunger and thirst. We are poorly dressed and buffeted and homeless, and we labor, working with our own hands." Tingnan nyo, kahit na sariling bahay, sabi niya, mga damit namin, hindi mga signature jeans at magagara tulad ng marami, tingnan nyo damit namin. Sa 2 Corinthians 6, 4-10, sabi niya, "But as servants of God, we commend ourselves in every way by great endurance." Kita nyo, paano nila kinokomenda sarila? Eh ngayon, yung mga pastor, how do they commend themselves? Nakita mo ba yung congregation ko? Libo-libo ang members ko. Nakita mo ba yung sasakyan ko? Ako ang pinakamagandang sasakyan sa kongregasyon. Nakita mo bahay namin? Ako. Ayan, sobrang ganda, mansyon. Pero si Pablo, sabi niya, "We commend ourselves in every way." How? "By great endurance, in afflictions, hardships, calamities, beatings, imprisonments, riots, labors, sleepless nights, hunger." Verse 8, "We are treated as impostors and yet are true, as unknown and yet well known, as dying and behold we live, as punished and yet not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing yet possessing everything." Dagdag niya sa 2 Corinthians 11:23 up to 28. "Are they servants of Christ?" Kinukumpara na niya yung kanyang sarili dun sa mga nagke-claim na sila daw mga apostol, mga ministers daw ni Jesus Christ. Eh, fake naman. O, ano sabi niya tungkol sa kanila? "I am a better one." Pero na, parang gusto ni Pablo dito, eto magmamalaki siya. Kaya lang ito, yung parang nagmamalaki na
pinipigilan niya lang yung kanyang sarili. Kasi ibang klaseng pagmamalaki yung kanyang ginagawa kumpara dun sa mga iba. Kaya nga sabi niya, I'm talking like a madman. Para kung si Raulong nagmamalaki ngayon. Pero sige, tuloy ko na. With far greater labors. Tinan niyo kung ano pinagmamalaki niya. Mas marami akong pinagdusahan. Far more imprisonments. With countless beatings and often near death. 5 times I received at the hands of the Jews the 40 lashes less one. 3 times I was beaten with rods. 1 I was stoned. 3 I was shipwrecked. 1 night and 1 day I was adrift at sea. On frequent journeys, in danger from rivers, danger from robbers, danger from my own people, danger from Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, danger from false brothers, in toil and hardship, through many a sleepless night, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure, and apart from other things, there is the daily pressure on me of my anxiety for all the churches. Wow. Nako, pag kami isang pastor o gustong pumasok ng full-time ministry at pag tinanong ko siya, o ano mga experiences mo sa ministry? At itong listahan na ito ang binigay niya sa akin, sabihin ko sa salitang mundo, nako, malas ka pala. Huwag ka na sumama dito sa ministry na to. Baka mamaya, pag pumasok ka dito, magkaganyan kaming lahat eh. Puro problema to nilista mo, binigay mong mga nangyari sa iyong buhay eh. Pero ito sinasabi ni Pablo. Sabi niya, ito ang ebidensya ko na ako ay tunay na apostol. Ito sabi ng Panginoong Jesus na dadaanan ko, for the sake of the ministry. Pero ang isang kahanga-hanga dito sa lahat ng sinabi ni Pablo na ito, kung ito man ang kanyang nasa isipan, eh yung kanyang attitude, yung kanyang response dito sa kanyang pagdurusa. Balikan natin yung Colossians 1:24. Ano sabi niya? Now I rejoice in my sufferings for your sake. Tinan niya, sabi niya, I rejoice. I rejoice in my sufferings for your sake. Hindi pa niya nabisita itong mga taga-Kolose na to, pero sabi niya, I rejoice in my sufferings for your sake. Ba't niya sinasabi, Paul, di ka pa naman nakapunta dito, ba't sinasabi mong for our sake? Siguro ang utak ni Pablo dito, generalize niya. Kasi si Pablo, sabi ng Romans chapter 11, verse 13, I am an apostle to the Gentiles. So iniisip ni Pablo, ako ay apostol para sa mga Gentiles. Yun ang specific ministry ko. So kayo, mga taga-Kolose, taga-Kolosas, hindi pa ako nakabisita sa inyo, pero kasama kayo sa ministry ko. Kasama kayo sa aking utak. In fact, si Epaphras na napunta sa inyo, paano siya na-born again? Malamang dahil nung si Pablo ay nagmi-ministeryo sa Ephesus, si Epaphras ay bumisita sa kanya, narinig niya yung ebanghelyo, na-train siya ng ilang mga buwan o ilang taon doon, and then pumunta si Epaphras doon sa Colossus, kumbaga parang representative ni Apostle Paul. Kaya kayang sabihin ni Pablo, now I rejoice in my sufferings for your sake. Ano man pagdurusa ang kanyang dinaanan, ito ay, kumbaga, kasama yon na para sa inyo na mga taga-Kolosas, kahit hindi ko pa kayo nabisita. Yung mga ginagawa ko ay para sa inyo. Na makikita natin kung itong puso ni Pablo, ba't kaya siya nagre-rejoice? Well, generally muna pag-usapan natin, siguro isip niya na, nako, tulad ng ibang mga apostol, I consider it a great privilege to suffer dishonor for Christ.

0: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.

0: bagong kalaman.
1: Alam mo ba ang Ningas Kugon? Isang katagang Pilipino na tumutukoy sa mga taong mainit sa simula pero mabilis din lumamig. Masisigla sa umpisa pero kapag may hirap, umiiwas. Mahusay sa una pero madaling magsawa. Ang terminong ito ay mula sa kugon, isang uri ng damo na madaling magliyab kapag sinunog pero hindi nagtatagal ang apoy. Oras na para baguhin ito. Ang Ningas Kugon ay hadlang sa paglago. Magsimula nang may plano at may pangmatagalang pananaw. Hindi sapat ang simula. Dapat maging masigasig at matatag hanggang sa pagtatapos.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radyo TV.
2: Ano nga ba ang nangyayari sa isang impeachment trial? Senado ang official na magsasagawa ng paglilitis batay sa mga articles of impeachment. Bago magsimula, nanunumpa ang mga senador na magiging politically neutral. Ibig sabihin, gagampanan nila ang kanilang tungkulin ng patas at hindi naaapektuhan ng partido o personal na paniniwala. Bibigyan ng pagkakataon ng opisyal na sumagot sa mga paratang, maaaring personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Susunod, maghahain ng ebidensya, argumento at mga testigo ang magkabilang panig, ang prosecution at ang defense. Sa huli, boboto ang Senado at para magkaroon ng conviction, kailangan ang boto ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng senador. Tandaan, ang impeachment trial ay isang constitutional process na may malinaw na mga hakbang upang matiyak ang patas na pagdinig bago magpasya ang Senado.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Lamang ang may alam.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpila.
4: 702
3: DZAS. Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, 6:32 ng umaga.
6: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes, 20 sa buwan ng Agosto taong 2026 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
6: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, NCR at iba pang lalawigan magpapatuloy sa alternative work arrangement at learning modes dahil sa habagat. Pangmatagalang solusyon sa pagbaha, binigyang pansin ng administrasyon sa gitna ng pananalasa ng bagyo at habagat. At sa kalakalan, mga empleyado may karapatang hindi pumasok kung delikado ang panahon. At ngayon sa detalye ng mga balita.
6: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Muling nagpatupad ang Malacañang ng alternative work arrangements sa ilang lugar ngayong araw dahil sa epekto ng habagat. Inatasan din ang mga pampubliko at pribadong paaralan na gumamit ng alternative learning modes para sa mga estudyante. Sa COP ng direktiba, ang National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Ayon sa palasyo, ginawa ito dahil sa inaasahan na patuloy na malakas na ulan na maring magdulot ng mga pagbaha at problema sa pagbiyahe. Papasok naman ang mga kawani ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Samantala, nasa mga lokal na opisyal ang desisyon kung magsususpinde ng klases sa mga lugar na hindi sakop ng direktiba. Gayon din sa mga nasa pribadong sektor kung saan nasa pamunuan ng bawat kumpanya ang desisyon tungkol sa suspension o alternative work arrangements. Nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto ang Memorandum Circular nitong August 19 sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang situation briefing ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para talakayin ang epekto ng bagyo at habagat. Doon ay sinabi ng Pangulo na naghahanap ang gobyerno ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha kabilang ang paggawa ng mga underground rain catchment system. Ayon naman kay Metro Manila Development Authority Chairman Roman Duartes, isang Dutch company ang nagsasagawa ng feasibility study at nakatukoy ng 30 lugar para sa catchment area at iba pang solusyon sa baha. Kabilang dito ang isang bahagi ng golf course sa Aguinaldo kung saan planong gumawa ng rain catchment na 10 metro ang lalim. Target nitong mabawasan ang pagbaha sa EDSA White Plains. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na 4,700 na barangay at 1.7 milyong pamilya ang naapektuhan ng mga pag-ulan. Umabot naman sa 27 katao ang nasawi at 17 ang nasugatan. Ayon sa Pangulo, mas mabilis na humuhupa ang baha sa ilang lugar ngayon kumpara noon na umabot ng 2 hanggang 3 araw. Sinabi rin niya na lahat ng 73 na pumping stations ay gumagana at naka-standby habang nagpapatuloy ang dredging operations ng gobyerno.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Patuloy naman ang babala ng Department of Health laban sa leptospirosis at pinayuhan ang mga lumusong sa baha na agad na magpakonsulta. Kasabay nito, umabot na sa 22 ang mga kaso ng leptospirosis na naitala sa San Lazaro Hospital sa Maynila, kabilang ang 3 malubhang kaso. Ayon sa ospital, posibleng madagdagan pa ito dahil sa patuloy na pagbaha dulot ng malakas na ulan sa Metro Manila. Naghahanda na ang ospital ng dagdag na ward para sa mga bagong pasyente. Sa datos naman ng DOH na sa 3,440 cases na ang leptospirosis na naitala sa buong bansa hanggang nitong Agosto 8. Anila, sapat naman ang bilang ng mga gamot at serbisyo para sa nasabing sakit. Paalala ng DOH, magpakonsulta sa doktor dahil hindi lahat ay maaaring uminom ng doxycycline, kabilang ang mga buntis, nagpapa-breastfeed at ang may allergy sa gamot.
4: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Binigyang diin ng Labor Department na may karapatan ang mga empleyado na hindi pumasok kapag delikado ang panahon. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
7: Pinaaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga empleyado na maaari silang tumanggi sa trabaho kung delikado ang panahon. Dagdag ng ahensya, hindi sila maaaring patawan ng parusa pero no work, no pay ang ipatutupad kung hindi sila pumasok. At kung pumasok at nagtrabaho naman ng higit 6 oras, ay buong sahod ang kanilang matatanggap. Nasa employer naman ang desisyon kung sususpindihin ang trabaho dahil sa masamang panahon. Sa iba pang balita, pinalawig ng Energy Regulatory Commission o ERC hanggang Disyembre 2026 ang suspension sa 0.0371 pesos kada kilowatt hour na Green Energy Auction Allowance o GEA All Charge. Sakop nito ang September hanggang December billing. Layunin nitong magbigay ginhawa sa mga consumers sa gitna ng mataas na gastusin. Ayon sa ERC, sapat ang pondo para matustusan ang bayad sa renewable energy developers habang suspendido ang singil. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 65 centavos sa US dollar, 44 pesos at 37 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 24 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 42 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
8: Bagong araw, ulas, panahon.
5: Bumilis pa ang pagkilos ng binabantayang Bagyong Neneng patungong coastal waters ng Silangang Taiwan. Sa huling abiso ng pag-asa kaninang alas 5 ng umaga, huling namataan ang binabantayang Bagyong Neneng 390 kilometro hilaga ng Itbayat, Batanes. Kumikilos ito pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometro kada oras. Taglay ang hanging hanggang 45 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 55 kilometro kada oras. Samantala, ayon sa pag-asa, habagat pa rin ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Ilocos Norte, Batanes at Mabuyan Islands dahil sa habagat. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 27.4 hanggang 34.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:26 at lulubog dakong 6:25 ng gabi. Abangan sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mga batas para sa mga nagmamay-ari ng baril at iba pang armas dapat nang higpitan ayon sa DILG. Dating sundalo at security aide ni Zaldi Co na si Orly Goteza, binawi ang pahayag laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. At sa palakasan, tambalang Alex Iyala at Felix Alisemi ng Canada, pasok sa US Open Mixed Doubles.
8: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Nanawagan si Interior and Local Government Secretary John Vicremulia sa Kongreso na higpitan ang mga batas patungkol sa pagmamay-ari ng baril kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Remulia, dapat gawin na non-bailable ang illegal possession of firearms. Dapat dinaan managot ang mga gun owner kapag napunta sa kamay ng mga bata ang kanilang baril at nagkamit sa krimen. Sa kasalukuyang batas, maari lamang harap sa reckless imprudence ang gun owner kapag nakuha ng menor de edad ang baril. Giit ng kalihim, 98% na mga krimeng may baril ay gumagamit ng loose firearms at nakababahala ito dahil may mahigit 2.87 na milyon na lisensyadong gun owners sa bansa. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay ang ilang grupo at paaralan sa mga naapektuhan ng shooting incident sa Zamboanga. Binigyang diin ng Philippine Association of Colleges and Universities na dapat manatiling ligtas ang mga paaralan para sa mga estudyante at guro. Nanawagan naman ang Coordinating Council of Private Educational Associations ng mas mahigpit na seguridad, counseling at iba pang hakbang para maprotektahan ang mga mag-aaral.
8: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act, pinamamadali ni Senador Francis Escudero. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
10: Kailangan ng marepaso sa lalong madaling panahon ang Juvenile Justice and Welfare Act ayon kay Senador Francis Escudero. Ito ay alinsunod sa isa na namang school shooting sa pagkakataong ito sa Ateneo de Zamboanga, kamakailan lamang. Ani Escudero, kahit marami ang trabaho ng Senado sa ngayon, kabilang na ang impeachment trial, hindi maaaring masantabi ang usaping ito dahil halos sunod-sunod na ang karasang nagaganap sa iba't ibang paaralan sa iba't ibang lugar sa bansa. Kailangan aniyang malaman kung paano itinatago ng maigi ang mga sandata at mga baril sa mga bahay, malaman paano isinasagawa ang seguridad sa mga paaralan at ano ang epekto ng patuloy na paglahok ng mga kabataan sa online gaming. Diin ni Escudero, hindi lamang nagiiwan ng matinding trauma ang mga insidente ng karahasan sa mga naapektuhang komunidad, ngunit ang mga ito'y lumalalim na mga problema ng lipunan. Kasabay nito'y nagpaabot ang senador pati na ang kanyang mga kasamahan sa Senado ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at nasugatan sa katatapos lamang na karahasan. Nagkakaisa ng tinig ang mga senador na kailangang imbestigahan ang mga insidente ng karahasan upang mabalangkas din ang mga pag-aamyanda sa mga umiiral na batas o maaari ring magsulong ng panibagong batas kaugnay sa mga ito. Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
9: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Binawi ni Orly Guteza, dating sundalo at security aide ni dating Congressman Zaldico, ang kanyang naunang pahayag patungkol sa umano'y paghahatid ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa bagong affidavit, sinabi ni Guteza na sina Senador Rodante Marculeta at dating Congressman Mike Defensor Anya ang nag-utos sa kanya na gumawa ng mga paratang laban kay Romualdez. Anya, inalok siya ng pera at scholarships para sa kanyang mga anak kapalit ng pahayag. Dagdag ni Guteza, may inihandang affidavit sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado na ginawa umano ng manugang ni Defensor. Giniit niyang inayos ni Marculeta ang nilalaman nito. Matatandaan na naging surprise witness si Guteza noong September 2025 sa Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa flood control. Sa bago nitong pahayag, sinabi niyang pinaalalahanan umano siya ni Marculeta na sundin ang nakasulat sa affidavit at huwag lumihis dito. Samantala, wala pa namang naging komento sina Marculeta at Defensor sa bagong pahayag. Bukod kay Guteza, apat pang dating security aide ni Ko ang nagbawi ng pahayag laban kay Romualdez at iba pang personalidad kaugnay ng flood control scandal.
9: Bagong araw, balitang bayan.
5: Lubog pa rin sa tubig baha ang ilang mga barangay sa Laguna. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
11: Nagpapatuloy pa rin ang pagbaha sa 17 barangay sa Laguna sa kabila ng bahagyang pagbuti ng panahon. Ayon sa Laguna Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang dito ang 4 na barangay sa Calamba City, 4 sa Binian, 2 sa San Pedro City, Pakil at Los Baños, at 1 naman sa Victoria, Santa Cruz at Bae. Tiniyak ng mga otoridad na patuloy ang kanilang pagtutulungan upang tuluyang humupa ang baha. Samantala, nagsimula na ang clearing operation sa barangay Gisad Surong sa Baguio City matapos ang naganap na landslide. Nililinis ng mga otoridad ang mga debris at sinusuri kung ligtas pa bang tirhan ang mga nasabing lugar. Pangunahing layunin ng operasyong bawasan ang posibilidad ng panibagong landslide. Inirekomenda na ng city government na gawing no-build zone ang lugar, ngunit kailangan munang suriin ng Mines and Geosciences Bureau. Sa iba pang balita, pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development sa Eastern Visayas ang pagtukoy sa mga senior citizen na kwalipikado sa social pension gamit ng ahensya ang community-based monitoring system upang matukoy ang mga totoong nangangailangan ng tulong. Kasama sa beripikasyon ang pagkumpara sa records ng SSS, GSIS, Philippine Veterans Affairs Office at iba pang ahensyang nagbibigay ng pensyon. Layo nitong matiyak na ang tulong ay mapupunta sa senior citizens na talagang nangangailangan ng suporta. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
9: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Official ng lalahok si Filipina tennis star Alex Iala at Canadian Felix Auger-Aliassime bilang wildcard entries para sa US Open Mixed Doubles main draw. Ilan sa makakatunggali ng pares sina Arina Sabalenka at Novak Djokovic, Elena Rybakina at Taylor Fritz, at Iga Swiatek at Casper Ruud. Magsisimula ang Mixed Doubles main draw sa August 25. Bukod sa singles at mixed doubles, kabilang din si Iala sa Stars of the Open Exhibition event.
12: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Target ng Pilipinas na makakuha ng mas maraming medalya sa 2026 Asian Games sa Japan. Umaasa si Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino na malalampasan ng bansa ang 4 na gold medals noong nakaraang Asian Games. Kabilang sa mga lalahok ang defending champion Gilas Pilipinas, Paul Volter EJ Obiena, magkapatid na Carlos at Eldru Yulo, at ang posibleng pagsali ni tennis star Alex Iala. Gaganapin ang Aichi Nagoya Asian Games mula September 19 hanggang October 4. Sa ating pagbabalik dito sa Bagong Araw, posibleng pagharap ni Ramil Madriaga sa impeachment trial, pinag-aaralan pa ng prosecution. House hearing singil sa 2027 national budget, ipinagpaliban sa Agosto 24. At sa ibayong dagat, bilang ng mga nasawi sa pagguho ng minahan sa Africa, umabot na sa 100.
12: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
5: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel kung iaharap pa sa impeachment trial ang sinasabing dating aide ng Vice Presidente at umano'y naghahatid ng pera para sa ilang tao na si Ramil Madriaga. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro, nakadepende ito sa magiging testimonya ng mga naunang testigo. Kung masasagot ng ibang witness ang mga issue na dapat sana'y sasabihin ni Madriaga, posible anyang hindi na siya iharap sa witness stand. Giit naman ni Attorney Lorna Capunan, posibleng mabawasan ang bilang ng mga testigo matapos kilalanin ng Senate Impeachment Court ang mga naging pagdinig at transcript ng House Committee on Good Government tungkol sa confidential funds ng OVP at Department of Education. Gayunman, sinabi niyang may mga testigong kailangan pa rin iharap, kabilang sina DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda at OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortiz Tonyo. Kailangan din umanong maipaliwanag kung sino ang mga taong nasa acknowledgement receipts at kung totoong tao ang mga ito.
12: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Samantala, ipagpapatuloy ng House Appropriations Panel sa Agosto 24 ang pagdinig sa panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Ayon kay Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, binago ang schedule dahil sa pagkansela ng trabaho nitong mga nakaraang araw bunsod ng malakas na ulan at pagbaha. Sa Lunes, pag-uusapan ang budget ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, Department of Trade and Industry, Department of Justice, Philippine Charity Sweepstakes Office at Department of Science and Technology. Para makahabol sa schedule, maaaring magsagawa ng sabay-sabay na budget hearings sa iba't ibang lugar. Inaasahang magpapatuloy ang budget hearings hanggang Setyembre 8. Sa susunod na linggo, nakatakda namang talakayin ang budget ng Department of National Defense, Ombudsman, Public Works, Environment and Natural Resources, Migrant Workers at iba pa. Sa Setyembre naman, pag-uusapan ang budget ng mga natitirang ahensya. Sinabi ni Swansing na sisiguraduhin nila na masusing susuriin ang budget kahit kailangang baguhin ang schedule dahil sa mga aberya.
12: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sa ibang balita naman, naglabas ang gobyerno ng dagdag na 1.855 billion pesos para sa Philippine General Hospital. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inilabas ng Department of Budget and Management ang pondo sa utos ng Pangulo para makatulong sa gastos ng ospital at iba pang services ng PGH. Sa kabuuang pondo, 1.04 billion pesos ang para sa medical services ng ospital. May 800 million pesos naman para palawakin ang zero balance billing program. Sa ilalim nito, walang kailangang bayaran ang mga pasyenteng na-admit sa basic ward ng PGH anuman ang kanilang kakayahang pinansyal. Ayon sa Malacañang, layon ng dagdag pondo na mas maraming pasyente ang makakuha ng kinakailangang medical treatment. Ang PGH ang pinakamalaking training hospital sa bansa at nagsisilbi sa mahigit 600,000 pasyente bawat taon kung saan karamihan ay indigent.
13: Bagong araw, balita pandaigdig.
5: Mahigit 100 na ang nasawi matapos gumuho ang isang minahan ng ginto sa Central African Republic. Nangyari ang insidente sa nayon ng Zamboye, malapit sa border ng Cameroon. Ayon sa otoridad, hindi patiyak hanggang ngayon ang bilang ng mga nawawala. Karaniwang pinagkukunan ng kabuhayan sa Africa ang small scale o artisanal mining, ngunit madalas umanong nauuwi sa aksidente dahil sa mahinang regulasyon at kakulangan sa safety measures.
13: Bagong araw, balita pandaigdig.
5: Umakyat na sa 9 ang biktima ng Israeli airstrike sa Municipal Police Headquarters ng Gaza City. Sinabi ng Israeli military na target nila ang Hamas commander na amunay nagpaplano ng pag-atake sa kanilang mga sundalo. Kinundin na ito ng Hamas at sinabing hindi pinapansin ng Israel ang mga panawagan para sa ceasefire. Patuloy ang labanan sa Gaza sa kabila ng pagsisikap ng Estados Unidos na isulong ang peace plan.
13: Bagong araw, bagong diwa.
5: Mula po ito sa Hebreo 12, talatang 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan.
13: Bagong araw, bagong balita.
5: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong 20 ng Agosto 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
13: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
5: Ang oras, 6:57.
14: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
15: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
16: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
1: Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
2: Hindi maiiwasan na paminsan-minsan ay sumasama ang loob natin dahil sa isang pangyayari o dahil sa na-disappoint ka ng iyong katrabaho. Normal lang yan. Pero ang magkimkim ng galit, choice mo na yan. You'll always be on the losing end when you hold a grudge against someone. Hindi ito makabubuti sa iyo. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Sa halip na magkimkim ng sama ng loob, agad na magpatawad para mas mabilis na makamove on. What happens when you hold a grudge against a coworker? Unang-una, your joy is diminished. Kapag mayroon kang sama ng loob, kahit anong saya pa nang nangyayari sa trabaho mo, parang may kulang. Sa halip na nagse-celebrate kayo dahil sa mga na-accomplish ng grupo, kung may kasamaan ka ng loob, hindi ka masyadong makatawa o makangiti man lamang. Joy and bitterness cannot reside in the same heart. Kung gusto mo ng totoong masayang work environment, piliin mong magpatawad at hindi magtanim ng sama ng loob. Pangalawa, your productivity is reduced. Hindi rin mabuti sa work productivity ang pagkakaroon ng kagalit sa trabaho. Sa halip na trabaho ang ating inaasikaso, busy ka at distracted dahil sa conflict ninyo ng iyong kaopisina. Unresolved conflicts make people unproductive. Ang nagiging focus nila ay ang kanilang away kaysa ang trabaho. Never hold a grudge if you want to be fruitful at work. At pangatlo, your relationships are affected. Kapag mayroon kang kimkim na sama ng loob sa isang tao, lahat na ng gawin niya ay hahanapan mo ng mali at nagkakaroon din ng mistrust sa inyong ugnayan. Huwag mong hayaan na masira ang samahan at pagkakaibigan ninyong magkakatrabaho nang dahil sa grudge na hindi mo ma-let go. Ang sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 13, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so also must you forgive. Never hold a grudge. Choose to forgive instead. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Located near the majestic Mayon Volcano, FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM has served disaster-prone communities for over half a century, standing as a witness of God's faithfulness through its ministry and partnerships. Through seasons of disruption and change, the station has continued its gospel broadcasting, sustained

Metal nagdaog sa Youth Fest 2026 Quiz Bowl. Si GSO nagduso sang mga inubasyon para sa mas mainuswagon nga koronadal. NBI SEMRO ginraid ang Family Life Care International sa koronadal. 16 ka empleyado gindala para sa beripikasyon. DA12 naghiwat sang una nga Mindanao-wide

Loka Degree Program ang una nga ginatan niya Bachelor of Early Childhood Education kag Bachelor of Science in Agribusiness. Sano kay Mayor Lorelie Pacquiao tinutuyo sang KHS nga mahatagan ang mga kabataan sang Jensen sang mas hapos nga access sa dekalidad kag masarangan nga edukasyon sa kolehiyo. Paagi sa KHS, mas madamo nga kabataan ang mahatagan sang oportunidad nga makapadayon sa kolehiyo nga mas malapit sa ila pamilya kag komunidad. Sa formal nga pagbukas ini nagsung KHS isip kabahin sang tinguha sang syudad nga mag-invest sa edukasyon kag buhas damlan.

ginpalig-on sang Department of Environment and Natural Resources o DENR-12 sa pakigbinuligay sini sa ika o pakigbinuligay sini sa ikaduhang distrito sang sud nga mapauswag ang pagatipan sa kinaiyahan kag pagpreparar sa mga komunidad batok sa mga peligro. Sa isa ka pagsinapol, ginhisgutan ng DENR-12 OIC Regional Executive Director Maria Elvira Lumayag kaga Representative Bella Vanessa Swansing ang mga tikang agud mapanubo ang epekto sang baha kag iban pang environmental hazards sa distrito. Ginpabutyag sang duha ka opisyal ang importansya sang koordinasyon sa tunga sang DENR. Iban pang mga talatapan sang gobyerno kag mga lokal nga gobyerno agud mangin mas epektibo ang pagatipan sa natural nga manggad kag pagsiguro sa kaluwasan sang mga pumuluyo. Ginsiguro naman ni Lumayag ang suporta sang DENR sa mga programa nga may tinutuyo nga mapalig-on ang environmental protection kag disaster resilience sa Sultan Kudarat. Samtang nagpahayag naman sang suporta si Swansing sa mga programa sang DENR, kag ginpabutyag ang kinahanglanon nga nahaom o ginpabutyag nga kinahanglan na haom ang mga tikang para sa disaster risk reduction kag

reaksyon sa mga obserbasyon kagpadayon nga pagtuman sa mga kinahanglanon nga ginpawid sa Petroleum Engineering Program sa pag-industriya sang langis Universidad Sektor. Pa balita lokal. Akigbahin ang Department of Social and o Department of Social Welfare and Development Office o DSWD 12 sa pagdumdo sang 1976

detect sang ila air defenses ang duha ka missiles nga ginlunsar halin sa Iran kag ang isa nahulog sa gwa sang territorial waters sang UAE samtang ang isa nahulog man sa sulod sini. Suno pa sa UAE ang ila assessment nagpakita nga ang duha ka missiles nagtarget sa maritime navigation kag nahulog sa dagat. Ginpanginwala naman ini sang Iran Foreign Ministry kag gintawag nga wala sang basihan ang akusasyon sang UAE. Samtang nagpaandam ang Iran nga magapabilin nga sirado ang Strait of Hormuz tubtob nga malabot sini. O mapatuman ang kasugtanan sa kalinong kaupod sa United States. Isip sabat sa nagadako ang atensyon, ginpauntat sang UAE ang tanan nga trade kag financial dealings sa Iran tubtob sa sunod nga anunsyo. Nagpaguaman ang UAE sang missile threat alert sa mga residente nga nagamando sa ilang nga magpadulong gilayon sa pinakamalapit nga Tamiz ang third country nationals halin sa United States. Suno kay Liberia Information Minister Geraldine McMatthew Pia ang mga kagang-unang grupo nga yara sa 20 katao ginalauman nga mag-abot sa Webes. Lakip sa 1,200 sa mga Aprikano kag mga nationals halin sa North America, South America kag Caribbean. Suno kay Liberia Justice Minister Nato Oswald na antes ang ila pag-abot. Kalabanan sa ila may immigration violations kag offenses. Mahimo sila mangayo sang asylum Liberia yag nila sunya.